0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng, at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Narito na ang pag-asang para sa iyo. 30 minuto ng pag-aaral, pagsasaliksik at pagbibigay kaalaman mula sa salita ng Diyos. Halina't kamtin ang pagpapalang hatid ng pag-asang para sa iyo.
3: Magandang araw po sa inyong lahat na nakikinig ng ating programang Pag-asang para sa iyo. Ako si Rodel Lacson at ako ang mga kasama ninyo sa loob ng 30 minutong pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos dito sa ating programang Pag-asang para sa iyo. Ang Pag-asang para sa iyo radio broadcast po ay inihatid sa inyo ng Philippine General Council of the Assemblies of God in partnership with Asia Pacific Media Ministries. At ito ay inihatid sa inyo ng iba't ibang radio stations sa iba't ibang bahagi ng ating bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao. At hindi lang po tayo napapakinggan sa Pilipinas, napapakinggan din po tayo sa iba't ibang bahagi ng bansa sa pamamagitan ng internet radio, at sa pamamagitan ng iTunes at podcast at iba't ibang mga kaparaanan, maging sa ating Facebook page na patuloy na sinusubaybayan ng ating mga takapakinig. Nako, excited po kaming lahat. Excited po ako personally to be able to bring to you the Word of God for today. Ang ating pong programa ay sinusuportahan din sa pamamagitan ng panalangin ng iba't ibang mga organisasyon na nagpapasalamat tayo sa One of Philippines, of course, sa Philippine Bible Societies, at iba pang mga organisasyon na patuloy na sumusuporta sa atin at nagbibigay ng encouragement. Pinabati natin ang mga nakikinig sa atin na patuloy na nakatutok sa mga radyo tuwing umaga, tanghali, gabi. Habang tayo'y pumapailan lang sa ere, ay sila'y nakikinig naman, no? Nakatutok sila habang naglalaba, habang kumakain, habang nagdadrive, habang nagtatrabaho. Maraming pong salamat. Marami tayong natatanggap ng mga mensahe at maging mga personal messages mula sa iba't iba nating mga kaibigan at mga hindi kakilala na sumusubaybay sa ating programa. Sinasabing sila'y nabibless, sila'y napagpapala ng ating programa. Ang lahat po ng kapurihan ay pa sa Panginoon lamang. So tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos, sa ating tagapagligtas na si Hesukristo, na siyang nagbibigay sa atin patuloy ng lakas, hindi lamang sa akin kundi pati sa inyong mga nakikinig, no? Ang Panginoon palagi ang ating sandalan, ang Panginoon Hesukristo palagi ang ating source of strength and source of provision. Kaya huwag po tayo makakalimot na tumawag palagi sa ating Panginoong Hesukristo. When we wake up in the morning, dapat po tayo manalangin kaagad. Lahat ng ating ginagawa, dapat i-acknowledge natin ng Panginoon. Hindi ba sinabi sa Biblia, in all our ways, acknowledge Him, and then He will direct our paths. Yan, kapag gusto nating maging maayos at maging malinaw ang ating dinadaanan, ating nilalakaran, ating nilalakbayan sa pang-araw-araw nating buhay, dapat natin acknowledge ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Diyos na tagapagligtas. Isang awit muna ang ating pakikinggan bago tayo magpatuloy. Mula sa album na Papuri 15, Luwalhatiin Ka, from the Papuri Singers, ang pamagat ng ating awit ay Luwalhatiin Ka.

0: Luwalhatiin Ka mula sa Papuri Artists, mula sa album na Luwalhatiin Ka from Papuri 15. Dapat natin luwalhati palagi ang Panginoon sa lahat na ating ginagawa. Hindi nga ba sinasabi pala natin, palagi natin, Lord, we give you glory, we give you praise, we give you honor. Luwalhatiin natin palagi ang ating Panginoon. Ngayong linggo ito ay pag-aaralan natin ang patungkol sa forgiveness o sa pagpapatawad. Paano nga ba tayo nakakatanggap ng forgiveness? Paano ba tayo magbibigay ng forgiveness? Alam niyo, ito ang isang bagay na isa sa pinakamahirap gawin, no, nating mga Kristiyano, sa kapwa natin ang magpatawad. Pero kailan ba tayo dapat magpatawad? Paano ba tayo dapat magpatawad? Patatawarin din ba tayo ng Panginoon kapag hindi tayo nagpatawad? Yan ang ating mga pagtutuunan ng pansin ngayong linggong ito. So Proverbs chapter 19 verse 11, ang sabi rito mula sa translation ng The Message, smart people know how to hold their tongue. Their grandeur is to forgive and forget. Mula naman sa NLT, ang sinabi rito sa same verse, sensible people control their temper. They earn respect by overlooking wrongs. May isang pelikula ako napanood, matagal na ito, pero natatandaan ko siya. Ang movie nito ay based sa isang libro na ang title ay sa pangalan ng isang tao na si Helen Prejean. No? Sa movie na ito ay mayroong dalawang lalaki, ang pangalan nila ay si Robert Lee Willie at yung isa ay si Joseph Baccaro. Sila yung mga murderers, sila yung mga kidnappers. So ang ginawa nila, they abducted ang isang teenage couple, si Mark at saka si Debbie. Habang nung sila inabduct, nung sila kinidnap, si Debbie at ang kanyang boyfriend ay dinala sa kasukalan o sa isang jungle, no? At si Mark, yung kanyang boyfriend, ay pinatay. And for 30 hours, ang ginawa nila naman kay Debbie ay ni-rape nila si Debbie, inabuso nila ito at itinago nila sa kasukalan sa loob ng 30 oras. Ang ginawa ni Debbie, nagmakaawa siya. Sabi niya, patayin niyo na lang ako at tapusin niyo na itong paghihirap ko. Pero ang ginawa ng dalawa ni Robert Lee at saka ni Joseph ay pinawalan si Debbie. Subalit isang araw, yung dalawang ito, si Robert Lee at si Joseph Baccaro, ay nahuli. Nahuli sila at sila yung dinala sa korte at sila yung na-convict. Si Robert Lee, he was put to death by lethal injection, habang si Joseph Baccaro naman ay nag-continue to serve a life sentence in a prison in Colorado. Ngayon si Debbie Miller, yung babaeng nakaligtas, ay sumulat siya ng libro na ang title nito ay Forgiving the Dead Man Walking, na nagsasaad dun sa libro na yon yung proseso ng pagpapatawad niya kay Robert Lee Willie at kay Joseph Baccaro sa kanilang abduction sa kanya and repeated rape of her at the age of 16. In fact, nung sa radio program ni James Dobson sa Focus on the Family, naging guest niya si Debbie Morris. Ang sabi niya ang tanong niya kay Debbie Morris, "Have you completely forgiven Robert Lee Willie and Joseph Baccaro?" Ang sabi ni Debbie, "Napatawad ko na sila. I have completely forgiven Robert Lee and Joseph Baccaro for what they did to me." Ang sabi niya, "Pagkat darating ang araw na magpapatawad din ako sa ibang tao na hindi ko alam kung ano na nagawa nila para sa akin." Alam mo, sabi niya, "Jesus makes the difference and I will be able to forgive." Pag narinig natin yung sinabi ni Debbie Miller na dumaan sa ganong klase ng paghihirap, for 30 hours, pinatay yung kanyang boyfriend sa kanyang harapan at ni-rape siya, inabuso siya, pinagmalupitan siya, pero nagawa niyang magpatawad doon sa gumawa sa kanya ng ganong klase ng kalupitan at karahasan. Pero sinabi pa niya, pinatawad ko na sila at kaya ko silang patawarin dahil sa Panginoong Jesucristo. Alam mo, pag naisip natin yung mga ganon, naisip natin parang ang hirap gawin nung ginawa ni Debbie. Pag siguro sa akin nangyari yon, hindi ko kaya magpatawad. Kaya lang, alam mo, kapatid, dapat nating ma-realize na talagang outside of God, we cannot understand forgiveness. Whether the offense is big or small, forgiveness is a process that only God can accomplish in us. Ito'y isang isang bagay na Diyos lamang ang pwedeng gumawa sa atin. Forgiveness is beyond us. Hindi natin ito kayang gawin ng tayo lang. Ito ay trabaho ng Diyos sa atin. It is the work of God in us. Sinasabi nga sa atin, kami sa aming mga pastor, sinasabi nga namin, it is, you know, that people pay attention to sermons on forgiveness more so than any other subject preached upon. Dito talagang nakatutok ang mga tao kapag forgiveness ang pinag-uusapan, mas maraming tao ang nakatutok at mas maraming tao ang interested. Bakit kaya? Dahil siguro we recognize our need for forgiveness as well as our need to forgive. Alam natin at sa ating mga puso naniniwala tayo na kailangan natin ng kapatawaran at alam din natin na kailangan natin magpatawad sa ibang tao sa mga nagawa nila sa atin. Kaya siguro talagang kapag forgiveness ang topic sa isang church, talagang nakatutok ang lahat, pinag-aaralan, pinakikinggan kung paano at paano magpatawad. Si Solomon sa kanyang God-given wisdom, siya ay nagsalita rin patungkol sa forgiveness, no? As he declares the beauty and honor of being able to forgive. Sa Proverbs 19 na binasa natin kanina, ang sabi rito, "The discretion of a man makes him slow to anger, and his glory is to overlook a transgression." Ang sinabi nga natin kanina, smart people know how to hold their tongue. Their glory is to forgive and forget. Ang sinasabi natin, kaya ko naman magpatawad, wag lang ako makalimot. Pero ang sinasabi rito ng Biblia, ang kanilang kagalakan is to forgive and to forget. Yun daw, kapag smart ka raw, kapag ikaw daw ay discerning na tao, kailangan ang katuwaan mo ay to forgive and to forget. Kapag tayo nagpapatawad, we bring glory to God. Kasi hindi natin kaya magpatawad ng tayo lamang. We are never more like God than when we forgive. Ngayong araw na ito, pag-aaral natin ang mga prinsipyo ng pagpapatawad. Ano-ano ba ang mga kailangan natin gawin para magpatawad? O ano-ano ba ang nagagawa nito sa atin kapag tayo ay nagpatawad at tayo pinatawad na? Alam mo, throughout the scriptures, tinuruan tayo ng tatlong basic principles of forgiveness. Unang-unang principle, ang sinasabi rito, forgive those who sin against us. Hindi nga ba dun sa Lord's Prayer, may parte ron na sinasabi natin, Lord, forgive us as we forgive those who sin against us. Ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 12, and forgive us our sins just as we have forgiven those who have sinned against us. Yan yung parte ng Lord's Prayer. Sabi rin sa Matthew chapter 18 verse 21, then Peter came to him and said, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Pero hindi man sabi ni Kristo, hindi lang 7 times, 70 times 7 times. Alam mo, ang forgiveness, nagre-require ito ng isang napakahirap na adjustment sa atin. Kaya lang, pag si Kristo ang nag-describe ito, parang napakasimple, hindi ba? Ang sinabi niya lang, we must forgive. We need forgiveness, so we must forgive others. Kayo ba ay naabuso na? Kayo ba ay iniwanan na? Can you forgive the abuser? Ikaw ba'y naging biktima ng oppression o ng karahasan? Can you forgive those who inflicted the pain on you? Alam mo, minsan iniisip natin, ito ba'y totoong pagmamahal? Kaya lang, yung nagmamahal sa'yo, nakala mo'y totoong nagmamahal sa'yo, may minahal na iba. Can you forgive that person? Handa ba tayong magpatawad? Handa ba nating kalimutan yung mga nagawang sakit sa atin ng ating kapwa-tao? Ang sinasabi ni Kristo, we must forgive others just as much as we need forgiveness from God. Alam ng Panginoong Hesukristo ang ating mga sakit, ang ating mga sugat sa ating mga puso. Kaya lang, alam mo, sa pamamagitan ng pagpapatawad ng Panginoon sa atin, ang kanyang pagmamahal ay nagpapagaling ng lahat ng sakit. You know, God's love begins to heal us when we forgive. That's why forgiveness is complicated, but it is also so simple. You know, according to what Jesus is teaching us. And it's always the direction that God wants our heart to turn. Hindi toward revenge, hindi toward hate, but always toward forgiveness. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Pangalawang principle, forgive and be forgiven. Magpatawad tayo at tayo'y patatawarin. According sa Matthew chapter 6 verse 4, 14 rather, ang sabi dito, for if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Kapag tayo raw ay nagpatawad sa ating kapwa, ang ating Ama sa Langit ay patatawarin din tayo. Forgive and be forgiven. Sabi naman sa Luke chapter 6 verse 37, judge not and you shall not be judged. Condemn not and you shall not be condemned. Forgive and you will be forgiven. May sinabi si ang isang manunulat, ang sabi niya, hindi na raw natin kailangan pang pumunta sa langit para tingnan kung ang ating mga kasalanan ay napatawad na. Ang kailangan natin gawin, tingnan natin ang ating mga puso at tingnan kung kaya natin magpatawad. Napakalalim, hindi ba? Napakaganda ng kanyang tinuran. Hindi na raw natin kailangan pumunta sa langit, tanungin pa, Lord, pinatawad na ba yung mga kasalanan ko? Ang kailangan natin gawin, tingnan natin ang mga puso natin at tingnan natin, kaya ba natin magpatawad? Bakit? Kasi kung tayo yung magpapatawad ng tao, tayo patatawarin din ng Diyos. Dito may binigay na isang warning si Kristo patungkol sa forgiveness. Ang sabi niya, if we refuse to forgive others, God will also refuse to forgive us. Kapag tayo raw hindi nagpatawad sa iba, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos. Pero alam niyo, hindi ito related sa ating salvation, ha? Dahil ang salvation is not dependent on anything that people can do. It's always dependent upon our acceptance of what God did for us, of what Christ did for us on the cross. Iba yung salvation, iba yung forgiveness. Ang sinasabi dito, kapag tayo'y hindi nagpatawad, hindi natin mararanasan yung grasya ng pagpapatawad ng Panginoon. Hindi natin mararanasan yung kagalakan at kaligayahan ng paglakad kasama si Kristo sa ating Christian life. Ang pagpapatawad sa iba ay hindi ito requirement for earning salvation. However, ang pamumuhay natin ng may relasyon sa Panginoon ay nagre-require ng constant repentance na mga pagkakasalang nagagawa natin. Hindi tayo pwedeng mamuhay nang hindi nang humingi ng kapatawaran mula sa Panginoon, at hindi rin tayo pwedeng mamuhay nang hindi nagpapatawad sa ating mga kapwa-tao. Because believers must come to God constantly for confession and forgiveness. Refusing to forgive others reveals a lack of appreciation for the mercy that we have received from God. Importante ito, lahat ng tao, we are on common ground as sinners in need of God's forgiveness. Kahit sino ka pa, kahit sino pa siya, mayaman man siya, mahirap ka man, ano man ang katayuan natin sa buhay, ano man ang itsura natin sa bawat isa, magkakaiba man tayo ng kulay, iisa ang ating ground, no? We are all sinners. We are on a common ground, and that is being sinners, and we are in need of God's forgiveness. If we don't forgive others, we are denying and rejecting God's forgiveness of us. Ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 32, and be ye kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake has forgiven us. Principle number 3, don't forgive and you won't be forgiven. Do not forgive and you won't be forgiven. Sa Matthew chapter 6 verse 15, ang sabi, if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. In Mark 11:25, ang sabi dito, when you are praying, first forgive anyone you are holding a grudge against, so that your Father in heaven will forgive your sins also. Alam mo, ang sin ng unforgiving heart and a bitter spirit na tinatanggal nito or finoforfeit nito yung blessing mula sa Panginoon, and it invites judgment on us. Kahit yung ibang mga libro na hindi Biblia, sinasabi palagi, you know, kapag tayo hindi marunong magpatawad, hindi tayo patatawarin. Kapag tayo hindi marunong magpala ng iba, hindi tayo pagpapalain. Lahat tayong mananampalataya, every believer, we must always seek to manifest forgiveness. Dapat tayo, yun ang ating pursuit. Dapat tayo, yun ang ating sinisik. Yun dapat natin hinahabol. Magpatawad nang tayo'y mapatawad. Alam mo, dito sa chapter 11 verse 25, binigyan tayo ng another condition ni Kristo para sa answered prayer. Ang sabi niya na kapag tayo'y may hinihiling sa Panginoon bago tayo manalangin, kapag naisip natin at naalala natin na tayo may hindi pa napapatawad, iwanan daw natin yung ating pananalangin at pumunta tayo dun sa ating kapwa na hindi pa natin pinapatawad, so that our Father will forgive us, and that also that our Father will answer our prayers. Kapag ang isang tao ay naging bitter o naging galit na sa mga nagawa sa kanya at hindi siya natuto magpatawad, prayer is impossible. napakahirap dinggin ng Panginoon ating panalangin kapag tayo may unforgiving heart. Iyan isa iyan sa mga ano eh, isa yan sa mga requirements for answered prayer. Dapat meron tayong forgiving heart. Kapag tayo hindi nagpapatawad, hindi tayo patatawarin. Kapag tayo hindi nagpapatawad, hindi tayo pinakikinggan ng Panginoon. God wants us to deal with our relationship with others so we can have a clear and a good relationship with God, who is our Father in heaven. Bakit ito importante? Dahil lahat tayo ay nagkasala sa harapan ng Panginoon. Ang nagkakaroon lang ng access sa Panginoon ay yun lamang nakakatanggap ng pagpapatawad mula sa Kanya. Kapag tayo hindi tayo nakatanggap ng pagpapala, wala tayong access sa kaharian ng Panginoon. Kapag tayo hindi nagpatawad, hindi tayo patatawarin. Kapag hindi tayo pinatawad, hindi tayo magkakaroon ng access sa kaharian ng Diyos. As believers, we should not come to God asking for forgiveness or making all these requests from Him habang tayo naman ay hindi marunong magpatawad sa kapwa natin. Alam mo, God will not listen to a person with such attitude. Hindi rin tayo gustong patawarin ng Panginoon kapag tayo hindi marunong magpatawad sa iba nating kapwa. Let go of hurts, abandon grudges, and forgive others. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat sa iyong kapatawaran sa amin. Nang dahil sa pagpapatawad mo, kami nagkaroon ng karapatan at kami nagkaroon ng kakayanan na lumapit sa iyo. We pray, God, na dahil napatawad mo na kami, matuto kami magpatawad ng aming kapwa-tao. Maraming salamat na tinuturuan mo kami kung papaanong ang kapatawaran ay isang requirement, kung paano mo kami patatawarin din. Na kung papaanong ang kapatawaran na natatanggap namin sa iyo ay isang napakalaking bagay upang maging daan din ito para mapatawad namin ang kapwa namin. Ikaw, Panginoon, ang susi, ang pag-ibig mo ang susi ng lahat upang kami ay makatanggap at makaranas ng pagpapatawad mula sa iyo. Maraming maraming salamat. Turuan mo kami sa aming paglakad, sa aming patuloy na pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kami na maging prioridad ang pagpapatawad sa kapwa namin na nagkasala rin sa amin, kagaya ng pagpapatawad mo sa amin. Maraming maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw, kaibigan, kapatid, ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion, o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli, ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang Para Sa'yo Radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang Para Sa'yo Radio. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang Para Sa'yo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa iyo.
1: Iyong napakinggan ang Pag-asang Para Sa Iyo, inihatid ng Philippines General Council of the Assemblies of God sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines.
2: Be, summer na! Ano plano mo?
3: Ay nako, pahinga lang. Tulog, konting gala, ikaw ba?
2: Same! Pero naisip mo ba kung paano magiging makabuluhan ang bakasyon mo?
3: Makabuluhan? Eh bakasyon nga! Pahinga lang, di ba?
2: Oo, pero pwede mo ring samahan ng growth. Try mo magbasa, matuto ng bagong skill, o tumulong sa pamilya.
3: Pwede rin sigurong mag-volunteer? O bonding with friends and family?
2: Tama! Hindi kailangang bongga basta may natutunan ka at may napasaya ka.
3: Oo nga no, hindi lang pala pahinga ang summer, panahon din para mag-improve.
2: At syempre, huwag kalimutan samahan ng panalangin at pakikinig sa salita ng Diyos.
3: Para hindi lang masaya ang summer, kundi makabuluhan din. Kakaryan, going makabuluhan ang iyong bakasyon.
2: Dito lang yan sa FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM.
3: Until all have heard.
4: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya? Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
5: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
6: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
7: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings

0: Diyos, ang Biblia ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
1: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
4: Ang katotohanang nagpapalaya. Ipahayag. Ipagtanggol. Ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: Sa ating nakaraang episode, ipinaliwanag natin na ipinahayag ng Panginoong Hesus ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos sa John chapter 10 verse 30. Babasahin ko sa magandang balita Biblia. Ako at ang Ama ay iisa. Ako at ang Ama ay iisa. Ayon sa The Bible Exposition Commentary, the word one does not suggest that the Father and the Son are identical persons. Rather, it means that they are one in essence. The Father is God and the Son is God, but the Father is not the Son and the Son is not the Father. He is speaking about unity, not identity. Malinaw na ganun nga ang pakahulugan. Sapagkat ang sabi sa verses 31 to 33, muling dumampot ng bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi niya sa kanila, marami ako ipinakita sa inyo na mabubuting gawa mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin? Sumagot ang mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat ipinapantay mo ang iyong sarili sa Diyos, gayong tao ka lang. Malinaw dito na nang ipahayag ng Panginoon na siya at ang Ama ay iisa, ito ay nangangahulugan na ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Ang palusot ng mga tutol sa pagka-Diyos ng Panginoong Hesus ay nagkamali lang daw ng pagkakaintindi ang mga Hudyo. Nakalulungkot na pilit na itinatanggap

0: ng mga kontra sa kanyang pagka-Diyos ang malinaw na itinuturo ng Panginoon. Sapagkat mababasa natin dito na sa halip na ituwid ng Panginoon ang mga Hudyo, ay binigyang diin pa niya ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos sa verses 34 to 36. Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan, sinabi ko, mga Diyos kayo?" Tinawag na Diyos ang mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos dahil sa sinabi ko, ako ang anak ng Diyos? Kung papansinin ninyo, kung bubuksan ninyo ang inyong Biblia, maliit na letrang D ang ginamit sa sinabi ko, mga Diyos kayo. Kaya pinalalabas ng mga salungat sa pagka-Diyos ng Panginoon na nilinaw lang daw ng Panginoon na siya ay Diyos pero maliit na letrang D na Diyos. May iba naman na nangangatwiran na tinawag lang daw na Diyos ang Panginoon kahit na hindi talaga siya Diyos. Tama ba ang pagkakaintindi nila dito? Hindi po. Ang sinitas na talata ng Panginoon mula sa Lumang Tipan ay mula sa Psalm 82 verse 2 at verse 6. Ang Diyos ang namumuno ng pulong sa kalangitan sa pulong ng mga Diyos. Ang sabi ko, kayo'y Diyos, anak ng kataas-taasan. Ang tinutukoy dito na Diyos, maliit na letrang D na Diyos, ay mga hukom. Ayon sa The Bible Knowledge Commentary, Psalm 82 speaks of God as the true judge and of men appointed as judges who were failing to provide true judgment for God. God's, in Psalm chapter 82 verse 1 and 6, refers to these human judges. In this sense, God said to the Jews, "You are gods." In no way does this speak of a divine nature in man. Totoo na tinawag na Diyos ang mga hukom. Tandaan, maliit na letrang D na Diyos. Totoo na tinawag na Diyos ang mga hukom, subalit hindi nangangahulugan na sila ay kapantay na ng Diyos. Malinaw na tinawag sila na Diyos kahit hindi talaga sila Diyos sapagkat they represent God to the people. Ano ang argumento ng Panginoong Jesus sa paggamit sa Psalm chapter 82? Ayon nga sa The Bible Knowledge Commentary, since the inerrant Bible called the judges gods, small g, the Jews could not logically accuse him of blasphemy for calling himself God's son, since he was under divine orders set apart and on God's mission sent into the world. Kumbaga, kahit hindi sila talaga Diyos, malaking D na Diyos, tinawag pa rin silang Diyos, maliit na D na Diyos. Ang argumento ng Panginoon ay tinatawag na lesser to greater argument. Kung hindi itinatanggi ng mga Hudyo na ang mga hukom ay tinawag na Diyos kahit hindi sila talaga Diyos, bakit nila kino-question ang pagpapahayag ng Panginoon na siya ang anak ng Diyos gayong marapat lamang sapagkat siya ay talagang Diyos? ayon nga sa The Bible Exposition Commentary, if God called human judges gods, small g, if God called human judges gods, then why should they stone him for applying the same title to him? Kaya hindi nagkamali ang mga Hudyo ng intindi sa sinabi ng Panginoon. Ipinahayag lang ng Panginoon na karapat dapat na kilalanin siyang Diyos. Kung hindi kinontra ng mga Hudyo na ang mga hukom na karaniwang tao lang ay tinawag na Diyos, bakit nila kokontrahin ang pahayag ng Panginoon na siya ay Diyos? Kayong talaga naman na siya ay kapantay ng Diyos. Kaya malinaw na itinuturo ng John chapter 10 verse 30 kung saan ipinahayag ng Panginoon na ako at ang Ama ay iisa. Ako at ang Ama ay iisa. Malinaw na itinuturo ng John chapter 10 verse 30 na siya ay Diyos. It is a clear declaration of our Lord Jesus Christ that He is God, that He is equal with God. Pilit lang kasi na hinahanapan ng mga sumasalungat ng palusot ang malinaw na ipinapahayag ng salita ng Diyos. Kung masusi lang nila na pag-aralan ang Biblia, sa halip na ipilit nila ang kanilang maling akala, makikita nila na talagang itinuturo ng salita ng Diyos ang tunay na kalikasan ng ating Panginoong Hesus, na siya ay kapantay ng Ama, na siya ay Diyos. Ayon nga sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. Hindi nawala, hindi nabawasan ang kanyang pagka-Diyos nang siya'y magkatawang tao. Siya ay nagkaroon ng karagdagang kalikasan ng pagiging tao. Siya ay may kalikasang tao at may kalikasang Diyos. Siya ay Diyos at tao. Ako po si Pastor Eric Cortez. Ang katotohanan nagpapalaya, katotohanan isinasagawa.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: Loving can hurt.
3: Photographs. Loving can hurt. Nostalgic music of yesteryears. Meaningful music. Let us now wake up to music and memories with Bea Delgado.

0: Let the music and memories live on. Contact us at 0998-843-0573 or message us at info@dway.febc.ph.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna.
0: Diba?
2: The world is changing. Radio is evolving. For more than a century, radio has been part of humanity's history, following developments in our world and adapting its services. Radio has survived through the ages while remaining one of the few trusted constants in a world of changing listeners' needs. Radio is now global, not only local. As the world changes, radio changes. And FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New world, new radio.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
7: Good day, everybody. This is your Living Word TV and I'm Joseph Villamil. We're grateful to be back to share original songs and biblical messages from Pastor Mel Caparos. We desire to bless you and encourage you to live the life God has given you in all its fullness. Let's start out today's episode with a song entitled Age to Age by Ferdinand Aragon and Delight Grace.

Sa mga mahilig sa apologetics o sa pagtatanggol sa ating pananampalataya, madalas na nababanggit ang 1 Peter chapter 3 verse 15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sinumang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Tama naman na ipagtanggol natin ang ating pananampalataya. Dapat lang na lagi tayong handang sumagot sa sinumang humihingi ng paliwanag tungkol sa pag-asang nasa atin. Subalit, dapat din nating bigyang diin ang verse 16. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Gawin daw natin ang pagtatanggol sa ating pananampalataya ng mahinahon at may paggalang. Paano natin ito isasagawa? Ano nga ba ang dapat na strategy natin sa pagsasagawa ng apologetics? Sasagutin din natin ang katanungan ng isa sa ating tagapakinig na kung mapagmahal ang Diyos, bakit niya hinahayaang mapunta ang mga tao sa impyerno? Bakit niya nilikha ang impyerno? Kung alam niya lahat ng bagay, bakit niya nilikha ang mga taong alam naman niya na mapupunta sa impyerno? Yan ang ating tatalakayin dito sa Expositors Edition, where we preach the word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez.

0: Nang isang araw, may nabasa akong ganito sa Facebook. May mga Kristiyano na handang ipagtanggol o mainit na ipinagtatanggol ang kanilang napupusuang mga kandidato para sa darating na halalan. Ngunit, hindi sila ganun kasigasig pagdating sa pagtatanggol sa ating pananampalataya. Hindi masama na sumuporta sa mga kandidato na sa tingin natin ay dapat nating ihalal. Subalit, bakit hindi tayo ganon kainit pagdating sa pagiging handang sumagot sa sinumang humihingi ng paliwanag sa atin tungkol sa pag-asang nasa atin? Buksan natin ang ating Biblia sa 2 Timothy chapter 2 verses 23 to 26. Ibabahagi ko sa inyo ang madalas kong ituro sa mga nagnanais na maging involved sa apologetics or defense of the faith. To make it easy to remember, I came up with the acronym REACH, R-E-A-C-H, REACH. R stands for refrain from a combative stance. Refrain from a combative stance. Ayon nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 24. Sa magandang balita Biblia, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matyaga. Sa madaling salita, huwag po tayong masyadong palaban. May kasabihan nga, a man convinced against his will is of the same opinion still. Ang taong kinukumbinsi ng labag sa kanyang kalooban ay mananatili sa kanyang paninindigan. Your approach is as important as your arguments. Your approach is as important as your arguments. Ang iyong pagpapaliwanag ay kasing halaga ng iyong ipinapaliwanag. May mga pagkakataon kasi na kapag sinabing apologetics, ang pumapasok sa isip ng mga tao ay pakikipagtalo. Gaya ng ating naipaglingkod na sa inyo, may puwang para sa pakikipagpaliwalagan pagdating sa apologetics. Subalit, hindi sa lahat ng pagkakataon ay akma ang ganitong approach. Your approach is as important as your arguments. Ang sabi nga sa verse 25, mahinahon nating ituwid ang mga sumasalungat sa atin. Kailangan din ng hinahon sa pagpapaliwanag at kasama din ng pakikinig sa pagtatanggol sa pananampalataya. Kadalasan sa mga discussion sa Facebook, may mga tao na babanatan tayo sa halip na sagutin ang ating paliwanag. Ang tawag po doon ay ad hominem o character assassination. Nakakatawa lang na hindi nila magawa yun ng harapan. Ewan ko ba sa Facebook, bakit parang nag-iiba ang ugali ng mga tao sa mga online discussions? Tandaan natin na maaring inaasar ka lang nila. Malamang, pinipikon ka lang nila. Kasi nga, may kasabihan tayo. Ang pikon, talo. Ayon nga kay Steve Brown sa kanyang aklat na How to Talk So People Will Listen, you can always tell who is losing an argument by checking out who is yelling the loudest. Kaya huwag tayong bababa sa ganung level. Huwag tayong maging pikon at huwag tayong mamikon. Kaya kalma lang kapatid, manatiling mahinahon. Huwag nating kakalimutan na may mga nagbabasa sa ating discussion. Even if we may not win the debate, even if we may not be good in arguing for Christianity, we can win the hearts of the people who are listening in the discussion. Our demeanor might convince them more than our debating skills. People are turned off when we come across as arrogant, but they are attracted when we are humble. And so, refrain from a combative stance. E, equip yourself for defense. Equip yourself for defense. Hindi ba ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 2 verse 24? Dapat ang lingkod ng Panginoon ay mahusay magturo. Sabi pa nga sa verse 15, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Sa mga kapwa ko pastor at manggagawa, gaya ng aking naipaglingkod na, pagsikapan natin na maabot ang qualification na inilatag para sa mga lingkod ng Diyos sa Titus chapter 1 verse 9. Kailangang matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natutunan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Kailangang matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natutunan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Kaya hasain natin ang ating kaalaman at kakayahan sa pagtatanggol ng pananampalataya. Magbasa tayo ng mga aklat tungkol sa apologetics o kaya ay dumalo tayo sa mga pagsasanay patungkol sa ating pananampalataya. Maari din po nating gawin ito para sa mga manggagawa at mga kaanib sa ating iglesia. Sa mga kapwa ko, pastor, hinihimo ko po kayo na huwag nating iwasan ang pagtalakay sa mga ganitong paksa sa ating mga pangangaral sa ating iglesia. May mga pagkakataon kasi na iniiwasan natin ang pagtalakay sa ating mga doktrina o mga saligang pananampalataya kasi feeling natin boring o nababagot ang ating mga tagapakinig. Subalit kapag may naging issue sa church, saka lang tayo magkukumahog sa pagtalakay sa mga ito kung kailan may mga natatangay na ng mga maling aral. Sabi nga sa Ephesians chapter 4 verse 14, ang tungkulin ng pastor ay tiyakin na ang ating mga kaanib ay hindi na magiging tulad sa mga batang madaling matangay ng sari-saring aral. Hindi na sila maliligaw ng mga taong ang hangad ay dalintayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at panlilinlang. So, refrain from a combative stance. Equip yourself for defense.
1: Bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay, maliban pa sa ating YouTube channel, ang Expositors Edition ay napapakinggan din sa FEBC Bicol, sa Care 104.3 Dway FM sa Bicol at sa FEBC Zamboanga sa 1116 DXAS, Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Balikan na natin ang ating talakayan patungkol sa pagtatanggol sa ating pananampalataya.
0: May mga nag-aakala na pagkapanalo lang sa debate ang habol ng apologetics o pagtatanggol sa pananampalataya. Kaya dahil nagmumukhang impersonal ang dating, may mga Christians na ayaw maging involved sa apologetics ministry. Subalit, malayo ito sa katotohanan. Hindi ito ang layunin ng apologetics. Batay sa 2 Timothy chapter 2, verses 23 to 26, sinimulan nating talakayin ang aking mga tagubilin sa mga nagnanais ipagtanggol ang ating pananampalataya. Para mas madali nating matandaan, may acronym tayo na REACH. R-E-A-C-H. REACH. Nakita na natin na R stands for refrain from a combative stance. Refrain from a combative stance. Huwag tayo maging palaban o palaaway. Sabi nga sa 2 Timothy chapter 2 verse 24 sa magandang balita Biblia, ang lingkod ng Panginoon ay hindi dapat makipag-away. Sa halip ay dapat siyang maging mabait sa lahat, mahusay magturo at matyaga. Dito din sa verse na ito, nakita natin ang equip yourself for defense. Equip yourself for defense. Sabi nga, ang lingkod ng Panginoon ay dapat na mahusay magturo. A stands for always show concern for the person. Always show concern for the person. Hindi kaaway na dapat ipahiya. Hindi kaaway na dapat matalo sa debate ang mga taong nagtatanong sa atin tungkol sa ating pananampalataya. Kaya nga sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 25 to 26, mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Sa gayon, maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng Diablo na bumihag sa kanila upang kanilang sundin ang kagustuhan niya. Ito ang dahilan bakit hindi natin sila kaaway. Noong tayo ay hindi pa mananampalataya, tayo ay mga bihag ng Diablo. Ang nais ng ating kaaway ay sumunod ang mga tao sa kanyang kagustuhan. Sa pagkakabihag ng Diablo, nagdilim ang kaisipan ng mga tao. Ayon pa nga sa 2 Corinthians chapter 4, verse 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. They were blinded by the God of this world. Sa talinhaga ng mga hasik, ang sabi ng Panginoon sa Luke chapter 8 verse 5, isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan, natapakan ng mga tao at tinuka ng mga ibon. Ipiniliwanag ng Panginoon na ang mga ibon na tumuka sa mga binhi ay pagsasalarawan sa Diablo. Sabi nga sa Luke chapter 8 verse 12, ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. Dumating ang Diablo at inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Pinipigilan niya ang mga tao na makapanalig at maligtas. Dito natin makikita na kahit ang Diablo, alam niya na pananalig sa Panginoon ang makapagliligtas sa tao. Kaya nga pinipigilan niya ang mga tao na makapanalig at maligtas. Isa sa mga bitag ng kaaway ay ang mga maling katuruan. Ayon sa 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 2, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruang ito'y pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Kaya nga, hindi nating kaaway ang mga taong hindi nananampalataya sa ating Panginoon. Sila ay mga bihag ng Diablo na kailangan nating tulungang makawala sa kanyang bitag. Ito nga ang sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 25. Mahinahon dapat nating itinutuwid ang mga sumasalungat sa atin baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Kapag ang tingin natin sa mga hindi sumasang-ayon sa atin ay mga kaaway, baka mawalan tayo ng pasensya kapag nakulitan na tayo sa mga tanong nila. Ngunit kapag hindi kaaway ang turing natin sa kanila, mahinahon nating silang itutuwid. That's why we are to engage in a respectful way. We are to engage in a respectful way. In doing so, one earns the right to be heard. One earns the right to be heard. Tandaan natin na ang tiwala ay hindi kusang ibinibigay. Ito ay bunga ng ating pagsisikap na maipakita na dapat tayong pagkatiwalaan. Trust is earned, ika nga. Kaya dapat maging magalang tayo sa pagpapaliwanag. Dito natin makikita ang koneksyon nito sa unang puntos natin. Refrain from a combative stance. Huwag tayong maging palaban kundi maging mahinahon tayo sa pagpapaliwanag. Halimbawa, may kausap tayo na mula sa isang hidwang pananampalataya. Ask the person why he got converted to the group. He could have joined the group for reasons other than spiritual hunger. If the person joined the group out of a social need, then befriend him first. Kaibiganin mo muna siya bago mo siya paliwanagan. Ayon kasi sa Proverbs chapter 18 verse 13 sa ang Biblia 2001 edition, siyang sumasagot bago pa man makinig, ito'y kahangalan at sa kanya'y kahihiyan. Siyang sumasagot bago pa man makinig, ito'y kahangalan at sa kanya'y kahihiyan. Makinig muna tayo bago tayo magpaliwanag. Baka ang kailangan ng tao ay kaibigan at hindi katunggali sa debate. Baka naghahanap siya ng pagmamahal at hindi ng pagtutuwid sa kanya. Sabi nga, people do not care how much we know unless they know how much we care. Walang pakialam ang mga tao sa ating alam maliban na alam nila na may pakialam tayo sa kanila. People do not care how much we know unless they know how much we care. So, R, refrain from a combative stance. E, equip yourself for defense. A, always show concern for the person.
1: Meron po muna tayong ipapakisuyo bago tayo magpatuloy sa ating pagtalakay. Kung napagpapala tayo sa ating mga natututunan dito sa Expositors Edition, maaari po bang paki-like at paki-share ang ating mga episodes dito sa YouTube. At para wala po tayong ma-miss na anumang episode ng Expositors Edition, just click the subscribe button and hit the notification bell. Gusto ko ding pasalamatan si Brother Raymond Bautista dahil sa kanyang komento sa ating nakarang episode na kailangan ba talaga ang apologetics? Ayon kay Brother Raymond, very well said. Indeed, we need apologetics because Christian faith is not a blind faith but a reasonable faith. Thank you for your encouraging words. At sa ating mga taga-subaybay, huwag po kayong mag-atubiling magbahagi ng inyong mga katanungan o mga komento, positibo man o maging negatibo. Balikan na natin ang ating talakayan.
0: Nasubukan na po ba ninyo na makipagpaliwanagan sa isang tao na kung ano-ano ang mga tanong, kaya kung saan-saan napunta ang usapan? Nakaka-frustrate, di po ba? Pagkatapos ng ating pakikipag-usap, pakiramdam natin ay walang pinuntahan ang diskusyon. Parang tsubibo o umiikot-ikot lang ang naging takbo ninyo. Paano natin ito maiiwasan? Bago po natapos ang taong 2021, ating pong sinimula ng ating pag-aaral sa 2 Timothy chapter 2 verse 23 to 26. Kung inyo pong natatandaan, meron po tayong acronym na REACH. R-E-A-C-H. REACH. R, refrain from a combative stance. Refrain from a combative stance. E, equip yourself for defense. Equip yourself for defense. Mag-aral tayong mabuti upang maging handa na ipagtanggol ang ating pananampalataya. A, always show concern for the person. Always show concern for the person. Magpakita tayo ng malasakit sa taong ating pinapaliwanagan sapagkat hindi natin siya kaaway. So paano po natin matitiyak na may patutunguhan ang ating pakikipagpaliwanagan? C, concentrate on major issues. Concentrate on major issues. Itutok lang natin sa mahalagang issue ang ating pakikipag-usap. Sa madaling salita, focus the discussion. Focus the discussion. Ayon sa 2 Timothy chapter 2 verse 23 sa Ang Biblia 2001 edition, iwasan mo ang mga usapang walang kabuluhan at hangal. Yamang nalalaman mo na namumunga ang mga ito ng mga away. Galito ang pagkakasalin sa New Living Translation. Don't get involved in foolish, ignorant arguments that only start fights. Don't get involved in foolish, ignorant arguments that only start fights. Huwag tayong maging mapagpatol sa lahat ng talakayan. Piliin lang natin ang papatulan natin o pagbubuhusan natin ng atensyon. Ika nga, not all issues are created equal. Not all issues are created equal. Nung unang panahon, naubos ang oras ng mga religious scholars sa pagtatalo kung ilang anghel ang kayang sumayaw sa ibabaw ng aspili. Ngayon naman, nauubos ang isip, lakas at panahon sa mga issues na kung tutuusin, wala namang kinalaman sa kaligtasan. Ang tawag natin dito ay mga minor issues or non-essential issues. Ito ang mga issues na maniwala ka man o hindi ay hindi makapagdadala sa iyo sa kaligtasan. Halimbawa,
1: Madalas kong makita na pagtalunan ng tithing o ang pagbibigay ng ikapo. Matindi ang debate kung magbibigay ng ikapo o hindi. Minsan, gusto ko nang itanong kung nagbibigay talaga ng buong puso ang mga mainit sa ganitong mga paksa o pasintabi, naghahanap lang ng katwiran na hindi magbigay. Gusto kong itanong kung sa kanilang pagtatalo sa pagbibigay ng ikapo ay nais lang nila na ibigay ang nararapat o gusto lang nila bigyan ng katwiran ang kanilang pagbibigay na para lang masabi lang na nakapagbigay sila. Sa aming church, sinimplihan ko na lang. Sinabi ko na huwag mabigatan sa ikapo at huwag malimitahan sa ikapo. Ang punto ko lang, dahil wala namang kinalaman sa kaligtasan ng isyu ng ikapo, hindi na ito dapat paggugulan pa ng mahabang panahon. Hindi naman tayo maliligtas kung maniniwala tayo o hindi sa ikapo. Of course, ibang usapan naman kung isyu ng prosperity gospel. Ito ang katuruan na magbigay ka para yumaman ka. Itinuturo nito na hindi ka pagpapalain ng Diyos kung hindi ka magbibigay. Kabaligtaran ito sa turo ng Biblia. Hindi tayo nagbibigay para pagpalain. Pinagpala na tayo, kaya tayo nagbibigay. Nagbigay babala na ang Biblia tungkol sa mga nagtuturo ng prosperity gospel. Ayon sa 1 Timothy chapter 6 verse 5, sa magandang balita Biblia, ang mga taong ito'y nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Minsan po, ipaglilingkod namin sa inyo ang isyu na ito tungkol sa prosperity gospel. Iwasan natin na ubusin ang oras natin sa pagtatalo sa mga paksa na kahit equally competent na mga Bible scholars ay hindi masettle ang discussion. Kailangan nating suriin ang ating puso na kaya baka gusto nating makipagtalo sa ganong mga paksa ay dahil sa gusto lang natin na ipakita kung gaano karami ang ating alam sa Biblia. Focus on fundamental or essential issues. Ang isang paksa ay major issue kung may kinalaman sa kaligtasan. Ang ibig kong sabihin, mahalaga ang isang paksa kung kailangan natin ito paniwalaan para tayo maligtas o kung dahil dito naging posible ang kaligtasan. Halimbawa, essential issue ang pagiging Diyos at tao ng ating Panginoong Hesus. Kung tama ang katuruan tungkol sa Panginoon, may kaligtasan. Kung mali ang katuruan, may kapahamakan. Sabi nga sa 1 John chapter 4 verses 1 to 3 sa magandang balita Biblia, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila kung ipinapahayag nila na si Hesukristo ay dumating bilang tao. Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang Espiritong nasa kanila. Ang Espiritu ng kaaway ni Kristo ang nasa kanila. Narinig na ninyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Mabigat ang mga binitiwang salita ng Biblia laban sa mga nagtuturo ng maling doktrina tungkol sa kalikasan ng Panginoong Hesukristo. Ang mga katuruan katulad nito ang dapat nating pagbuhusan ng isip, lakas at panahon. Kaya nga dapat concentrate on major issues. Focus lang tayo sa mahalagang mga turo ng Biblia. So, refrain
0: from a combative stance. Equip yourself for defense. Always show concern for the person. Concentrate on major issues.
1: Sagutin muna natin ang katanungan ng isa sa ating tagapakinig na kung mapagmahal ang Diyos, bakit niya hinahayaang mapunta ang mga tao sa impyerno? Bakit niya nilikha ang impyerno? Kung alam niya lahat ng bagay, bakit niya nilikha ang mga taong alam naman niya

ang kaharian mo ay makatarungan. Saligang matuwid ang pinagtayuan. Wagas na pag-ibig at ang katapatan ang pamamahala mong ginagampanan. Pansinin po natin na ang kaharian ng Diyos ay hindi lamang po makatarungan, ito rin po ay mapagmahal. Pangalawa, hindi naman talaga nilikha ang impyerno para sa tao. Ipinayag sa Matthew chapter 25 verse 41 na ganito ang ipapahayag ng Panginoong Hesus sa mga hindi tumanggap sa kanya pagdating ng paghuhukom. Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Pansinin po natin, nilikha ang impyerno para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Pangatlo, totoo na alam ng Diyos ang lahat ng mga mangyayari. He knows the actual and the possible. Ngunit, hindi mapupunta ang tao sa impyerno dahil itinakda ng Diyos na mapunta siya doon. Mabubulid ang tao sa impyerno dahil ginusto niya na mapunta doon. Ang sabi nga sa John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mapapahamak sa impyerno ang isang tao dahil sa hindi siya sumampalataya sa Panginoon. Alam ko po na bitin ang ating kasagutan, lalo na sa huling katanungan tungkol sa omniscience ng Panginoon. Hayaan po ninyo at ipaglilingkod natin in our future episode ang mas mahabang kasagutan dito. Salamat po sa inyong katanungan. At kung meron pa po kayong mga katanungan, maaari po kayong mag-comment sa ating YouTube channel. Balik na tayo sa ating talakayan. Hindi ba may kasabihan na bigyan mo ng isda ang isang tao at magugutom siya uli? Turuan mo siyang mangisda at hindi na siya magugutom uli? Kumbaga, turuan natin ang mga tao na tulungan ang kanilang sarili at hindi umasa lamang sa iba. Ang kasabihang ito ay mahalaga hindi lamang sa ating physical survival. May kinalaman din ito sa pagtuturo sa ating mga dinidisciple. Hindi lang natin ituturo sa kanila ang Biblia. Mahalaga rin na turuan natin sila na matutong pag-aralan ang Biblia. Ito ay para personal nilang makita ang itinuturo ng Biblia at hindi lang umasa sa mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Ang layon natin ay maging katulad sila ng mga taga-Berea. Ayon sa Acts chapter 17 verse 11, sa ang Biblia 2001 edition, ngayon ang mga ito, ang mga taga-Berea, ay higit na mararangal kaysa mga taga-Tesalonika sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Kukumpletuhin natin ang ating acronym na REACH. R-E-A-C-H. REACH. R, refrain from a combative stance. Refrain from a combative stance. E, equip yourself.

0: for defense. Equip yourself for defense. A. Always show concern for the person. Always show concern for the person. C. Concentrate on major issues. Concentrate on major issues. Finally, H stands for help people to think. Help people to think. Turuan natin na matutong personal na magsuri at mag-isip ang mga tao. Help people to think. Ayon sa 2 Timothy chapter 2 verses 25 to 26 sa Magandang Balita Biblia, mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya baka sakaling sila'y bigyan ng Diyos ng pagkakataong magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan at malaman nila ang katotohanan. Sa gayon, maliniwalagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng Diablo na bumihag sa kanila upang kanilang sundin ang kagustuhan niya. Totoo na ang Diyos ang nagpapaliwanag sa isip ng tao. Yan po ang bahagi ng Diyos. Ang bahagi natin ay magpaliwanag ng maayos o mahinahong magtuwid sa mga sumasalungat sa atin. Sabi ko nga sa aking aklat na add-on, putting 2 Peter 1:1-11 into action, we cannot do what God will do, but God will not do what we must do. Hindi natin magagawa ang gagawin ng Diyos, ngunit hindi gagawin ng Diyos ang dapat nating gawin. We cannot do what God will do, but God will not do what we must do. Ang papel ng Diyos ay pagbibigay kaliwanagan sa isip ng tao. Ang tawag po doon ay illumination. Ang papel naman natin ay pagpapaliwanag. Ang tawag po doon ay explanation. Illumination is God's part. Explanation is our part. Illumination is God's part. Explanation is our part. Kaya sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at pagtatanggol sa pananampalataya, mahalaga na may sangkap ng panalangin at pagtitiwala sa pagkilos ng Espiritu Santo. Magtiwala tayo sa pagkilos ng Diyos at magpaliwanag tayo ng malinaw. Help people to think. How can we help people to think? Halimbawa, nagbitaw ang kausap natin ng talata mula sa Biblia para patunayan ang kanyang paniniwala. Ang tendency natin ay magbitaw agad ng ibang talata bilang panapat o sagot sa kanyang talata. Subalit, mauuwi lang sa paramihan ng alam sa Biblia ang usapan. Magpapaulan lang tayo ng mga talata. Lalabas na hindi talaga tayo nakikinig sa isa't isa. Pagalingan lang ang kalalabasan ng pagpapaliwanagan. Parang pinagsasabong natin ang Biblia. Baka isipin ang mga nakikinig sa atin na may salungatan ang Biblia. Do not pit one verse against another, and this would appear to be dodging the issue. Kaya dapat nating iwasan ang ganitong paraan ng pakikipag-usap. If they misquote a verse, show them its context. Explain how to arrive at its proper interpretation. Kapag nagsita sila ng talata mula sa Biblia, sa halip na sagutin natin ito ng ibang talata, ipaliwanag natin ang talata na kanila mismong binanggit. Ipakita natin ang tamang interpretasyon dito. Halimbawa, gaya ng naipaglingkod na namin sa inyo, may pagkakataon na bilang pagtutol sa katuruan na ang Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao, binabanggit ng mga hindi naniniwala dito ang Numbers 23 verse 19. Ganito ang pagkakasabi sa ang Biblia 2001 edition. Ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Sa halip na mag-quote lang tayo ng ibang mga talata sa Biblia, ipaliwanag natin na hindi naman itinuturo ng Numbers 23:19 na hindi magagawa ng Diyos na magkatawang tao. Ang itinuturo lang nito ay ang Diyos ay hindi katulad ng tao na nagsisinungaling o nagbabago ng isip. Bukod sa naipakita natin ang tamang pakahulugan ng talata, kapag tinanggap niya ang ating paliwanag sa talatang ito, hindi na niya ito magagamit laban sa katuruan na ang Panginoong Hesus ay Diyos na nagkatawang tao. Matapos nating ipaliwanag ang talata na kanyang binanggit, maari na tayo magbanggit ng ibang mga talata. Ipinapakita ng ganitong approach na nakikinig tayo sa kausap natin at hindi natin layo na paulanan siya ng mga talata ng Biblia. Maaring ang gawin ng kausap natin, kapag naipaliwanag na natin ang talata na binanggit niya, tatalon na naman siya sa ibang mga talata. Iwasan natin na mahulog sa ganitong taktika. Walang magiging katapusan ang inyong pag-uusap. Bago kayo lumipat sa ibang mga talata, tanungin muna natin kung kumbinsido na siya sa paliwanag natin sa talata na nauna nating banggitin. Sabihin po natin na maganda na isettle muna ang discussion tungkol sa talatang kanyang binanggit bago kayo mapunta sa ibang mga talata. Sa ganitong paraan, may kapupuntahan ang inyong paliwanagan. Ang isang mabuting magulang ay hindi lamang itinuturo sa kanyang anak ang dapat na kaisipan, kundi itinuturo din kung paano mag-isip. Ganun din sa pagtatanggol sa pananampalataya. Maaring hindi agad sila tumanggap sa Panginoon, pero malaking bagay na kapag napag-isip na natin sila. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 10 verse 4 to 5 sa Magandang Balita Biblia, sinisira namin ang mga maling pangangatwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. So, refrain from a combative stance. Equip yourself for defense. Always show concern for the person. Concentrate on major issues. Help them to think.
1: Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na namang mayamang pag-aaral dito sa Expositors Edition, where we preach the word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala. Ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
2: Naging clear, simple, and practical ba sa inyo ang ating edition for today? If you have any questions, please feel free to text us at 0946-763-9858, 0929-359-4298, or at 0915-931-7184. You may also email us at info@dway.febc.ph. Our Facebook page is Care 104.3 The Way FM. You may catch Pastor Eric and Pastor Irwin on YouTube at Expositors Edition.

0: Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo.
1: Ang FEBC o Far East Broadcasting Company ay 77 years nang naglilingkod at nagpo-broadcast sa Pilipinas. Isang non-commercial at non-profit organization. Napapakinggan sa 187 languages and dialects sa buong mundo. Ang mandato kung bakit patuloy ang FEBC sa paghahatid ng programa ay ang layuning to communicate Christ in our world until all have heard. Sa kasalukuyan, mayroon itong 270 stations worldwide at umaabot sa 150 million people globally. Sa Pilipinas, tayo ay mayroong 13 himpilan.
0: Sa Mindanao, 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, your positive choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radyo Gandingan, Cotabato City. Sa Visayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City. Sa Luzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila.
1: At ang FEBC station sa Bicol Region ay ang CARE 104.3 DWAY-FM na dating kilala bilang 1125 DWAS sa AM band. Ang FEBC Bicol ay 52 years nang nagsasahing papawid, isang missions radio na umaabot sa mga probinsya ng Albay, Sorsogon, Camarines Sur, Masbate, Samburias, Rapu-Rapu at Tikau Islands, at maging sa Catanduanes. Naririnig din tayo sa Northern Samar at Romblon. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil ang teknolohiya, lalo na ang social media, ay ginagamit niya para mas mapalawak pa natin ang ating naaabot at maihatid ang mabuting balita ng kaligtasan sa mas maraming tao. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nagsasahing papawid Lunes hanggang Linggo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Tayo ay lubos na nagpapasalamat sa Panginoon sa maraming taong pagpapala at patuloy na pag-broadcast ng FEBC Bicol sa tulong ng ating mga faithful partners. Araw-araw, malaki ang hamon upang maipagpatuloy ang ating operasyon. Kaya patuloy naming ipinapanalangin ang mas marami pang maging partners ng FEBC Bicol to communicate Christ until all have heard. At kung nais mong maging kabahagi ng ministeryong ito, narito ang mga paraan. Una, ang pananalangin. Napakahalaga ng panalangin upang magpatuloy ang gawain ng radyo. Para sa araw-araw na operating expenses, para sa ating staff at volunteers, at para sa ating mga tagapakinig na mas makilala ang Panginoon at mas marami pang taong maabot ng salita ng Diyos. Pangalawa, promotion o pagpapakilala ng ating himpilan. I-share ang mga program links sa inyong pamilya, kapitbahay at kaibigan. Maaari rin ninyo kaming imbitahin sa church, school or corporate gatherings para maipakilala pa ang ministeryo ng CARE 104.3 DWAY-FM. Maaari rin kayong makilahok sa ating sponsor, a portable mission radio, at irigalo upang mas marami pa ang makarinig ng salita ng Diyos. Pangatlo ay ang pagiging volunteer. Kami ay may 6 na full-time staff lamang, kaya mahalaga ang tulong ng ating mga volunteers. Nagbibigay sila ng kanilang oras at kaalaman ayon sa pangangailangan ng programa at estasyon. At ang pang-apat ay ang pagbibigay o giving. Ang FEBC ay non-commercial, kaya wala tayong patalastas tulad ng ibang malalaking kumpanya. Tayo ay nag-ooperate sa pananampalataya na ang Panginoon ang nagtatag ng himpilan at siya rin ang magpapatuloy nito sa pamamagitan ng mga taong may parehong layunin. Maaari kang maging bahagi nito sa pamamagitan ng cash or check donations, GCash or bank transfers, or create your own coin banks. Punuin lamang ito at dalhin sa aming himpilan. Ito ay isang investment para sa pagpapakalat ng mabuting balita ng kaligtasan kay Hesukristo. Kung nais mong maging partner, makipag-ugnayan sa aming telepono numero 0998-843-0573 o bumisita sa CARE 104.3 DWAY-FM Purok 7, Barangay 47, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Kami ay masaya at handang makadaupang palad ka, Kakarian. Maraming salamat at naway pagpalain tayo ng Diyos. Hanggang sa marinig ng lahat,
0: ang mabuting balita. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
3: This is a classical gallery produced by FEBC Radio.

0: The Prague Chamber Orchestra performed the fourth movement of Piccolo's Symphony in D, Mars.
1: A classical gallery produced by FEBC Radio.
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri. Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong paboritong programang Papuri dito lamang po sa ating favorite radio station. Ako po ang inyong makakasama, ang inyong Kuya Arnel De Pano. At maraming ganap this weekend. Kagagaling natin kahapon sa 40th anniversary celebration ng Brixton Baptist Church. I will talk about that event more later. At dahil napakasaya ng aming samahan. Yon, kaagapay, good news muna, available ng mga awiting papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito at makinig kayo sa ating programa for upcoming releases. Kung meron po kayo mga komento or song request, mag-text sa ating mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. I'm excited to play for you yung ating first batch of songs at dahil buwan ng Mayo, pumili po tayo ng mga awiting papuri na merong May sa title. Kaya kumalap tayo ng mga awitin from Unang Salmo, May Galak sa Tuwina. Composer Glenn Lee Pintuan, awitin po ng mga Unang Salmo singers. And also from the same album, May Umaga pa rin. Composer, ang ating maestro Sok Villanueva, na awitin din ng papuri Unang Salmo singers. Susundan niya ng Habang May Rong Lakas from Papuri 8. Composer Abel Manlapig, aawitin po sa atin ni Kathy Garcia Alvarado. Pusong May Galak from Papuri 17, Composer Eugene Evangelista, aawitin sa atin ng Papuri side ng grupong The Company, sina Ruben Laurente, Phoebe Magbanua Pantoja, at si Andre Castillo. And to wrap up the whole segment, mayroon bang nagmamahal? Isang special song na ginawa dati ni Kuya Andre Dionisio para sa isang fundraising project for yung mga nasalanta sa Negros. Pero we will be playing our pandemic version ng Kamuning First United Methodist Church Music Ministry. So yan, musikahan muna and then magkikwentuhan tayo pagkadaan ng mga awiting ito dito lamang po sa programang Papuri

Nagbabalik po ang programang Papuri at habang inaalala ko yung masayang anniversary ng Brixton Baptist Church kahapon, nais ko lamang pong batiin muli ang ating Pastor Jim Mapili. Salamat po sa inyong pag-imbita at babatiin ko na rin yung mga kapastoran doon, si Pastor Jeriel, Pastor Dem, Pastor Frank, Pastor Danny, Pastor Joey at Pastor Mario. Maraming maraming salamat din sa kanilang mga lay leaders na si Chairman Ben De La Cruz, si Kuya Arnel Basco, Victor Sabado, Jervis Glemao, Benny Ramos at ang mga deaconesses na sila Marlene Glemao, Lita Bitun, Thelma Bustria at Minerva De La Cruz. At alam ko meron akong na-miss, na-meet ko rin yung mga kabataan nila and nakakatuwa ang aming experience kahapon. So maraming maraming salamat po at nawa hindi po ito ang maging una't huling pagkakataon naming pagsasama. Ipi-play ko po yung mga awiting na-experience natin kahapon, starting with yung a cappella Salmo version ng Ako'y Aawit. And then pakinggan natin si Kuya Gary V para sa Lead Me Lord, yung Dakilang Katapatan ng Inyong Lingkod at yung nakakatuwang Papuri Baliktanaw medley from Papuri 22, inawit po ng Smart Samaritan Singers yata nila yun ang tawag. So yun, bago natin pakinggan yung mga awiting yan, remind ko lang at binabate ang mga listeners natin from the whole Philippines, mga sister stations natin sa CARE 104.3 D-Way FM Legazpi Albay. Yon, kaagapay para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin lang ang ating Papuri official download site sa Papuri Music Room sa papurimusic.febc.ph. Yon. Nawa ay matuwa kayo sa mga susunod na awitin at again, happy 40th church anniversary Brixton Baptist Church and their other fellowshipping congregations na nandun lahat kahapon. So, yun po. Pakinggan natin ang mga awiting to sa pagbabalik ng programang

Nagbabalik po ang programang Papuri. Nawa kayo po ay nabibless habang nakikinig dito lamang po sa ating favorite radio station. Ang inyong Kuya Arnel po ang mga kasama nyo. Again, kung nais nyong mag-share ng inyong mga kwento, mag-text, meron po kayo mga song requests or komento, song requests na ibanggit nyo lang para ma-play natin sa ating Facebook page. Mag-text sa mga numbers natin na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Sa Sabado po, tutulak kami ng mga Papuri singers sa Imus, I think it's the Imus Sports Complex, para po sa pagtatanghal ng isang espesyal na konserto upang ipagdiwang ang 100th anniversary, 100th, parang centennial ng UCCP Sabang. Ang title ng kanilang konserto ay Pag-ibig ang Susi. So tutulak po kami dyan ang inyong lingkod, si Kuya Ruben Laurente, si Kuya Ricky Sanchez, at si Ate Cathy Amaka. Yung kasama rin po ang grupong Barnabas at ang ating mga Papuri singers na sina Hana Bercero, si Ai Bautista, si Che Dimain, at si Kate Rose Urrutia. Dito po sa segment na to, ipi-play po natin yung mga aawitin natin doon sa concert on Saturday. Kami po ay magkikita-kita ng mga Papuri singers this Wednesday para po mag-ensayo at maghanda para sa ating natatanging gawain. Happy Centennial, Sabang UCCP. May you have more fruitful years of ministry ahead. At we're looking forward to seeing all of you this Saturday sa Imus Sports Complex. Patutugtugin po natin ang paksang awitin nila, yung Pag-ibig ang Susi, originally from Sarilikha 5, composer Robert More, at aawitin ni Kuya Ronald Rivera. At sisimulan, ang alam ko, sisimulan natin ang ating concerto using yung ikalawang yugto medley natin from Papuri 20. At group songs din, Maligayang Nagbabalik from Papuri 25. Composer Pastor Randy J. Austria at ang inyong lingkod, si Pastor Randy J. Austria, ay magiging Southeast District District Superintendent starting June 1. Congratulations po, Pastor Randy. At we will be praying for the Lord's blessing as you take on a new position. And then, tatapusin po natin ang ating programa sa pagpapatugtog ng Bayan Ko, Bayan ng Panginoon, from Papuri 24, composer Bishop Bong Hermosa. Aawitin po ng ating mga ginigiliw na Papuri singers. Yun po. Pakinggan natin ang mga awiting to sa pagbabalik ng programang Papuri.

Ang bilis-bilis po ng oras at tayo po ay nasa huling bahagi ng programa. Nawa meron po kayong nakuhang baong inspirasyon sa ating musikahan at kwentuhan. Do message us on how Papuri helped you. Kung meron po kayong komento or song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga numbers for Globe at Smart. At muli binabati ko yung mga nakasama natin kahapon. I hope makasama ko kayo muli, lalong-lalo na pag pinasinayaan na natin ang bagong-bagong sanctuary niyo na lalakihan natin kasi hindi na tayo magkasya dun sa present sanctuary. All by the grace of God, we're looking forward to the many more fruitful years of ministry. Gaya nga ng ating napag-usapan kahapon, lumingon tayo sa ating nakaraan, nagdiwang tayo sa kasalukuyan at tumitingin tayo sa panghinaharap, dala-dala rin ang masaganang pagpapala ng Panginoon. Inaasahan natin na lalaki pa ang inyong gawain dyan sa Brixton, North Caloocan. Yon, salamat sa mga nakasama natin sa program na natin ngayon. Nais ko pong anyayahan kayo na sabayan tayo sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoon, lalong-lalo na kung hindi nyo pa kilala ang Panginoong Jesus ng personalan sa inyong buhay. Nais po naming maranasan nyo ang kabuuan ng kagandahang loob ng ating Diyos. Kaya, kaibigan, sabayan mo kami sa panalangin ito. Thank you, Father God, for your great love sa amin na ipinadala mo ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang akuin ang kaparusahan sa aming mga kasalanan na sa aming pansariling kakayanan ay hindi namin magagawang iligtas ang aming mga sarili sa tiyak na kamatayan at kaparusahan ng aming di pagsunod sa iyong dakilang gawain. Maraming salamat na lang at ang iyong anak na si Jesus ay nabayubay sa krus, dumalayo ang dugo na siyang naging sanhi ng pagkakahugas ng aming karumhan. Ginawa kaming muling karapat dapat na humarap sa inyong kabanal-banalan. Pinagsisisihan po namin ang lahat ng aming mga nagawang kasalanan. And Lord Jesus, we accept you into our lives. Pumasok ka sa puso't isipan namin bilang pansarili naming Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na ang aming susundin at pinapanalangin namin na gabayan mo kami sa bawat hakbang ng aming buhay. Magmula sa mga araw na ito hanggang sa makita ka namin ng mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay. Salamat sa pagmamahal mo at kami po ay lubos-lubos na sumusuko sa inyo. So Lord, thank you for your great love for us. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Kaibigan, kung sumabay ka sa panalangin yan, welcome to the family of believers. Nagdiriwang po ang mga anghel sa kalangitan sa iyong pagbabalik loob sa ating Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing church or fellowship para po magabayan ka sa iyong paglakad sa lakad ng inyong Christian life. Hindi ka kailangan mag-isa. Marami kang makakasama, marami nagmamahal sa iyo, at maraming handang tumulong upang lalo mong makilala ng lubos-lubos ang ating Panginoong Jesus at maunawaan mo ng lubos-lubusan ang dakilang hangarin niya para sa iyo. We are thankful for you having joined us today. Maraming salamat sa mga nakasama at nakaniig natin ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ang ating panalangin ay kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang inyong Kuya Arnold De Pano, nagpapaalala sa atin sa Diyos ang papuri.

0: Isa pong magandang araw sa lahat ng sumusubaybay dito. Isa pong magandang araw sa lahat ng sumusubaybay dito sa Biblia at Buhay. Narito po tayo sa CARE 104.3 The Way FM. Dito po tayo sa Legazpi, Albay, Bicol. Ang ating pong tatalakayin ngayon ay patungkol sa Roma o yung sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Natapos na po tayo dun sa isa nating series at ngayon po ay magsisimula naman tayo ng panibagong series. At konting background sa Roma bago natin simulan po ang ating sermon ay ang manunulat po ay si Pablo na marahil 56 to 57 AD. At marahil nasa Corinto siya, no? Sa kanyang third missionary journey. Ngayon, hindi pa nakabisita si Pablo sa Rome sa panahon ng pagsulat niya nito. Kaya gusto niya magkaroon ng partnership sa mga taga-Roma para maihayag niya ang ebanghelyo sa Roma. At may kita natin sa bandang huli ng kanyang sulat ay para makarating din siya sa Espanya at gusto niya ikalat talaga, no, ang salita ng Diyos, to spread the word of God. Ngayon, ano ba nangyari sa Roma? Ngayon, ito yung sitwasyon sa Roma ay yung mga Hudyo ang na naging mga mananampalataya. Marahil ito yung panahon ng Pentecoste. At walang sinabing apostol na nagsimula ng church sa Roma. Ngunit ang history would say Paul and Peter had malaking influence sa church doon sa Rome. Ngayon po ay yung panahon ni Claudius ay nagkaroon po ng pagpapaalis sa mga Hudyo. Marahil ang rason ay political o dahil napakagulo ng pagtatalo ng mga Hudyo. So, pinaalis ang mga Hudyo sa Roma. At natira doon yung mga Hintil na mananampalataya. Ano yung Hintil? Yung hindi Hudyo. Yun ang Hintil. So, nung natira, yun ay nagpalakad sa church. Ngayon, nung wala na si Claudius, nagkaroon ng bagong emperador, si Nero, pinabalik niya. At marahil nakita niya yung halaga ng mga Hudyo sa kanilang negosyo. O sa ekonomiya ng Roma, pinabalik, kasama na yung mga Kristiyanong Hudyo. Kaya pagbalik nila, medyo may konting kiskisan, pero konti lang, hindi to katulad nung nasa Corinto na matindi ang pag-aaway. Kaya ayusin ni Pablo ito sa bandang mula chapter 12, mula chapter 9 pa lang, papakita niya yung relasyon ng Hintil at ng mga Hudyo at na sila'y dapat magkaisa. Pero magandang dito po sa aklat na ito or sa sulat na ito, ito'y sulat lamang, pero napakaganda ng pagka-organize, parang isang thesis. Pagamat sulat lang, parang naging thesis siya. Alam mo yung thesis sa school, no? Pag-graduate ka ng college, kahit masteral o PhD, ay papasulat ka ng organized na pagsusulat, organized work. At yun po ang kanyang ginawa. Ay sumulat siya, ngunit napakaganda ng pagkasulat. Kaya ang tawag natin sa series is Romans Blueprint of the Gospel or Gospel Blueprint. No? So, kasi may kita natin paano ganakaganda ka-organize po ito. So, samahan niyo po kami hanggat matapos natin to, kung loloobin ng Diyos, ay mag-enjoy po tayo. Salamat po.
1: Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Roma, Kabanatang 1, Talatang 1 hanggang 7. Muli, ito po ay makikita natin sa aklat ng Roma, Kabanatang 1, Talatang 1 hanggang 7. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tayo po ay tumayo bilang paggalang sa kanyang salita. Mula kay Pablo, na lingkod ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang para mangaral ng Ebanghelyo ng Diyos. Ang Ebanghelyong ito ay pinangako ng Diyos noong una pa na sinasaad sa mga banal na kasulatan sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Tungkol ito sa kanyang anak na si Kristo Jesus na ating Panginoon, na sa kanyang pagiging tao ay nagmula sa binhi ni David. Dahil sa espiritu ng kabanalan ay makapangyarihan siyang ipinahayag na anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Ito'y si Jesucristo na ating Panginoon. Sa pamamagitan niya ay tumanggap kami ng kaloob na maging apostol upang ang lahat ng mga bansa ay akayin sa pagsunod na nagmumula sa pananampalataya alang-alang sa kanyang pangalan. Kabilang kayo sa mga ito, sapagkat kayo ay mga tinawag din ni Jesucristo. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag na maging banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesucristo.
0: Isa pong magandang umaga. Tayo po'y magsisimula ng isang bagong series. Dito po tayo sa aklat ng Roma o yung liham ni Pablo para sa taga-Roma. So ang basihan po ay chapter 1 ng Roma, verses 1 to 7. Ngayon, konting background.

Now, sino ang nagsimula ng iglesia sa Roma? Posible ito yung mga bisita mula sa Roma na kapwa Hudyo at mga naghikayat sa pananampalatayan Hudyo, yung mga pumunta doon sa Pentecoste. Naalala nyo sa Acts chapter 2, nung tinanggap ng mga apostol at ibang mga alagad ang banal na espiritu, sila'y nagsalita ng iba-ibang wika at naintindihan sila ng mga nandoon. Naintindihan sila. At yung iba doon ay mula sa Roma. So marahil sila ang nagbalik ng ebanghelyo. At malamang sinulat ito ni Pablo, yung kanyang liham, mula sa Corinto noong AD 57. No? Ngayon po, malinaw na dito sa kanyang liham at ating mapag-aaralan, maraming dinetalye si Pablo patungkol sa Ebanghelyo. Ang summary ng Ebanghelyo, si Jesus na Diyos ay dumating at para sa ating mga kasalanan, siya ay nagturo sa atin at inalay niya ang kanyang sarili o bilang pag-aalay sa Diyos para maging alay, kapalit ng ating mga kasalanan, at siya'y nabuhay muli dahil siya mismo ay walang kasalanan, at siya'y nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng tunay na nananampalataya sa kanya. Ngayon, simple yan, pero ang ginawa ni Pablo, katulad ng ginawa niya sa Galatians, pero dito mas detalyado sa Roma ang pagpapaliwanag ng Ebanghelyo. So yan po ang pag-aaralan natin sapagkat ang sentro ng buhay ng isang tunay na Kristiyano ay yung Ebanghelyo. Hindi ang sarili natin. Akala ng iba, nalapit ako kay Kristo kasi lahat ng kailangan ko bibigay niya. Ay, lahat ng kailangan natin ay spiritual sigurado, pero hindi lahat ng material ay siguradong matatanggap natin. Minsan kasama yung pagdurusa, pagtitiis, kasama sa paghuhubog sa atin. Pero madalas din pagpapalain tayo. Pero ibig sabihin lang, meron kasing false preaching ngayon. Pupunta ka sa ibang churches, linggo-linggo, ang sentro yung tao, yung pangangailangan ng tao, imbis na gawing sentro ang Panginoon. Pwede naman po tayong manalangin dahil tayo may pangangailangan. Pwede tayong mag-aral ng salita ng Biblia para magkaroon ng karunungan. Pero ang sentro po ay yung Ebanghelyo. Ngayon, nung sinulatan niya ang mga taga-Roma, meron konting tension. No? Hindi naman sinasabing nag-aaway. Hindi katulad ng mga Korinto, nag-aaway yung magkakapatid sa Panginoon. Ito pong sa Roma, medyo may tension. Ano yung tension? Kasi yung unang mga nagdala ng salita ng Diyos sa Roma ay marahil mga Hudyo. Mga Hudyo na kilala ng mga apostol siguro o hindi, pero galing sa Jerusalem. Kasi nung una, bago pumunta sa Gentil, anong Gentil? Hindi Hudyo. Ganun lang kasimple. Tayo Gentil tayo. Malinaw? Hindi tayo Hudyo sa dugo. Okay? Ang Hudyo, yung mga anak, yung mga nasa linya ni Israel, ni Jacob. No? So kasama po dyan, ang pinakasikat dyan ay mga, pero to be very specific, mga salinlahi ni Judah. No? Si Judah kaya Judeo, Jew. No, shortcut lang yung Judeo, Jew. No? Parang mga nickname, hindi na tinatapos, no? Yung simula na lang. No? B, yung tawag sa anak, B. Hindi naman B pangalan niya, tinatamad lang magsalita. Kaya para tingin ko yung Jew naging shortcut na lang ng Judeo, no? Tiga Juda. So ito po yung sila yung mga nandoon. Ngunit nagkaroon po ang Roma na siyang na nagsakop sa napakaraming bansa noon. Ang pinuno ng Roma tawag nila emperador, hindi yung alak, ha? Emperador yung namumuno. Si Emperador Claudius ayaw niya sa mga Hudyo.

0: No? Noon pa, marami nang ayaw sa Hudyo. Hanggang ngayon din, maraming ayaw sa Hudyo. Pero marami din may na gustong kaibigan sila kasi maraming matitinong Hudyo din naman. At magagaling kasi sa negosyo. No, si Claudio, ayaw niya sa mga Hudyo. Pinaalis niya yung mga Hudyo. Kasama po yung mga Kristiyanong Hudyo ay umalis. Makikita rin po to sa Acts chapter 18 o mga Gawa, kabanata 18. May isang linya doon na mga kapatiran na galing sa Roma dahil pinaalis ni Claudius. No? Kaya lang, nung nawala na si Claudius, may bagong emperador, si Nero. Siya yung nagsunog ng Roma. Okay, tapos binintangan yung mga Kristiyano. Nakita ni Nero, mukhang kailangan natin ang mga Hudyo. Bakit? Yung mga Hudyo noon ay sila yung mga may hawak ng mga negosyo. Nung nawala sila, yung ekonomiya ng Roma medyo naapektuhan. Pag mahina ang mga negosyo, mahirap mangolekta ng buwis. Pag mahirap mangolekta ng buwis, walang panggastos ang emperador. No? So binalik yung mga Hudyo, so nagbalikan. Ngayon, ito may church dito. Hudyo, tas pati Hentil, mga nasa church na. Sa simula, yung mga Hudyo, yung mga namumuno. Mga elder, pastor doon, mga Hudyo. Pinaalis nga ni Claudius, di lumabas sila ng Roma. Ngayon, pagdating ni Nero, pinabalik sila. So ito ngayon, pag alis nila yung mga Hentil na yung mga namumuno, yung mga elder, mga pastor, Hentil na, darating Hudyo, medyo may kiskisa na. Kasi sanay yung mga Hudyo na sila'y nagpapatakbo ng iglesia, sabi ng Hentil, kami na narito. No, so sumulat si Pablo, kasama yon sa kanyang tatalakayin, tandaan nyo, gusto niya ng kapartner na church. No? Sunod, gusto niya makatulong sa hindi pagkakaintindihan ng mga Hudyo at Hentil. No? Para magawa niya yon, kailangan magkaisa muna sila. Ano ba ang ebanghelyo? Ganun din eh. Pag may gusto makipartner sa church natin, gusto ko malaman ano ba ang gospel, ang ebanghelyo sa pagkakaintindi niya. Kasi dapat pareho tayo ng pagkakaintindi. Pag medyo iba, mag-uusap tayo. Hindi naman hindi na kaagad. Mag-uusap tayo hanggat maging malinaw sa bawat isa. Kaya sa atin, mahalaga itong pagsusuri. Bawat salita at linya, aralin natin. No? Ayon sa konteksto, na naiintindihan natin, may konteksto ito. Ano? Yan sa konteksto ngayon, huwag yung kakalimutan. Kaya yung ating pag-aaral, lalo na pagdating na doon sa chapter 9, 10, 11, 12, papunta yung pagkakaisa nila. Yung 1 to 8, pag-uusapan muna, ano ba yung ebanghelyo? Okay? Pagdating ng 9 hanggang papunta, ia-address na yung pagkakaisa sa church. Okay? Pati yung history at yung ano bang kahulugan, anong bang kahalagahan, yun. Kahalagahan ng bayan ng mga Hudyo ng Israel at ano bang plano ng Lord sa mga Hentil. Okay, yan ang background po natin. Ngayon, punta tayo sa verse 1. Roma chapter 1, verse 1. Mula kay Pablo, na lingkod ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang para mangaral ng ebanghelyo ng Diyos. So, titingnan po natin dito mula kay Pablo. Malinaw kung sino sumulat, no? Si Pablo. Tapos, pakilala niya sa sarili niya, tandaan natin, ha? May kilala siya doon sa Roma, pero hindi siya yung nagsimula. Hindi katulad ng iba, medyo ang dating niya, mas malakas yung dating niya kasi siya yung nagsimula. No, kilala siya, nare-respeto na siya. So ito, lingkod ni Kristo. Ngayon, kung titingnan natin yung salitang lingkod sa Griego, sa Greek, yung panalita nung sa paano sinulat ito ay salitang doulos. Yeah, sikat yung salitang doulos. Ginagamit yan ng mga church. Doulos mission, doulos youth. Ang ibig sabihin ng doulos, slave. No, hindi servant, slave. Minsan ang ibang translation gamit servant. Pero ang malalim talaga niyan, alipin ni Kristo. Anong pagkakaiba yung lingkod na naglilingkod sa atin, kunyari kasambahay, at yung mga empleyado? Anong pagkakaiba sa ngayon sa kanoon? Noon ang mga alipin, pwedeng wala kang pambayad, umutang ka, hindi ka makabayad, ikaw yung ibibenta, ikaw yung bayad. So ilang mahirap sa Roma, mahirap maging mawala ang pagiging alipin mo. No, pwede mong pagbayaran ng matagal pero mahirap. Yung iba na huli sa digmaan, natalo sa digmaan kalaban ng Roma dahil lumaban sila, ginawa silang mga alipin. Kaya alam niyo po na 30% sa bansa, sa bayan, sa syudad ng Roma ay mga alipin. Ganun karami. No? At yun ang mga nagsisilbi. Ito ang bayad lang dito ay pagkain. Yung pinakamataas na alipin sa kanila, yung gladiator, di ba? Yung lumalaban sa arena, yung nagpapatayan sa arena. No? Yun ang pinakamataas na alipin para sa kanila kasi nai-entertain ang buong Roma. Tapos, pag sobrang galing nila, pwede silang maging malaya. No? Mapanalunan nila ang kanilang kalayaan. Ngayon, ang pagpakilala ni Pablo sa sarili niya, si Pablo, dulos. Ibig sabihin, alipin ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi kailangan bayaran. Pero si Lord ang nagsusupply ng kanyang pangangailangan. Ano? So, ganon. No? Alipin, una yon. Sunod, sabi niya, tinawag upang maging apostol. No? At hinirang para mangaral ng ebanghelyo ng Diyos. So, una, alipin siya. Sunod, apostol siya. Noon, pag sinabing apostol, yan ay parang representative o kaya messenger. Pero mas mataas ang messenger. Parang ambassador. No? Bakit may embassy ang Pilipinas sa iba-ibang lugar? Sa Dubai, may embassy ang Pilipinas. Para saan yon? Yung ambassador, yung namumuno sa embassy, rinirepresent niya ang kanyang bansa at ang kanyang pangulo. No? Yung pangulo ng presidente, yung presidente ng Pilipinas, siya, yung ambassador ang representative doon. Wala siyang ibang pwedeng sabihin kundi anong sinabi ng pangulo niya. Hindi siya pwede mag-imbento. No? Tatanong niya muna ang bossing niya, "Boss, ito yung nangyayari. Ano bang gusto mo mangyari dito?" Sabi ng boss niya, ng president, "Anong advice mo?" "Ay, dalawa lang po ang pwede. Mamili ka sa dalawa." "Ah, sige. Number one." "Sige po." Ganun lang. Hindi pwede mag-imbento nang walang paalam sa kanyang bossing. Yan ang ambassador. Ganon din po ang apostol. No? Kaya lang, sa bagong tipan, hindi lang po mes ang pagsabing apostol ni Kristo, hindi lang po yan ambassador. Ito yung 12 na wala si Judas, pinalitan ni Matias, yung mga kasama ni Kristo mula nung simula pa. At hinirang na go, no? At binigyan ng kapangyarihan at binigyan ng otoridad. Kaya grabe ang paggamit sa kanila ayon sa banal na Espiritu. At hindi lang kasama doon, ang napasama pang isa si Pablo, na si Jesus naman ang nagpakita sa yung papunta siyang Damasco. Kinumpirma na mga apostol noon na si Pablo ay apostol din ng Diyos sapagkat pareho ang mensahe nila. Galing ano? Kasi itong iba, kasama si Kristo nung buhay siya sa lupa. Hindi pa siya namatay at nabuhay o tumakyat. Yung natutunan nila, yun ang tinuturo nila. Si Pablo, nagpakita ang Panginoon, tinuruan siya. No? Pareho yung tinuturo nila. Ano yun? Milagro yun. Amen? Ibig sabihin talaga, sabi ni Pedro, pareho tayo ng tinuturo. Ibig sabihin kung anong natutunan ni Pedro kay Jesus, nung buhay si Jesus, Nung kasama niya si Jesus at si Pablo na nagpakita ang Panginoon Jesus at nag-aral ng lumang tipan ay pareho po. At tingin pa nga ni Pedro, mas malalim itong mga kasulatan ni Pablo. Makikita niyo po yan sa kanyang aklat, no? Sa kanyang sinulat din na malalim yung mga sinasabi ni Pablo. No? So, paano ba to, Brother Ed? May nakita akong poster, sabi doon, darating si Apostle John dito sa ating bansa. Paano yon? May apostle daw ngayon. Pag sinabi mong apostle na messenger ng isang tao, baka pwedeng tanggapin ko. Pag yun ang ibig mong sabihin, o ambassador ka ng local church mo, kung ganun ka loose. Pero doctrinally, mahirap. Bakit? May mga sinyales kung ano ang tunay na apostle, no, ni Kristo. Yan. Ang isa pong katibayan ng apostol ay yung ebanghelyo nila ay hindi kontra sa unang apostol. Malinaw? Parehong-pareho dapat. No? Si Pablo at si Pedro hindi nagkontrahan ng mensahe. Pareho silang mensahe. Ang nagpagkakaintindi lang nila, si Pedro tinawag sa mga Hudyo, si Pablo tinawag sa mga Hintil. Yun lang yung pagkakaintindi nila. Yun lang yung pagkakaiba nila. Yung calling ng Lord kung saan sila pupunta. Sinong kakausapin nila? Pero pareho sila ng nilalaman, yung content. Kaya yan ang pinag-aaralan natin. Napakahalaga. Kaya lang may mga nagsasabing apostol daw sila ngayon. Pero parang medyo taliwas ng konti ang mensahe. Yan, medyo kamot-kamot sa ulo. Wala na palang buhok, dito na lang. No? Nagpatubo ng balbas, dito na lang tayo kakamot. Sunod, ang sinabi sa Biblia, ang isang sinyalis ng isang apostol ay matitinding mga himala. Matitindi. Matindi talaga. Pag binasa mo yung aklat ng mga gawa, yung anino ni Pedro, gumaling yung iba, yung mga sakit. Anino? Sino ang nag-document, nag-interview, nag-document ng mga ito? Si Lucas. Sino ba si Lucas? Doktor po si Lucas. No, kaya pag sinabing, nagmilagro, pinagaling ako ng Panginoon, gusto ko sabihin, magpa-check up ka para sigurado tayo. No? Oh, naniniwala ako, kumikilos pa rin ang Panginoon. May kilala po ako, advanced na yung tuberculosis, gumaling. Mga anim na buwan namin pinagpipray. Ang dami nagpipray. Pagdating ng x-ray, sabi ng doktor, kakaiba to. Hindi ko alam ano nangyari. Bakit ganito? Ba't napakalinaw na? Anong ginawa mo? Nagpray lang po. Kasi wala na siyang pambiling gamot. Nagpray na lang. Pag may pera ka, bili ka ng gamot ha. Pagpipray ka din namin. No? May mga himala pa, pero ngayon may nagsasabi, punta po tayo dun sa Colosseum, darating po mga nagpapagaling. Tapos minsan, pinapanood mo, naghahanap ka ng mga research, may mga research kasi na may mga peke. Kunyari, pilay, nakalakad. Marami ng research na peke. Kaya ang sinasabi ko na lang, bakit kailangan pa, punta na lang kayo sa ospital. Kung gusto niyo may ano, dalahin nyo na yung mga cellphone nyo. Kung gagaling, doon na sa ospital mismo kasi diretso na yung check-up. Tama? Hindi naman dumabalik sa akin. Uy, sama ka dito kasi hindi, sa ospital muna. Now, pag sinabing hospital, hindi lang ipag-pray. Gusto natin makita documented. Malinaw? Yung goiter, nawala yung goiter. Yan ang mga himala. Yun ang mga nangyari noon. Si Pablo, pinag-pray lang yung mga panyo. No? At inuwi nila, gumaling. Yan ang mga tanda ng isang apostol. Hindi lang yon. Pero ngayon, sinasabi, ang contribution ng apostles ngayon ay yung bagong tipan. Yun talaga ang contribution nila. No? Sila yung ginamit ng Panginoon para magsulat ng bagong tipan. No? Kaya naniniwala nga po ako, kahit po ang inyong lingkod dito, nakaranas na rin ng mga may kaunting pinag-pray at gumaling din naman po. Oh? Oh, konti, hindi marami. Mas maraming hindi gumaling. Oh. Kaya hindi ako apostol. No, may isa nga pong nakakatawang pangyayari. Sinama ko ng kaibigan ko. Punta tayo. Sama tayo sa magpipray. May krusada doon. Sama naman kami. Bata pa ako noon. Ano ba ako noon? 17 years old. Sama ko. So, sino po yung mga lapit po kayo? Pagpipray po kayo ng ating mga kapatid dito sa unahan. Isa ako doon, no? Batang-bata pa. May lumapit sa akin, Lolo. Lolo, ano pong pagpipray ko sa inyo? Sabi ni Lolo, oo. Ulitin ko, Lolo, kailangan alam ko ang ipagpipray ko sa inyo. Ano po ba? Oo. Ah, sabi ko, pandinig. Pandinig yung problema, di ba? So, pinagpray ko, Lord, pagaligin mo ang kanyang pandinig sa ngalan ni Jesus. Amen. Lolo, naririnig mo na ako. Sumagot. Ibig sabihin, naintindihan ako. Pero alam mo yung sagot niya, ang linaw na ng paningin ko. Siyempre, kamot-kamot na naman tayo pauwi. Pero hindi mo matanggal. Pag uwi ni Lolo, malinaw daw paningin niya. Nakakabasa daw siya ng ano eh. So, okay. Hindi mapaliwanag ang lahat ng bagay. No. So, minsan ako yung tinatawag eh, pag-pray niyo po kasi malapit ang mamatay. Parang gusto ko sabihin, pauwiin mo na kay Lord. Sige, pag-pray ko siya. Pero magsishare ako ng ebanghelyo, hindi ko alam kung gagaling siya. Pero manalig tayo na gagaling siya. Sige, sabayan ko pa rin ang palataya mo. Pero dapat handa ka pa rin na kung kunin siya ni Lord. Mas gusto ko pang siguraduhin na maintindihan niya yung ebanghelyo, baka nga matuluyan na. Mas gusto ko pa yon. Pero panalangin natin. Alam niyo po, pag panahon na, sige pa yung pray ng iba, Lord, wag po. Dito pa po, buhayin niyo pa siya. Mahirap, baka sagutin ni Lord panalangin mo eh. O, nabuhay. O, naubos lahat ng savings mo. Tama? Now, hindi ko sinasabing mas mahalaga ang savings. Sinasabi ko lang ang prayer dapat kung ano ang kalooban mo, Panginoon. Pero balik tayo sa mensahe natin, no? Hindi ako apostol. Malinaw po? Yung nagsasabing apostol, magduda ka ng katay. Sapagkat nung unang panahon, dumating yan mga himala, pero kahit sa panahon ni Pablo, tumigil din. Humina. Hindi ganun katindi sapagkat nung simula, kailangan pakita lang na yung ebanghelyo, sinasamahan sila. Kung ano yung ginawa ni Kristo, nagagawa din nila. Nung simula, napakalakas po noon. No? At napakaganda rin po nung. Pero paano ko nasabi na hindi lahat pinapagaling na ng panalangin? Eh, sumulat si Pablo kay Timoteo, yung sakit mo sa dyan, uminom ka ng red wine. Hindi naman sinabing red, wine lang sinabi. No? Kasi may ilang mga, di ba minsan yung, minsan ang alak yung gamot. No? Ang alak, minsan gamot yan. O, di ba? Sabi nga sa akin nung bagong nagbuntis, ano yon? Serbesa daw, pinapainom yung beer na maitim. Oh, talaga? Oo, yung serbesa. No? Now, hindi ko pinopromote na maglaseng kasi ayaw ng Biblia maglaseng. Pero hindi kontra ang Biblia sa uminom. Kasi sa konting, sa tamang ano lang, na walang tama, huwag kang maghanap ng tama. Maghanap ka lang na medyo ma-relax ka. Tama na yun. Diba si gusto niya, gano'n. Mukhang engot, palakad-lakad dyan. Kung ano-ano yung sinasabi, hindi naintindihan. Wala na, wala yung dignidad mo. Kailangan parati kang may dignidad. Ano? Amen po ba? O mga kapatid kong lalaki, o, pwede niyo ako imbitahan, wala lang, lasing, ha? O, yung sabihin, hanggang dalawa lang, dalawang shot lang, okay na tayo. O, yan ang mabok, kaya napapahiya tayo sa ibang bansa eh. May nagkwento sa akin daw, sa Germany, halos bawat kanto, mayroong pub, no? Pub kasi, pwede ka doon bumili ng kape, pwede ka bumili ng beer, pwede ka mag-darts, pwede ka mag-ano, parang community center siya eh. May nakalagay daw doon, happy hour, drink all you can, 5 to 7, except Filipinos. Bakit? Eh, matindi eh. Dito kasi pag may patay o may piyesta, tagi isang case eh. No? Yung isa nagiging anim, nagiging pito. Chill, chillax lang. No, sa iba, ano lang yan, soft drinks lang yan. Kakain ka, may kasabay, yun na, alis na. Dito kasi pag sinabing inuman, wala ang katapusan. Hindi mo na maintindihan. Nagtag-uusap sila, hindi mo alam paano sila nakakaintindihan. Eh, balik tayo po, no? So, si Pablo ay, sino si Pablo? Nagpakilalang lingkod, o kaya alipin, at apostol. Anong ginagawa ng apostol? Hinirang para mangaral ng ebanghelyo ng Diyos. Yun ang sentro sa apostol, yung kanilang pangangaral ng ebanghelyo. Okay, sa sunod na punto po, ano ba yung ebanghelyo? Yan po ang sunod mula verse 1, binasa natin ito. Mula verse 2 hanggang verse 4, meron tayo ditong summary, buod nung ebanghelyo. Anong sinabi dito? Ang ebanghelyong ito ay pinangako ng Diyos nung una pa na isinaad sa mga banal na kasulatan sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. O verse 2, ano yung ebanghelyo? Pinangako noon pa. Nung unang panahon pa, pinangako. Ano yung pinangako? Saan? Nakasaad sa banal na kasulatan. Amen? Narinig niyo? Ang ebanghelyo, nasa lumang tipan. No? Nasa lumang tipan. Pinangako kasi sa pamamagitan ng mga propeta. Kaya po, yung mga, lalo na si Isaiah, punong-puno po yan, mga kasulatan ng mga propeta. Pati pa naman panahon ni Moses, meron na po pangako patungkol sa ebanghelyo ng Diyos. Ano yung ebanghelyo? Ito po ay mabuting balita. Hindi lang basta mabuting balita. Pag sinabing ebanghelyo sa Griego, euangelion, ito po yung balita, pag yung hari at yung kanyang mga sundalo pumunta sa digmaan. Pag nanalo sila, may papadalang mensahero. Sasakyan ng kabayo. Kung walang kabayo, tatakbo. Tatakbo. Uuwi. Isisigaw niya lang na panalo sila. Yun ang euangelion. Good news kasi nanalo. Yan din ang pinapahiwatig ng mga apostol, nanalo po si Kristo. Kasi ang tinalo niya talaga, kadiliman. Ang tinalo niya, ay yung consequence ng kasalanan natin. Yung hatol sa makasalanan na panghabang buhay ay walang katapusan ay dapat magdusa sa puot ng Diyos ay pinawi niya sa kanyang kamatayan. No? So yan po ang ebanghelyo na mula pa noon. So isang ano bang ebanghelyo? Number one, yung pinangako pa ng Diyos mula noon pa sa pamamagitan ng propeta. Verse 3, tungkol ito sa kanyang anak. So, ano yung ebanghelyo? Tungkol sa kanyang anak na si Kristo Jesus na ating Panginoon na sa kanyang pagiging tao ay nagmula sa binhi ni David. So, ano po yan? O, linawin natin ha. Tungkol sa kanyang anak na si Kristo Jesus, Panginoon nila, okay? Na sa kanyang pagiging tao ay sa binhi o sa salinlahi ni David. Kasi yun ang sinabi sa lumang tipan. No? At napakaganda yung mga sinulat din ni David. Kasi nangako ang Panginoon kay David, ang Diyos kay David, magkakaroon ka ng anak o salinlahi mo ay mamumuno magpakailanman. Magpakailanman. Walang tigil. Ibig sabihin, hindi pwedeng tao lang yon. Kasi wala nang tigil eh. May isa kang mabubuhay mula sa iyo panghabang buhay. Ngunit, tandaan mo, sinulat din ni David, sinabi ng aking Panginoon sa aking Panginoon. Pareho yun sa Hebrews. The Lord said to my Lord, ang tawag niya sa kanyang descendant o salinlahi na ipapanganak pa, pagkatas ng ilang henerasyon, tinawag ni David yun na Panginoon niya. No, ano ibig sabihin? Itong Ebanghelyo ay patungkol kay Jesus. Kaya nga po, pag sinabing Ebanghelyo, ito ay una sentro kung sino si Kristo. Now, verse 4, dahil sa espiritu ng kabanalan, o yung banal na espiritu, ay makapangyarihan siyang ipinahayag na anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. Ito ay si Jesucristo na ating Panginoon. Inulit na naman, Panginoon. So, sino siya? Bakit linilino ni Pablo? Para siguradong pareho sila na Jesus na pinag-uusapan. Bakit? Maraming peke sa mundo. Maraming nag-imbento na iba-ibang klaseng Jesus. No? Naalala niyo, sabi nga ni Juan, ito'y nakita namin, nahawakan namin, napagmasdan namin. Siya ay mula noong pa. Ibig sabihin siya ay tao at Diyos. So, marami nag-iimbento kasi na hindi, yung si Kristo iba kay Jesus. Yun. May mga doktrina kung saan galing eh. No? Yung Kristo, Diyos talaga yon. Nakita yung tao na Jesus, yun ang sinapian nung Diyos para yung taong yon ay nabago. Hala, kung saan nang galing. No, may mga ganong katuruan, sinilinilinaw lang ni Pablo na pareho ba tayong Jesus ng pinag-uusapan. Narinig ko sa isang pastor, meron daw siyang na-discover na isang kulto. No, may Jesus na Serena. Di ko maintindihan yan. Talo pa ang LGBT. Wala pang LGBT noon eh. Jesus na Serena. No? Marami nag-iimbento ng kanyang-kanyang Jesus. Ang silinilinaw ng lang ni Pablo, malinaw tayo ha. Ito ay patungkol sa anak ng Diyos, na si Jesucristo, na may propesya. Sabi ng mga propeta, sinulat nila patungkol sa kanya. Ito'y tungkol sa kanyang anak, si Jesucristo, na sa salinlahi ni David. Malinaw, pareho tayong pinag-uusapan. Okay, di ba? Tapos siya ay nabuhay muli. Okay? So yan po, malinaw na ito po ay buod lamang po ng Ebanghelyo at magagandahan po tayo. Gandang-ganda ako pag-aaral ng Roma kasi yung detalye ng Ebanghelyo, inayos ni Pablo na parang blueprint. Kaya ang tawag ko sa title natin, blueprint. Kasi makikita mo yung linya by linya, inayos niya talaga para ipaliwanag po sa atin. Bagamat nag-seminar na tayo noon, dalawang beses na o tatlo, two-day seminar, ano yung seminar? Talagang ratratan, tinapos kagad ng dalawang araw yung Romans. Eh, may nagsabi sa akin, baka pwede naman every Sunday naman para himay-himayin na natin para magkaroon ng pagkakaintindi ng maayos. So sinimulan niya muna kung sino siya, pagbati. Oh, baliktad, no? Kasi noon, ganun eh. Ang nagsusulat kung sino ka, sisimulan mo sa unahan. Dito sa atin ngayon, sa hulihan, di ba? Sino ba nagsulat nito? Titingin tayo sa baba. Yan ang liham o kaya email. Yan ang mga gamit ngayon na format. Noon, ang una, si Pablo, mula ito kay Pablo at kung sino siya. Pero, ang ginagawa ni Pablo, binabati sa ngalan ng Panginoon at kung ano yung Ebanghelyo. No? Pagkatapos noon, saka po siya bumabati sa kanila. No? Tingnan natin yung kanyang pagbati mula verses 5 hanggang 7. Sa pamagitan niya ay tumanggap kami ng kaloob na maging apostol. Inulit na lang na sa pamamagitan ng ating Panginoon, nagkaroon ng kaloob upang maging apostol upang ang lahat ng mga bansa, actually yung salitang bansa, lahat ng mga hintil, no? Ay akayin sa pagsunod na nagbumula sa pananampalataya alang-alang sa kanyang pangalan. So, gusto niyang sumunod ang mga hintil, no, manalig sa Panginoon, alang-alang sa kanyang ngalan. Verse 6, kabilang kayo sa mga ito. Sino yung kausap niya? Yung mga hintil na namumuno ngayon sa Roma. No, kasi yung mga Hudyo, bumabalik pa lang. No? Sapagkat kayo ay mga tinawag din ni Hesus Kristo. So, tinawag din kayo, tinawag din ako. Okay, di ba? Para mag-partner tayo. Tinawag kayo, pareho naman tayo ng ebanghelyo, tinawag tayo pareho. Napakahalaga yon. So, sinabi niya pa, verse 7, sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos. Minamahal sila ng Diyos at tinawag na maging banal. Tandaan niyo po yon kasi yung salitang yan, maikling buod na yan, ay tatalakayin niya ni Pablo. Tinawag kayo ng Diyos, mahal kayo ng Diyos, tinawag kayong banal. Okay? Pagtingin mong mahal ka ng Diyos, tinawag ka rin para maging banal. Iba, gusto lang mahal ako ni Lord, pero gusto na sa kasalanan. Ayaw natin ng kasalanan. Iniiwanan natin kasalanan. Kung magkasala tayo, magsisisi tayo kaagad. No? Magsisisi, babaliktad kaagad tayo. Kaagad! Kasi, yung pagmamahal ng Diyos, ang bunga niyan ay kabanalan. So, maingyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoon Hesus Kristo. So, maingyo nawa, pagpapala, kapayapaan, praise God. So, parang aninig, grace and peace yung origin to. Biyaya ng Diyos at kapayapaan ng Diyos. And the peace of God be with you. At yun naman po ang pinakamagandang bati sa bawat isa sa ngalan ng ating Panginoon na sumayin nyo nawa ang biyaya at kapayapaan ng Panginoon. No? Amen. Yan ang tunay na Kristiyano. Okay? Ang sentro, hindi tayo, hindi dapat, hindi, yung iba mas gusto sikat sila kaysa kay Kristo. Mas gusto yung iba yumaman sila kaysa kay Kristo. Now, hindi po masama kung sakaling sumikat ka dahil magaling ka. Wala naman pong problema doon, pero yung pagpapakumbaba, napakahalaga. Ganon din kung yumaman ka man. Kung pinagpala ka, walang masama doon, pero magpakumbaba ka sa Panginoon. Dahil mas mahalaga ang biyaya ng Diyos at ang kapayapaan ng Diyos. Yung iba, sikat nga, hindi naman makatulog. Oh, naming problema dahil sa kasalanan nila. Ganon din minsan, yung mayaman, sobrang napamahal na sa yaman niya, parating yung inis, baka mawala yung kayamanan ko, baka mawala yung kayamanan ko. Ayun, alam niyo may mga kwento, nung panahon ng nagsimula magkaroon ng baha na matindi sa Pilipinas, may mga namatay. Hindi dahil nalunod, dahil natake sa puso, kasi yung kanyang mahal na mga kotse ay nalunod. Hindi siya yung nalunod dahil yung kotse. Inatake sa puso. Buti pa yung walang kotse, walang atake sa puso. Hindi ko sinasabing masama magkaroon ng sasakyan. Ibig sabihin, ang puso, hindi yun. Doon makikita anong ginudyos mo. Anong totoong ginudyos mo. Kaya po, simula pa lang lahat ng mahal natin sa buhay, pati po ang aking mga mahal sa buhay, sa aking panalangin, turuan mo po ako, Panginoon, na ikaw ang una sa lahat. Kaysa sa kanila, kaysa sa aking trabaho, kaysa sa aking posisyon, kaysa sa aking sahod. Yun naman lahat ay dapat alagaan ko kasi sabi din ng Biblia, alaga ko pamilya ko, alaga ko yung trabaho ko, kumita ng maayos. Sa Biblia naman yan, pero hindi pwedeng mauna sila sa Panginoon. Oh? So napakadali yun na decision, hindi kailangan ng mahabang iyak-iyak. Ah, siyempre, may iyak kapag kinuha ni Lord yung mahal mo sa buhay. Pero, alam mo, makikita kayo kung nasa Panginoon din sila. Oh? So, madaling makaano. Kaya po, grace and peace be with you mula sa Ama at ang Anak. So, pagsasabuhay, mamuhay tayo bilang mga alipin ni Kristo. No? Magpasakop sa kanyang otoridad. Pero kasabay nito, dalhin natin ang kapanatagan at tapang na tayo ay tinawag para ipahayag ang ebanghelyo, no? Sa ilalim ng otoridad ng kanyang salita. Kasi ganun paging apostol, mensahero ako ng boss ko. Ang boss ko yung yung Diyos ng mundo. Yan yung tapang ni Pablo. Alipin ako ng pagkumbaba, pero representative ako. Ang ano, yan. Minsan ganyan eh, no? Mas maangas pa minsan yung lingkod kaysa sa bossing, di ba? Minsan, papasok ka sa isang ano, yung gwardiya, sino ka? Takot to. Pero ang bait-bait naman ng boss niya, siyang tapang-tapang. Parang minsan mas maangas pa minsan yung ano. Ang ano lang dito, yung make confidence si Pablo kung sino siya. Pero alam niya, lingkod lamang siya. No? Lingkod lamang siya. Number two, ang ebanghelyo ay tungkol kay Kristo at sa kanyang ginawa na pinatotohanan at tinupad sa muling pagkabuhay. Kaya di dapat mawala sa atin ang ebanghelyo, yung muling pagkabuhay ng Panginoon. No? At ito ay sinulat pa ng mga propeta noong araw at tatawagin dapat nila natin sila sa pananampalataya at pagsisisi. Kailangan muna nating gawing malinaw ang nilalaman ng ebanghelyo. No? Dapat malinaw na parehong ebanghelyo yung pinag-uusapan natin. At ang kanyang biyaya ay may kasamang misyon. No? May kasamang misyon. Una, magpakabanal tayo. Pero ihayag natin ang salita ng Diyos. No, hindi pwedeng gusto mo lang yung love ni Lord pero ayaw mo maging holy. Ayaw mong sumunod kay Lord. Hindi pwede. No, love ka ni Lord. Alam mong love ka ni Lord. Sabi ni Kristo mismo, if you love me, obey my commandments. Sundin natin siya. No? So ito na po, ang tula. Minamahal at banal si Pablo'y alipin ni Kristo. Tinawag bilang apostol niya upang ihayag sa buong mundo ang ebanghelyo may biyaya. Ang ebanghelyo ay tungkol sa anak mula sa angkan ni David siya. Noon pa'y ipinangakong tiyak sa propeta'y nahayag na nga. Mula pa noong unang panahon may pangako na ang Panginoon. Sa mga propeta iyon ay doon na ang Mesiyas ay babangon. Minamahal at banal ang tawag. Ang kaligtas ay may layunin. Makinig tayo'y mabuti at tapat. Pag-ibig niya'y sa banal hahantong. Ayan po. Salamat sa pakikinig. At muling niyo po kaming samahan ulit. Yan po yung Romans.
1: Iyong napakinggan ang Biblia at Buhay. Kung may nais ka pang linawin at ibahagi, maaari itong ipadala sa aming himpilan via text to 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@dway.febc.ph o sa aming Facebook page, Care 104.3 The Way FM.
2: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
3: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
2: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
3: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
4: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
2: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
3: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
4: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
5: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, Kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.
6: The world is changing. Radio is innovating. With new technologies, radio has adapted to new lifestyles. It has become multi-platform, accessible to everyone, everywhere. There are radio broadcasts for people of all ages, languages, and needs. News, education, disaster response, inspiration, you name it, radio can deliver it. And FEBC are committed to ensuring that radio continues to evolve, innovate, and connect. New World, New Radio.
7: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
9: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
10: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
9: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
11: Welcome aboard the UV Express, the ultimate vibes express. Your daily ride to unwind and refuel after a long day. Kaya tara,
12: makisakay na.

Magandang magandang hapon, ka-Express Mate! Welcome aboard sa isang napaka-espesyal na biyahe ng ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express, dito lamang sa FEBCB Co-Care 104.3 DWAY-FM, the station that cares. Ako po ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison, at ngayong linggong ito, iba ang timpla ng ating special trip edition. Tayo ay makikinig ng mga praise, worship, and contemporary Christian music. Siyempre, tayo ay magpapasalamat sa ating Lord. Kaya buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the Ultimate Vibes Express ng FEBCB Call, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

climate change na nagdudulot ng malalakas na bagyo at pagbaha. Hindi matapos-tapos na digmaan sa gitnang silangan. Tagutom sa ilang mga bansa. Ang pagkakawatak-watak ng pamilya. Mga malalalang sakit, karamdaman, at ang patuloy na paglaganap ng emotional and mental health problems. Mayroon pa bang magandang patutunguhan ng lahat ng ito? Sa gitna ng lahat ng mga hamong ito, saan tayo huhugot ng lakas at rason na magpatuloy na mabuhay ng normal? Nasaan ang pag-asa sa lahat ng mga hamon ng buhay? Ang salita ng Diyos lamang ang ating mapanghuhugutan ng lakas at pag-asa. Sinasabi sa aklat ng Lamentations chapter 3 verses 21 to 26. Gayunmay, nanunumbalik ang aking pag-asa kapag naaalala kong pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamalyo. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito ay laging sariwa bawat umaga. Katapatan mo'y napakadakila. Si Yahweh ay akin. Sa Kanya ako magtitiwala. Si Yahweh ay mabuti sa mga nananalig at umaasa sa Kanya. Kaya't pinakamainam ang buong tiyagang umasa sa ating kaligtasang si Yahweh ang may dala. Maging ang Romans chapter 15 verse 4 ay nagpapaalalang anumang nasa kasulatan noong panguna ay nasulat sa ikatututo natin upang sa pamamagitan ng pagtitiis at sa pagpapalakas ng loob mula sa kasulatan ay magkakaroon tayo ng pag-asa. Ito

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
2: Be! Summer na! Ano plano mo?
3: Ay nako! Pahinga lang. Tulog, konting gala, ikaw ba?
2: Same! Pero naisip mo ba kung paano magiging makabuluhan ang bakasyon mo?
3: Makabuluhan? Eh bakasyon nga! Pahinga lang, di ba?
2: Oo! Pero pwede mo ring samahan ng growth. Try mo magbasa, matuto ng bagong skill o tumulong sa pamilya.
3: Pwede rin siguro mag-volunteer o bonding with friends and family.
2: Tama! Hindi kailangang bongga basta may natutunan ka at may napasaya ka.
3: Oo nga no, hindi lang pala pahinga ang summer, panahon din para mag-improve.
2: At syempre, huwag kalimutan samahan ng panalangin at pakikinig sa salita ng Diyos.
3: Para hindi lang masaya ang summer, kundi makabuluhan din. Ka-Care yan, going makabuluhan ang iyong bakasyon.
2: Dito lang yan sa FEBC Bicol, CARE 104.3 DWAY-FM.
3: Until all have heard.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: At ayan na nga ka-Express Mate. Unti-unti na tayong humihinto habang papalapit na sa dulo ng ating special trip edition. Maraming salamat sa pagsama sa biyahe ngayong araw. Salamat sa pakikinig at paglaan ng oras. At sa pagbibigay ng puwang para sa katahimikan sa gitna ng ingay ng mundo. Habang pabalik ka na sa takbo ng pang-araw-araw, sa trabaho, sa pamilya, sa mga responsibilidad, sana dala mo ang konting gaan sa puso at linaw sa isip. Hindi man nabawasan lahat ng alalahanin, sana mas ramdam mo ngayon na hindi ka nag-iisa sa biyaheng ito. May mga araw na mabibigat, may mga araw na magagaan, pero tuloy-tuloy pa rin ang biyahe natin dito. Isang pasasalamat din sa ating UV Express Tech Team, sina Don Alfonso, Don Ramon, na tahimik pero laging maaasahan sa likod ng programa. Kay Express Mate, bago tayo tuluyang magpaalam, ito ang iiwan ko sa inyo. Hindi mo kailangang madaliin ang sarili mo. Minsan sapat na ang patuloy na pag-usad kahit mabagal. Ako po ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Nagpapasalamat sa inyong pagsama sa biyahe ngayong araw. At gaya ng lagi kong paalala, the road may be long, but His grace will carry on. Ingat sa biyahe ka Express Mate, hanggang sa muli, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3, DWAY-FM. The station that cares.
1: We've just reached the final stop on today's UV Express.
2: The Ultimate Vibes Express.
1: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
2: Until next time.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
3: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
5: Ang oras po natin ay 6:30 ng gabi.
0: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

0: Okay, magandang gabi. Linggo po ngayon, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong muli po ay nanonood dito sa Tanglaw, sa Daan ng Buhay. Ito po ang EPVC Bicol 104.3 The Way FM. So yun, magandang gabi po sa lahat ng nasa radio na nakikinig. Saan man kayo naroroon, blessed Sunday everyone. At sa lahat na nasa FB Live, saan man kayo naroon, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po muli si Pastora Gigi Daisog.
1: At ako naman po si Joey Springel.
0: So kaming muli ang inyong makakasama sa gabing ito. At ang magbabahagi po ang aking partner na si Sister Joey.
1: Ayan, magandang gabi. Ang ating tema ngayon, yung Parable of the Lost Sheep. Ito'y matatagpuan sa Book of Luke, chapter 13. Chapter 13, verse 3-7. Sabi dito, what man of you, having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until he find it? And when he has found it, he lays it on his shoulder, rejoicing. And when he comes home, he calls together his friends and neighbors, saying to them, rejoice with me, for I have found my sheep which was lost. I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance.
0: Amen.
1: What it means for us, ano ang nais ipahiwati o iparating na mensaheng ito ng parable ng Panginoong Hesus sa atin? This parables reveals the very heart of God. He values every single person, regardless of their status or condition. Itong parabolang ito ng Panginoong Hesus ay nagmumula sa kaibuturan ng puso ng Lord kung paano niya binibigyan ng halaga yung isang tao. Every person, single person, napakahalaga sa Panginoong Hesus, anuman ang kalagayan mo, anuman ang status mo sa buhay. He never considers anyone too far gone to be saved, restored, or used again. Ito'y hindi malayo sa kanya o para iligtas ka o iligtas tayo, hindi malayo at hindi imposible sa kanya yun. Para ano? Anong nais ng Lord? Para i-restore. Restore tayo at gamitin doon sa purpose natin sa buhay. Being lost is never the end of the story. Kung ano man ang naliligaw ka man ng landa sa mga panahong ito, hindi yan yung end of the story ng buhay mo. Hindi yan yung katapusan ng buhay mo. May gagawin ang Lord na panibagong story. It is the beginning of a rescue and restoration story. Yan, pasisimulan uli ng Diyos ang story ng buhay mo basta't buksan mo lang ang puso mo for restoration. Sa sistema ng mundo natin ngayon, nakakalungkot. Sabi nga, minsan, ang tao palaging tinitingnan. Yung we focus on the successful ones, lagi natin tinitingnan yun. The high performers, the strong, and the influential. Yun lagi ang binibigyan natin ng pansin. Yung mga taong tinitingala natin na successful, mga tinitingnan natin na mga masagana ang buhay or influential. Parang ang tingin natin ay sila lang yung may halaga ang buhay. Minsan nakakaramdam tayo ng Pastora G, di ba? Nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa Lord. We tend to ignore or discard those who fail, those who make mistake, those whose lives are broken. Palagi ring ini-ignore yung taong palaging ay nagkamali o nasa kamalian. Palagi nating binibigyan ng masamang magasalita,
0: parang
1: diba?
0: Paghuhusga na tuloy.
1: Paghuhusga agad. Kasi ang lahat na lang nakikita sa kanya ay kamalian. Pero ang Lord, hinahanap niya yun eh, yung taong yun.
0: Yung mga down.
1: Yung mga broken person talaga. Pero si Lord hindi. Jesus the Shepherd left the 99 to find the one. Yun. Binigyan ng panahon ng Lord na hanapin talaga yung the lost one na yun. At yung buhay natin before, tayo din yun. Diba? Natagpuan tayo ng Panginoon, kaya tayo ay naririto ngayon. Ayan. Sa ating current system, kalakaran ng buhay, even in church, sa ating tahanan, sa ating community, pag nakikita natin, when someone fails or commit a mistake, yung tendency, yung reaction natin to reject them, minsan, destroy their reputation, or throw them away. Then we say, he is useless. Lagi nating maririnig yun, walang kwenta. Kasi nandoon, tinitingnan lagi yung pagkakamali. Pero si Lord, hindi eh. Yun yung hinahanap ni Lord na lost one eh. But God's way is restoration. Palaging
0: yes,
1: restoration
0: amen.
1: Yung ano, gustong mangyari ng Diyos. Yung goal ni Lord at yung goal natin na inilagay sa puso natin ng Diyos as a Christian is not just to remove bad people, but to help lost people find their way back. Ayan, yung Panginoong Hesus, hinanap tayo din ngayon na nakakakilala sa Panginoon. Tayo din yung may puso na hanapin yung mga taong ito, hindi para sila ay itulak palayo, kundi palapit.
0: Tulungan.
1: Yes, to find their way back. Itulungan natin na siya'y makapanumbalik doon. Doon kung saan yung dinesign ng Lord. Tayo yung maging tawag dyan. Yung liwanag na na-receive natin mula sa Lord, siya din yung mai-impart natin para siya ay manumbalik doon kung saan yung plano ng Diyos para sa kanya. When shepherd found the lost sheep, he did not scold it, beat it, or leave it there. Nung matagpuan ng Panginoong Hesus yung lost sheep na yon, hindi niya sinaktan, hindi sinumbatan, hindi iniwanan, kundi ano, pinasan siya eh. Jesus put it on his shoulder and carried it back. Diba?
0: Sarabi.
1: Pinasan ng Lord yung taong lost na yon. Minsan, nung binabasa ko nga ito, yung minumuni-muni mo, sabi ko, Lord, salamat. Kasi, nung matagpuan ka, oo, yung grasya talagang naramdaman mo na dapat mai-impart mo ito, maibahagi mo itong bagay na ito. Napakaganda kung paano tayo natagpuan ng Lord na broken yung nandun tayo sa hopelessness na buhay, and yet si Lord siya yung tumanggap sa atin. Na hinanap niya tayo, iniwanan niya yung mga sinasabing righteous na hindi kailangan ng repentance.
0: Yung mga nawawala.
1: Mm-mm. Eh tayo yun, nawala na ito, na minsan sa buhay. Just as Jesus came to seek and save what was lost, we are called to do the same. Yan, yun din yung dapat nating gawin pag may tao tayo na minsan madalas nalalapitan tayo, Pastor, di ba? Ng mga taong ganyan, kita natin nasa panahon sila talaga ng crisis, hindi lang ano, emotional, family, yung brokenness, makikita
0: dami
1: mo sa kanila.
0: Iba't iba ng mga struggle.
1: Pero hindi natin sila pwedeng tanggihan. Instead, i-impart natin yung ating karanasan sa kanila para sila man ay maliwanagan. Hallelujah. We rescue families from breaking. We rescue communities from hopelessness. Yun yung dapat natin maibahagi sa kanila, na tulungan sila na maibalik, mabigyan sila ng muli ng hope. Yan, this is the heart of a true servant. Ayan. Yun yung binigay sa atin ng Lord sa puso natin, yung pagiging true servant. Just the same dun sa ginawa ng Panginoong Hesus. Hindi man natin matumbasan yung ginawa ng Panginoong Hesus sa pagmamalasakit, at least tayo, naramdaman natin marunong tayo magmalasakit.
0: Yeah. Amen. So napakaganda, no? Kaya tayo, minsan, nagiging mga hukom na tayo.
1: Mm-hmm.
0: Na ito, wala na ito eh. Pero si Lord, grabe, yung grace niya na once tayong nagkaroon ng kahinaan, talagang tulad ni Eva at Adan, di ba, hinahanap siya, o tao, nasaan ka? So, ganon. So, tayo, hinahanap lagi tayo ni Lord. Kaya, bilang lalo na yung mga nasa leadership sa church, so, given po yan, lahat tayo ay nalalapitan tayo ng iba't ibang tao. So, tayo ang kanilang nilalapitan kasi alam nila na mayroon tayong kalakasan na ibabahagi sa kanila. Kaya bilang talaga, mga lingkod ng Diyos, hindi tayo, Joey, magtitingin ano sila, sino sila. Like Jesus, ang titingnan natin, sila'y mga anak ng Diyos at tinawag din ng Panginoon. Kaya yung mga lost, sabi nga nung Friday, naparito ang anak ng tao hindi para magusga or ano tawag dyan, parusahan ng mundo, kundi para iligtas. Yun ang purpose ni Jesus, iligtas tayo. Kaya tayo, habang tayo nabubuhay, we have hope na si Christ ang magbibigay sa atin. Kaya yan, magandang gabi. Grabe, ang ganda ng ating bahagi ngayon. Ano? Gandang gabi po sa bawat isa. Sige, makakapakinig tayo ng isang awitin sa radio at sa live naman, makakapanood tayo ng mga encouragement sa atin.

0: Sige po, tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli o Diyos sa patuloy mong pagpapaalala.
1: Yes, God.
0: Nagrabi po ang biyaya at grasya mo sa bawat isa sa amin. Hindi mo tinitingnan yung mga kahinaan, kakulangan namin, pagkakasala namin, kundi ang tinitingnan
1: yes,
0: mo.
1: Jesus.
0: Panginoon, yung aming panunumbalik ko panghanapin ka, O Diyos. At hindi lang mo panghanapin ka, hinahanap mo rin kami, O God. Kaya maraming salamat, O Diyos. Salamat sa mga buhay namin, ang mga lingkod mo, O God, na hindi namin titingnan ano man ang kalagayan ng aming mga kapatid, kundi ang titingnan namin na siya inilikha mo rin, tulad namin, tinawag mo din, tulad na namin na tao na may kahinaan din. Kaya salamat ton, Panginoon. Patuloy mo po, O Diyos, ang lahat ng nakikinig. Patuloy mong patatagin ang lahat na nanonood. Patuloy mong bigyan ng kalakasan na magpatuloy kami sa paglilingkod, sa lakad tungo doon sa pangako mo na buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoong Hesukristo, na ikaw ang aming pag-asa sa mundong ito, Diyos. Salamat po, Ama, na ang bugtong na anak mo ang naging instrumento, Lord, para kami makalakad rito sa katauhan sanlibutan na ito na may kabanalan sa iyong harapan. Kaya salamat po sa gabing ito, God. Even salamat po sa aming technician, sa wisdom, sa knowledge, sa strength na patuloy pinagkakalob kay Kuya Mon, O God. And even kay Kuya Jun, O Lord God. Even kay Ma'am Yvette, O God. Salamat po sa kanyang buhay. Even sa istasyon na ito na napapalaganap ang iyong mga salita sa lahat ng dako sa pamamagitan ng radio, sa pamamagitan ng mga gadget, O God. Instagram and Facebook, O God. YouTube, O God. Salamat na ito ang magiging daan upang maraming maabot ng iyong mga salita, Ama. Kaya salamat po, O Diyos, pagpalain mo ang lahat ng nakikinig, ang lahat ng nanunod, O Diyos, at gabayan at patnubayan mo sila. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan, magandang gabi po sa lahat ng nanonood. At huwag niyong kalimutan, araw-araw, tuwing alas 6:30 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi, tanglaw sa daan ng buhay. Marami po kayong matututunan, marami kayong makakasama, iba't ibang mga pastor, iba't ibang simbahan, na mag-encourage, magbibigay kalakasan sa atin, sa ating buhay espiritual. Kaya marami pong salamat sa lahat at sa lahat nakikinig dyan sa Ginubatan, sa Mauraro. Gandang gabi po sa lahat ng listener natin dyan. Inibin sa Pulanggi. Sa inyo, Sister Joey Sitcho Oriental?
1: Opo, sa Sitcho
0: Oriental. Yung mga nabigyan ng radio dyan ng The Way, magandang gabi po sa inyong lahat. Even sa Piyuduran, magandang gabi. At dyan sa Kumadkad, Sorsogon, magandang gabi po sa lahat na nagaantabay. Sister Joey Jocelyn, dito lang malapit, lagi po 'yan nakabukas yung radio niya.
1: Yes.
0: Sister Yet, magandang magabi. Yan ang mga malalakasan mga radyo niyan.
1: Yan yung ating taga-subaybay diyan sa Santo Kamalik. Tomas, Batangas.
0: Oh, diyan, even diyan sa Rapurapo. Magandang
1: sa
0: gabi.
1: Sa Ginubatan.
0: Ginubatan.
1: Sa Mauraro.
0: Yan. Magandang gabi po sa inyong lahat. God bless everyone.
1: God bless.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM.

Balitang hatid ay buhay at pag-asa kasama si Yvette Pao dito sa Marhay na Bareta.

0: Magandang araw mga kaibigan. Saan man kayo naroroon, kayo man ay nasa inyong bahay, sa biyahe, o kayo man ay nagpapahinga sa mga oras na ito. Samahan niyo ako ngayong araw na ito sa pagbabasa ng Biblia. Ako po si Yvette Pau, ang inyong kasama para sa ating programang Marhay na Bareta. Ang Marhay na Bareta o Good News na hatid ay hindi lang basta balita, kundi salita ng Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay ng lakas, at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Alam natin, lalo na sa mga oras na ito, hindi madali ang buhay. May pressures, may worries, iba't ibang challenges, o pagsubok na dumadating sa bawat isa. Ito ay mga bagay na hindi natin kontrolado. Pero sa gitna ng lahat ng iyan, may isang bagay na siguradong pwede nating panghawakan. Ang hindi nagbabagong salita ng Panginoon. Sabi nga sa Psalm chapter 119 verse 105, "Your word is a lamp to my feet and a light to my path." Ibig sabihin, kahit gaano kadilim ang sitwasyon natin, may ilaw tayong sinusundan. May gabay tayo sa bawat hakbang. Kaya sa mga susunod na sandali o minuto, samahan niyo po ako. Tayo ay huminga, makinig at buksan ang ating mga puso dahil may mensahe ang ating Panginoon para sa iyo at para sa akin. Narito ang ating Marhay na Bareta.
1: Esther Kabanata 8. Nang araw ding iyon, ang mga ari-arian ni Haman na kaaway ng mga Hudyo ay ibinigay ni Haring Xerxes kay Reyna Esther. Napabilang rin si Mordecai sa mga kagawad na malapit sa hari sapagkat sinabi ni Esther na magkamag-anak sila. Ang singsing na pantatak ng hari ay kinuha kay Haman at ibinigay kay Mordecai na siyang ginawang katiwala ni Esther sa dating bahay ni Haman. Minsan pang lumapit si Esther kay Haring Xerxes at lumuluhang idinulog dito ang utos tungkol sa paglipol sa mga Hudyo na binalak ni Haman na agagita. Itinuro ng hari ang kanyang setro kay Esther. Tumayo naman si Esther at kanyang sinabi, "Kung mamarapatin ninyo at makalulugod sa inyo kamahalan, nais kong hilingin na inyong ipawalang bisa ang utos na pinakalat ni Haman na agagita, anak ni Hamedata, laban sa mga Hudyo sa inyong kaharian. Hindi ko po makakayanang makita na nililipol at pinapatay ang aking mga kalahi." Sinabi ni Haring Xerxes kay Reyna Esther at kay Mordecai na Hudyo, "Ang ari-arian ni Haman ay binigay ko na kay Esther. Ipinabitay ko na si Haman dahil sa masama niyang balak sa mga Hudyo." Sinabi rin ng hari sa kanila, "Gumawa ka ng isang utos para sa mga Hudyo at isulat ninyo rito ang gusto ninyong isulat sa pangalan ko. At atakan mo ng aking singsing. Sapagkat walang sino mang makapagpapawalang bisa sa utos ng hari, lalo na kung ito'y tinatakan ng singsing ng hari." Nang 23 araw ng 3 buwan, ipinatawag lahat ang mga kalihim ng hari. Ipinasulat ni Mordecai sa kanila ang isang liham tungkol sa mga Hudyo upang ipadala sa mga gobernador at mga tagapamangsiwa at mga pinuno ng 127 lalawigan mula sa India hanggang Ethiopia. Ang utos ay nakasulat sa wikang ginagamit sa lugar na padadalhan. Ang sulat na ito ay si pangalan ni Haring Xerxes at may tatak ng singsing nito. Pagkatapos, ipinadala sa mga tagahatid sulat sakay ng mabibilis nilang mga kabayo mula sa kwadra ng hari. Sa pamamagitan ng sulat na ito, ipinahihintulot ni Haring Xerxes na magsama-sama ang mga Hudyo upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa sino mang sasalakay sa kanila mula sa alinmang lalawigan. Pinahintulutan din silang patayin, lipulin, at samsamaan ng ari-arian ang hukbong sasalakay sa kanila, pati ang mga kababaihan at mga bata. Gagawin nila ito sa buong kaharian sa loob ng isang araw, sa 13 ng 12 buwan ng taon. Bawat lalawigan ay padadalhan ng sipi nito at ipahahayag sa lahat ng tao para makapaghanda ang mga Hudyo sa araw na iyaon laban sa kanilang mga kaaway. Kaya, ang mga tagahatid sulat ay nagmamadaling lumakad, sakay ng mabilis na kabayo ng hari, at sinunod agad ang utos ng hari. Ang utos ay ikinalat din sa lungsod ng Susa. Nang lumabas ng palasyo si Mordecai, ipinagbunyi siya ng buong lungsod ng Susa. Suot niya ang maharlikang kasuotan, putit asul ang kanyang damit, pinong lino na kulay ube ang balabal, at malaki ang koronang ginto. Ito'y malaking karangalan ng mga Hudyo. Masayang masaya sila. Sa lahat ng dakong naabot ng utos ng hari, nagpista sa tuwa ang mga Hudyo. At sa buong kaharian, marami ang nagsabing sila'y Hudyo, sa takot na sila'y papatayin.

dyan nagtatapos ang isa na namang makabuluhang pagbabasa ng Biblia, ang Marhay na Bareta. Mga kaibigan, dalhin natin ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay, hindi lang bilang inspirasyon, kundi bilang gabay sa bawat desisyon

sa bawat salita at sa bawat kilos. At kung ikaw man ngayon ay may pinagdadaanan, anumang bigat ito, pagod o alalahanin, tandaan mo ito, kaibigan, hindi ka nag-iisa. Nakikita ka ng Diyos, mahal ka niya, at kasama mo siya sa bawat hakbang. At bago tayo tuluyang magpaalam, samahan niyo ako sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na aming narinig ngayon. Salamat dahil sa gitna ng aming pagod at mga pinagdadaanan, patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami kailanman iiwan. Salamat sa liwanag na nagbibigay direksyon sa aming landas at sa pag-asa na nagpapalakas sa aming puso. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang aming mga narinig na mabuting balita sa araw na ito at maging mabuti sa iba, maging tapat sa aming gawain at maging ilaw din sa mga taong nasa paligid namin. At kung mayroon mang mga nakikinig ngayon na may mabigat na dinadala, dalangin namin ang iyong kapayapaan na higit sa aming pangunawa. Yakapin mo po sila ng iyong pag-ibig at bigyan ng bagong lakas. Gabayan mo po kami sa bawat desisyon, protektahan sa bawat lakbay, at patuloy na hubugin ang aming puso ayon sa iyong kalooban. Nawa ang aming buhay ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Ang lahat ng ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Diyos. Amen. Muli, ito po ang inyong programang Marhay na Bareta, ang magandang balita para sa bawat isa. Magkaroon po tayo ng mapagpalang araw at huwag kalimutang dalhin ang salita ng Diyos saan man tayo magpunta. Maraming salamat. Pagpalain ang bawat isa.

Mas nagpatibay ba ng iyong pakikinig ng marahay na bareta ang iyong paniniwala at pananampalataya? Maaari kang makibahagi ng iyong realizations sa pamamagitan ng pag-text sa aming contact information 0998-843-0573 o mag-email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming FB page na Care 104.3 The Way FM.

0: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata, ang kadalasang kasalanang ibinibida. Ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna.
0: Diba?
2: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tung tuhod at naliriko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
3: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
2: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
3: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
4: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
2: Ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
3: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
4: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
5: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

May sakit ka bang hindi nalulunasan? Namroblema ka ba sa iyong kinabukasan? O di kaya ay sa pang-araw-araw mong pangangailangan? Halika na upang maranasan kung paano maging epektibo ang iyong panalangin. Narito na ang Mabungang Panalangin.

0: oras na para sa ating prayer time. At papangunahan po tayo ni Kuya Efren Narido. Sige po Kuya Efren, you can lead us in prayer.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat at samahan naman po ninyo ako sa isang panalangin. Ama naming banal ang makapangyarihang Diyos. Ang Diyos na nagpapangyari ng lahat ng mabubuting bagay sa kanyang mga anak, patuloy na nangangalaga sa kanyang mga nilalang. At patuloy na nagbibigay ng gantimpala sa mga taong gumagawa ng mga ayon sa iyong kalooban at nagpaparusa sa mga gumagawa ng mga kasamaan. Salamat po, Ama, dahil binigyan mo naman po kami, Ama, ng bagong araw na ito at makakaasa na tatanggap naman ng iyong grasya na nagmula po sa bukas mo pong palad na ginagawad mo po ng walang pag-aalinlangan sa iyong mga anak. Idinududog po namin sa iyo naman ngayon na umagang to na naway patuloy mo rin po, Ama, na gabayan ang mga taong nilagay mo po sa mga tungkulin na mahala sa aming bayan. Tulungan mo po sila, Ama. Ilayo mo po, Ama, ang kanilang isipan sa mga gawaing salungat sa iyong kalooban. Tulungan mo po sila, Ama, na mamahala na naayon po, Ama, sa iyong daan at magbibigay po, Ama, ng kaayusan at kabutihan sa nakararami. Dulutan mo po sila, Ama, ng bagong puso na nagbibigay po ng pagpahalaga na ikaw po ang mabigyan ng kasiyahan, hindi ang kanilang sariling mga kapakanan. Tulungan mo po sila, Ama, na mapalapit din, Ama, sa iyong salita at matutunan na ang paggawa ng mabuti ay magdudulot po ng kabutihan hindi lang po sa karamihan kundi sa kanila rin mga sarili. Tulungan mo po, Ama, ang bansa na magkaroon po, Ama, ng pagkakaisa. Tulungan mo po kami na mamuhay na ang binibigyan po ng halaga ay ang iyong kapurihan. Salamat po, Ama, sa patuloy mo pong pangangalaga sa aming bansa. At ito po ay aming idinadalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen.
0: Maraming salamat po, Kuya Efren, sa pag-lead sa amin sa prayer sa umaging ito. Patuloy po tayo sa ating pananalangin. Let us pray. Heavenly Father, maraming salamat, Panginoon, sa iyong reminder sa umagang ito na ang iyong steadfast love is better than life itself. Lord, maraming salamat, Panginoon, because even sa aming mga dry seasons, wilderness season, difficult moments, sa aming mga uncertain situations, ang iyong pag-ibig, Panginoon, it never fails. Lord, turuan niya kami, Panginoon, to seek you more than things of this world. Tulungan niya kami, Panginoon, to become people who worship you sincerely and trust you, Panginoon, completely. May our hearts, Panginoon, find true satisfaction in your presence alone. Lord, we also pray for every person, Panginoon, na nag-join sa program today. Ikaw, Panginoon, magbigay ng kalakasan sa kanila. Ikaw, Panginoon, magbigay ng comfort. Ikaw po, Panginoon, mag-provide sa mga pangangailangan. Ikaw po, Panginoon, magbigay ng gabay for those who are uncertain about their future. Restore, Panginoon, ng kagalakan sa kanilang mga buhay. And remind them, Panginoon, that you are here, that you are near. Lord, we pray and that our lives become a testimony of worship, na makita nila, Panginoon, ng aming mga buhay na mayroong pasasalamat at faithfulness sa iyo, Panginoon. Sa pagtatapos na naman ang aming programa sa umagang ito, help us, Lord, to continue to praise you as long as we live. This we pray in Jesus' name. Amen. Maraming salamat po sa ating lahat. Maraming salamat po sa inyo na mga good morning sa atin. Blessed morning din po sa inyong lahat. Sa muli po, ako po ang inyong lingkod, Pastor Gord Del Pilar. God bless and glory to God. Paalam!

0: Kung nais mong ikay ipanalangin, maaaring i-text ang iyong kahilingan sa 0998-843-0573 o maaari ring mag-message o i-post sa aming Facebook page ang iyong prayer request, Care 104.3 DWAY FM, o mag-email sa info@dway.febc.ph.
1: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
2: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
1: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
2: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
1: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
2: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
1: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
2: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
1: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
2: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, common na yan sa init.
1: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
2: Panglima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
1: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
2: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
1: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
3: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
4: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat. Mga pinakahuling kaganapan sa rehiyong Bicol na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay, narito na ang Baretang Bicolandia!

0: Magandang umaga. Narito ang mga pangunahing balitang lokal sa araw na ito ng Lunes, ika-25 sa buwan ng Mayo 2026. Ako si Melissa Serio Manzanilla. Sa ulo ng mga balita, libo-libong magsasaka sa albay tumanggap ng cash assistance sa ilalim ng PAFF program ng DA. Sangguniang panlalawigan ng albay, inaprubahan ang allowances para sa mga judges at prosecutors. Albayan Job Fair 2026 naging matagumpay. At bagong NBI Bicol Regional Office at NBI Academy pinasinayaan sa Bicolandia. At ngayon sa mga detalye, mahigit 6,000 magsasaka sa lalawigan ng albay ang nakatanggap ng mahigit 2,000 pesos na cash assistance mula sa programang Presidential Assistance to Farmers and Fisher Folk o PAFF ng Department of Agriculture o DA. Ayon sa pahayag ng DA Bicol sa kanilang opisyal na social media account, layunin ng naturang ayuda na tulungan ang mga magsasakang naapektuhan ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na dulot naman ng naging tensyon sa Middle East. Sa bayan ng Libon, umaabot sa 3,854 na magsasaka ang nabigyan ng cash assistance, habang 3,174 naman sa Piduran ang nakatanggap ng parehong tulong pinansyal. Samantala, nakatanggap ng kaparehong ayuda ang mga magsasaka sa Rapu-Rapu Albay noong Mayo 23.
1: Paretang Bicolandia.
0: Inaprubahan ng Sangguniang Panlalawigan ng Albay ang pagpapatuloy ng pagbibigay ng monthly allowances sa mga huwes, prosecutors at iba pang national government officials na nadistino sa probinsya ng Albay. Ang naturang hakbang ay hiniling ni Governor Noel E. Rosal na nagbibigay pahintulot sa pagpapalabas ng 10,000 pesos na buwan ng allowances sa 21 prosecutors, 21 regional trial court judges, 7 public attorneys office lawyers at 1 election officer. 13 trial court judges naman ang tatanggap ng 5,000 pesos buwan-buwan sa ilalim ng naturang programa. Sa kabuuan, sa 63 na beneficiaries ang saklaw ng naturang hakbang. Ayon sa ulat ng Provincial Budget Office, nasa 6.84 million pesos ang funding requirement na nakasama na sa 2026 annual budget at sa annual investment program ng Office of the Governor sa ilalim ng maintenance at iba pang operating expenses. Sakop ng inaprobahang pagtaas ay ang mga MTC judges, kung saan ang kanilang monthly allowance ay tataas mula 2,000 pesos sa 5,000 pesos. Samantalang ang allowances naman ng prosecutors at RTC ay mataas o tataas mula sa 2,000 pesos sa 10,000 pesos. Binigyang diin ng komite na kailangang alinsunod sa legal at requirements bago pa man ipalabas ang pondo. Ang naturang hakbang ay inendorso ng Committee on Budget and Appropriations sa pangunguna ni Board Member Attorney Melissa Abadeza Armedilla.
1: Paretang Bicolandia.
0: Naging matagumpay ang ginawang Albayan Job Fair 2026 kamakailan sa Albay Astrodome. Ang naturang job fair ay pinangunahan ng Provincial Government of Albay sa pamamagitan ng Public Employment Service Office o PESO at sa pakikipagtulungan ng Department of Labor and Employment o DOLE. Dumagsa ang mahigit sa 700 job seekers at umabot sa 7 line agencies at 38 na mga kumpanya ang nagbigay ng mahigit 100 bakanteng trabaho. Nagpahayag naman ng messages of support si First District Board Member Attorney Jan Gio Ong Bonggao, Albay PESO Manager Eli Salting at DOLE Region 5 Representative Attorney Angeli Loy or Luisa Maranan. Ayon kay PESO Albay Manager Eli Salting, ang naturang job fair isang malakas na platform sa pag-uugnay ng mga job seeker sa mga employment opportunities at pagsuporta sa mga kumpanya sa kanilang kailangang mga aplikante. Nagpasalamat din si Ginoong Salting sa patuloy na suporta sa mga programa ng panglungsod na pamahalaan sa pagkakataon na magsama-sama ang mga naghahanap ng trabaho at maging ng mga employer na nagpapalakas sa employment access at oportunidad sa paghahanap ng trabaho sa probinsya. Ilan din sa mga aplikante ang nagpahayag ng kanilang pasasalamat sa pagkakataon na naibigay sa mga kagaya nilang aplikante na makapag-apply ng trabaho at mabigyan ng pagkakataon na makasubok ng bagong oportunidad.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa ibang balita, formal nang isinagawa ang inaugurasyon ng bagong NBI Bicol Regional Office at NBI Academy sa Barangay Rawi sa Legazpi City. Pinangunahan ni National Bureau of Investigation or NBI Director Attorney Melvin Matibag ang naturang inaugurasyon kamakailan. Ayon kay Matibag, malaking tulong sa kanila ang pagkakaroon ng NBI Academy sa Legazpi City upang makapagpatuloy sa pag-recruit ng mga ahente matapos ang pagsasara ng kaparehong academy sa Baguio. Kasama ni Matibag sa seremonya sina NBI Bicol Regional Director Attorney Yelen Agus, ako Bicol Representative Alfredo Garbin, Legazpi City Mayor Hisham Ismail at iba pang mga opisyal ng NBI. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Bicol Regional Director Attorney Yelen Agus, malaking tulong ang pagkakaroon ng NBI Academy sa Bicol upang mas mapalapit ito sa mga Bicolano.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, nakapagtala ng 4 na kaso ng chickenpox sa isang evacuation center sa Camalig, Albay. Ayon naman sa Camalig Municipal Health Office o MHO, sa 4 na kaso, 2 rito ang gumaling na habang 2 naman ang nananatiling naka-isolate at patuloy na nagpapagaling. Kaagad na nakipag-ugnayan ang Department of Social Welfare and Development or DSWD Field Office 5, Bicol Region sa lokal na pamahalaan ng Camalig, kaugnay ng naitalang kaso ng chickenpox sa mga evacuees na inilika sa evacuation center dahil sa banta ng pag-aalboruto ng Bulkang Mayon. Sinabi ng ahensya na handa silang magbigay ng asistensya sakaling mga ilangan ng karagdagang tulong ang mga lokal na pamahalaan. Nabigyan na din ng gamot ang mga naturang evacuee na tinamaan ng chickenpox habang patuloy na inoobserbahan ng Camalig MHO ang nasa 50 close contact sa mga itinalang isolation room. Samantala, sinabi ng Camalig MHO na kontrolado na nila ang sitwasyon habang patuloy pa rin ang pagpapaabot ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga apektadong residente sa pag-aalboruto ng Bulkang Mayon.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang kaganapan, umabot sa 20,700 na cubic centimeters o cc ng dugo ang nakolekta ng Naval Forces Southern Luzon or NAVFORSOL sa isinagawang blood donation activity nito kamakailan. Ang naturang blood donation activity ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy at 39th na anibersaryo ng Southern Luzon Command nitong Mayo 18 sa Naval Station Jul Hasan Arasain sa Rawis, Legazpi City. Nilokohan ang aktibidad ng mga military personnel, naval reservists, stakeholders at volunteer donors na nagkaisa upang makapagbigay ng tulong sa mga nangangailangan ng blood transfusion at masuportahan ang mga ospital at medical institutions na nangangailangan ng sapat na blood supply para sa emergency at gamutan. Naging katuwang ng NAVFORSOL sa humanitarian activity ang Dugong Alay, Dugtong Buhay Incorporated at Department of Health sa pamamagitan ng mga medical professionals mula sa Bicol South Luzon Sub-National Reference Laboratory upang matiyak ang maayos at ligtas na pagsasagawa ng blood donation drive. Ayon sa Philippine Navy, higit pa sa isang pagdiriwang ang aktibidad dahil sumasalamin ito sa kanilang patuloy na commitment sa nation building at humanitarian service. Dagdag pa ng NAVFORSOL, patuloy nilang isinusulong ang malasakit, pagkakaisa at pagtutulungan para sa kapakanan ng komunidad at sambayan ng Pilipino.
1: Paretang Bicolandia.
0: Pinatibay ang community support sa pamamagitan ng outreach program sa pamamagitan ng Masbate First Provincial Mobile Force Company or PMFC na may temang serbisyong nararamdaman. 25 individual ang nabigyan ng bigas habang marami ring residente ang napasaya sa libreng mainit na sopas na ipinamahagi ng mga tauhan ng Masbate First PMFC. Katuwang sa outreach program ang advisory group members at Bureau of Jail Management and Penology Masbate sa isinagawang outreach program kamakailan sa Barangay Nursery, Masbate City. Ang naturang programa ay pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel Dennis Balya, Officer in Charge ng Masbate 1st PMFC, at Ms. Myra Kitty Guban, pinuno ng advisory group members. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng programang Hatag ni Abtik na naglalayong maghatid ng tulong, pag-asa at malasakit sa mga mamamayang nangangailangan. Bukod sa pamamahagi ng bigas at mainit na sopas, naging daan din ang outreach program upang higit na mapalapit ang kapulisan at iba pang ahensya ng gobyerno sa komunidad sa pamamagitan ng makatao at malasakit na paglilingkod sa publiko. Ang ganitong uri ng aktibidad ay patuloy na pakikipag-ugnayan ng kapulisan sa mamamayan upang mapalakas ang bayanihan at pagkakaisa sa komunidad, lalo na sa mga sektor na higit na nangangailangan ng suporta. Ang nasabing aktibidad ay nakaangkla sa PNP-focused agenda, partikular sa layunin nitong mapalakas ang community engagement at community support sa pamamagitan ng mga programang may direktang pakinabang sa mamamayan.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, mahigit 3 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat ng mga operatiba ng Police Regional Office 5 o PRO5 sa isinagawang anti-illegal drug operation ng Camarines Norte Police Provincial Office o Camnorte PRO. Ang naturang operasyon ay isinagawa kamakailan sa F. Pimentel Avenue, Purok 1, Barangay 1, Daet, Camarines Norte. Pinangunahan ang naturang operasyon ng Provincial Drug Enforcement Unit o PDEU, katuwang ang Daet Municipal Police Station, kapwa sa ilalim ng Camarines Norte PPO, bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng PNP laban sa paglaganap ng ilegal na droga sa rehiyon. Sa naturang operasyon ay naaresto ang 2 suspect na galing sa ibang lugar sa labas ng Kabicolan. Ang 2 ay kapwa kabilang sa talaan ng High Value Individuals or HVI dahil sa pagkakasangkot sa malawakan at maramihang distribusyon ng ilegal na droga. Nakumpiska mula sa suspect ang humigit-kumulang sa 460 na gramo ng shabu na tinatayang may halagang 3,128,000 pesos. Matapos ang operasyon, agad na ipinaalam sa mga naarestong suspect ang kanilang mga karapatang konstitusyonal sa wikang kanilang nauunawaan bago sila dinala sa Daet Municipal Police Station kasama ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Isinagawa rin ng mga operatiba ang pagmamarka, inventory at dokumentasyon ng mga nakumpiskang ebidensya sa harap ng mga sospek at mga kinikilalang saksi alinsunod sa umiiral na batas upang matiyak ang integridad ng operasyon at mga ebidensya. Batay sa beripikasyong gamit ang e-project system ng PNP, lumabas na si Elias Pau ay dati nang naharap sa kasong paglabag sa Sections 5 at 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Act or Drugs Act of 2002, bagamat kalaunan ay naakwit noong taong 2024. Samantala, pinuri ni PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Erosito N. Miranda ang matagumpay na operasyon ng mga operatiba at muling tiniyak ang tuloy-tuloy na kampanya ng kapulisan laban sa ilegal na droga sa rehiyon.
1: Paretang Bicolandia.

0: Force Battalion 5 at Pidea Team Albay. Naaresto ang suspect na kabilang sa listahan ng high-value individuals sa operasyon kontra ilegal na droga sa lalawigan. Nakumpiska mula sa kanya ang 5 heat-sealed transparent plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang timbang na humigit kumulang sa 2.55 gramo at tinatayang halaga na 17,340 pesos. Kaagad na isinagawa ang tamang dokumentasyon sa pamamagitan ng inventory, marking at photographic documentation ng mga nakumpiskang ebidensya sa presensya ng suspect at mga itinakdang saksi alinsunod sa umiiral na legal na proseso. Dinala ang suspect at mga ebidensya sa Ginubatan MPS para sa wastong disposisyon at kaukulang pagsasampa ng kaso. Kasalukuyang naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa ilalim ng PNP-focused agenda, magpapatuloy ang walang humpay na operasyon laban sa mga sangkot sa ilegal na droga upang tiyakin ang kaligtasan, kaayusan at kapayapaan ng mga komunidad.
1: Paretang Bicolandia.
0: Sa iba pang balita, nahuli ang tinaguriang Regional Most Wanted sa PRO 4A sa Bicol matapos higit 3 dekadang pagtatago. Kasong murder ang kakaharapin ng isang lalaki mula sa Pamplona, Camarines Sur matapos maaresto ng mga otoridad noong Mayo 22, 2026 makalipas ang higit 3 dekada ng pagtatago sa batas. Isinagawa ang operasyon sa pamamagitan ng pinagsamang pwersa ng Police Intelligence Unit bilang lead unit, katuwang ang Narciso Municipal Police Station o MPS ng Quezon Police Provincial Office at Pamplona MPS ng Camarines Sur Police Provincial Office. Ayon sa ulat ng PRO 5, ang akusado ay kabilang sa Regional Most Wanted Persons ng PRO 4A. Ayon sa mga otoridad, nadakip ang akusado sa bisa ng warrant of arrest na may petsang August 23, 1994 na inilabas ng Regional Trial Court RTC Branch 2 or 62 Bumaca, Quezon City kaugnay sa kasong murder. Matapos ang pagkakaaresto, dinala ang suspect sa Pamplona MPS para sa paunang dokumentasyon at kasalukuyang nasa kustudiya ng lead unit para sa tamang disposisyon at pagsasampa ng kaukulang kaso. Ang matagumpay na operasyon ay bunga ng mahigpit na koordinasyon ng mga unit ng pulisya sa iba't ibang rehiyon na patuloy na nagsusulong ng pinaigting na kampanya laban sa mga most wanted persons.
1: Mayon Updates.
0: At para naman po sa ating Mayon Updates. Nananatili pa rin po ang antas ng alerto sa Mayon na volcano sa alertong 3. At patuloy pa rin po ang pagdaloy ng lava sa May Basud sa 3.8 kilometers, sa Bunga Gali sa 3.2 kilometers at Miisi sa 1.7 kilometers na may mahinang Strombolian activity. Nagkaroon din po ng 55 na volcanic earthquakes kabilang ang 17 volcanic tremors na tumagal ng 2 hanggang 20 minuto ang haba. Meron din pong 347 na rockfall events at 2 pyroclastic density current signals o USON. Nakikita pa rin po ang banaag sa ibabaw ng crater ng vulkan. Sa sulfur dioxide flux naman po ay naitala ang 2,284 na tonelada at meron din pong plume na 800 metrong taas or mula sa crater. Katamtamang pagsingaw na napadpad sa kanluran, hilagang kanluran, kanluran at timog kanluran. Nagkaroon din po ng panandali ang pag-impis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagan o hilagang silangang bahagi nito. Patuloy pa rin po ang binibigay na rekomendasyon para po sa mga mamamayan na huwag pumasok sa loob ng 6 na kilometrong radius permanent danger zone, paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng bulkan at paalala pa rin po na maaring maganap ang mga sumusunod: pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agaw.

0: Pagkagos ng lava, puson, katamtamang pagputok at posibleng pag-agos ng lahar kung may matinding pag-ulan.
1: Salita ng pag-asa.
0: At para naman po sa ating salita ng pag-asa, mula sa aklat ng mga awit 85:8. Pakikinggan ko ang sasabihin ng Panginoong Diyos, dahil mangangako siya ng kapayapaan sa atin na kanyang mga tapat na mamamayan. Iyan ay kung hindi na tayo babalik sa ating mga kamangmangan. At yan na po ang kabuuan ng ating mga balitang lokal sa araw na ito ng Lunes, Mayo 25, 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Melissa Serio Manzanilla. Abangan ang mga dagdag pang balita sa loob at labas ng ating bansa sa pamamagitan po ng ating FEBC Network News. Marami pong salamat at isang magandang umaga.

Sumain niyo ang Barretang Bicolandia. Kung may comments and suggestions ka, makipag-ugnayan sa amin sa ating telepono numero 0998-843-0573 or mag-message sa aming email address na info@febc.ph.

Ang sakit sa baga ay isa sa mga pangunahing dahilan ng pagkamatay ng mga Pilipino. Narito ang ilang mga hakbang upang mapanatiling malusog ang ating mga baga. Una, magkaroon ng regular na check-ups. Ugaliing magpatingin ng regular sa isang doktor, lalo na kung may nararamdaman, upang maagapan ang mga sakit sa baga tulad ng pulmonya at tuberculosis. Pangalawa, iwasan ang paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay ang pangunahing sanhi ng mga seryosong sakit sa baga kabilang na ang lung cancer. Pangatlo, iwasan rin ang paggamit ng vape. Ang vape ay mas mababa ang panganib kumpara sa sigarilyo. Ngunit hindi pa rin ito ligtas na gamitin. Ang paggamit nito ay nakasasama sa ating mga puso at baga dahil sa mga kemikal na maaaring magdulot ng long-term lung injuries. Kahit na itinuturing itong nakakatulong sa pagtigil ng paninigarilyo, ngunit dahil sa presensya ng nicotine, nananatiling nakaka-addict at nakasasama pa rin ito. Pang-apat, iwasan ang second-hand smoking. Umiwas sa mga taong naninigarilyo, pati na rin sa mga lugar na mausok ang paligid. Ang paninigarilyo ng ibang tao sa iyong paligid ay maaari pa rin magdulot ng panganib sa iyong baga, kahit na hindi ikaw ang mismong naninigarilyo. Panglima, iwasan ang exposure sa polusyon. Kung maaari, umiwas sa mga lugar na mataas ang antas ng air pollution. Kung hindi maiiwasan, magsuot ng face mask upang mabawasan ang paglanghap ng maruming hangin. Pang-anim, regular na mag-ehersisyo. Ang ehersisyo ay nakakatulong upang mapanatiling malusog ang ating baga at buong katawan. Nakakatulong rin ito kung nais mong umiwas sa paninigarilyo. Subukan ang ilang exercises tulad ng pagtakbo o kahit simpleng paglalakad. Pangpito, magkaroon ng healthy lifestyle. Kumain ng mga pagkaing mataas sa bitamina at mineral tulad ng prutas at gulay at umiwas sa mga bisyo. Ang tamang nutrisyon ay mahalaga upang mapanatili ang kalakasan ng ating baga. Sa simpleng pagsunod sa mga hakbang na ito, malaki ang maitutulong nito upang mapanatiling malusog ang ating mga baga at katawan. Isang paalala mula sa Department of Health at ng CARE 104.3 The Way FM.

0: Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlaba sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.
1: Ano ang sintomas ng sakit na AIDS?
2: Paulit-ulit na lagnat, mabilis na pagbaba ng timbang, labis at hindi maipaliwanag na pagkapagod, matagal na pamamaga ng lymph glands, mga sugat sa bibig, anus o ari, pneumonia at iba pang impeksyon sa baga, diarrhea na tumatagal ng higit sa isang linggo, red, brown or purplish blotches sa balat, nawalan ng memorya, neurological disorder at depression. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
1: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Ano ang pagkakaiba ng HIV sa AIDS?
2: Ang HIV positive ay pwedeng walang sintomas sa loob ng maraming taon. Maaari silang magmukhang malusog kaya't kadalasan hindi namamalayang sila ay carrier ng virus. Samantala, ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ay malubha at maaaring nakamamatay na sakit. Ito ang end stage ng HIV infection. Nangyayari ito kapag mahinang-mahina na ang resistensya sa katawan sanhi ng HIV. Kapag di napagamot ang HIV positive, posible itong mauwi sa AIDS. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
1: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
3: At sa kalakalan, samahang industriya ng agrikultura tutol sa mas malaking port imports ng pamahalaan. At ngayon sa detalye ng mga balita.
4: Pag-aaral, pang-nahing balita.
3: Nilinaw ng Korte Suprema na wala pang pinal na desisyon sa mismong petisyon ni Senator Ronald De La Rosa laban sa inilabas na warrant of arrest ng International Criminal Court. Ayon sa SC, tanging ang hiling na temporary restraining order ni De La Rosa ang isinantabi nito noong nakaraang Miyerkules. Binigyang diin ng mataas na hukuman na out of context ang naging pahayag ni Senior Associate Justice Marvick Leonen sa isang pagtitipon sa Marawi na siyang pinagmulan ng kalituhan ng publiko. Matatandaan na tinukoy ng ICC si De La Rosa bilang co-perpetrator sa mga kaso ng crimes against humanity na nag-ugat sa libo-libong pagkasawi sa ilalim ng war on drugs ng Administrasyong Duterte. Samantala, inatasan naman ang Philippine National Police ang lahat ng unit nito na hanapin at isilbi ang warrant laban kay Senador De La Rosa.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Bumuo na ng mga tracker team ang National Bureau of Investigation at tinututukan ngayon ang tatlong magkakaibang lugar kung saan posibleng nagtatago si Senador Ronald De La Rosa upang isilbi ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nakikipagtulungan na rin sila sa iba pang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng intelligence network para matunton ang senador. Bagamat umapela si Matibag kay De La Rosa na sumuko na lamang ng kusa, duda itong gagawin ng senador matapos itong biglang mawala sa Senado. Samantala, inihayag ng NBI na nakatanggap sila ng ulat na posibleng maglabas pa ang ICC ng karagdagang mga warrant laban sa iba pang individual. Kinumpirma naman ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na handa ang gobyerno na ipadupad ang mga susunod pang warrant alinsunod sa utos ng Department of Justice. Binigyang diin ni Castro na sa ilalim ng RA 9851, malinaw ang mandato ng pamahalaan na kilalanin ang mga kautusan ng International Court kahit walang utos mula sa lokal na hukuman, kaya't mas mabuting sumuko na lamang ang mga tinukoy na co-perpetrators.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa kaugnay pa ring balita, kinumpirma ng Bureau of Immigration na walang anumang record na opisyal na lumabas ng Pilipinas si Senator Ronald De La Rosa sa gitna ng paghanap sa kanya ng mga otoridad. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, base sa kanilang pinakahuling datos, walang naitalang pagbiyahe ang senador sa lahat ng international airport at seaport sa bansa kabilang ang Zamboanga International Seaport. Paliwanag ni Sandoval na nanatili si lang nakabantay dahil sa umiiral na Immigration Lookout Bulletin laban sa senador upang harangan ang anumang pagtatangka nitong tumakas na tinawag ng Department of Justice na isang paglapastangan sa hustisya. Gayunpaman, nilinaw ng BI na ang mga baybayin o bay areas na labas sa mga opisyal na daungan ay hindi nila saklaw at ito ay pinababantayan na sa Philippine Coast Guard, PNP at maging sa mga lokal na pamahalaan.
4: Bagong araw, balitang kalakalan.
5: Samahang industriya ng agrikultura tutol sa mas malaking pork imports ng pamahalaan. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
6: Mariing tinutulan ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dagdagan ang pagpasok ng imported na karne ng baboy sa bansa ngayon taon. Ayon kay SINAG Executive Director Jason Cainlet, makakasama umano sa lokal na industriya ng pagbababoy ang malaking pagtaas ng minimum access volume ng pork imports. Sinabi rin ni Cainlet na sapat at sobra pa ang supply ng baboy sa bansa at maaaring mapinsala ng murang imported na karne ang kabuhayan ng mga lokal na magbababoy. Hinimok naman ng SINAG ang publiko na tangkilikin ang sariwa at ligtas na lokal na karne ng baboy upang masuportahan at mapalakas ang industriya ng hog raising sa Pilipinas. Sa iba pang balita, kinwestiyon ng isang labor group ang workplace happiness survey dahil marami pa rin umano ang manggagawa na nakakaranas ng mababang sahod at kawalan ng seguridad sa trabaho. Ayon sa Federation of Free Workers o FFW, hindi tugma ang resulta ng survey sa tunay na kalagayan ng mga manggagawa na nakakaranas ng pang-aabuso at illegal dismissal. Sinabi rin ni FFW Vice President Julius Cainglet na kung tunay na masaya ang mga manggagawa ay bakit marami pa rin Pilipino umano ang naghahanap ng trabaho sa ibang bansa. Dagdag ng grupo, maliit lamang ang sample size ng survey kaya maaaring hindi nito kinatawan ang mga manggagawa sa mababang sahod at impormal na sektor. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 61 centavos. Canadian dollar, 44 pesos at 72 centavos. Sa Singapore dollar, 48 pesos at 23 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 41 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
4: Bagong araw, ulas, panahon.
3: Trough ng Low Pressure Area o LPA ang nakakaapekto sa Mindanao. Ayon sa PAGASA, ang Mindanao at ang Palawan ay magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at thunderstorms dulot ng trough ng LPA. Ang Bicol Region at Quezon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot naman ng easterlies. Habang ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot naman ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 26.6 hanggang 35.9 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:27 at lulubog dakong 6:20 ng gabi. Sa pagbabalik ng bagong araw, Senate Minority Leader Vicente Soto III pinabulaanan ang umunay planong Constitutional Assembly laban sa presidential bid ni Vice President Sara Duterte Carpio.
5: Impeachment process ni VP Duterte Carpio hindi dapat madiskaril sa palitan ng liderato sa Senado ayon sa House Prosecution Panel.
3: At sa palakasan, Alex Iala, mas handa at kumpiyansa sa pagbabalik sa French Open.
4: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Balik-balitaan tayo, itinanggi ni Senate Minority Leader Vicente Soto III ang alegasyon ni Senator Aimee Marcos na may planong magdaos ng Constituent Assembly o CONAS para harangin ang presidential bid ni Vice President Sara Duterte Carpio sa 2028 at palawigin ang termino ng Pangulo. Ayon kay Soto, tama si Senador Panfilo Lacson sa pagsasabi na walang katotohanan ang mga nasabing paratang. Binigyang diin ng senador na kailanman ay hindi naging agenda ng minorya ang CONAS. Nilinaw ni Soto na naghapunan lamang sila ni House Speaker Faustino D. III kasama ang ilang kaibigan kung saan napag-usapan ang ideya ng regional Senate representation at mungkahi niyang ibaba ang edad ng mga pwedeng tumakbong senador at pangulo. Giit niya, kwentuhang pambarkada lamang ito at mali ang naging hinala ng impormante ni Senadora Aimee Marcos. Una rito, iginiit ng senadora na nagtatangka umano ang buong minorya na bawiin ang liderato ng Senado para isulong ang CONAS na magpapahaba rin anila sa termino ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hanggang sa taong 2031.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
5: impeachment process ni Vice President Sara Duterte Carpio hindi dapat madiskaril sa panitan ng liderato sa Senado ayon sa House Prosecution Panel. Para sa detalye, narito si Eddie Galvez.
7: Kahit na magkaroon muli ng palitan ng liderato sa Senado, hindi dapat madiskaril ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni House Prosecution Panel Spokesperson Representative Zia Lonto Adjong, layo na ng prosecution panel para sa Senate Impeachment Court na dinggin ang mga ebidensya at testimonies without unnecessary delay. Aniya, kahit na mangyari ulit ang pagkakaroon ng leadership changes sa Senado, ang impeachment case laban kay VP Sara ay mananatiling hindi magbabago. Binigyan din ni Adjong ang impeachment trial ay magsisibay bilang isa sa Constitutional Core Accountability Mechanism. Aniya, nais ng prosecution panel na gawin itong crystal clear para sa publiko at wala ni isa rito ang malaya sa pananagutan. Nitong nakaraang linggo, nagpahayag ang Senate Minority Bloc ng planong i-nominate si Senator Sherwin Gatchalian bilang kapalit ni Senate President Alan Peter Cayetano na ayon sa kanila mas magkakaroon ng balanse at walang kinikilingan ang institusyon na naharap ngayon sa mabibigat na issue. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang balita, pinuna nina human rights lawyer at victims legal counsel Attorney Christina Conti at Cardinal Pablo Virgilio David si Senate President Alan Peter Cayetano matapos nitong depensahan ang war on drugs at tawagin itong isang pro-life campaign. Ayon kay Attorney Conti, isang malaking insulto sa mga pamilya ng mga nasawi ang pahayag ng Senate President para pagtakpan lamang sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senador Ron De La Rosa na kapwa may kaso sa International Criminal Court. Nagbabala naman si Cardinal David na ang pagbibigay katwiran sa marahas na kampanya ay walang proteksyon sa ilalim ng free speech at maaari pa rin ituring na aiding and abetting o pagtulong sa krimen sa ilalim ng Rome Statute. Kamakailan ay inilagay ng Senado si De La Rosa sa kanilang protective custody bago ito tuluyang nawala na siyang dahilan kung bakit tanawagan ng National Bureau of Investigation kay Senate President Cayetano at Senador Robin Hood Padilla na tulungan ang mga otoridad na mailatag ang buong kwento sa likod ng pag-alis si Senator De La Rosa sa gusali ng Senado.
4: Bagong araw, balitang bayan.
5: Niyanig ng magnitude 5.5 na lindol ang bayan ng Bayabas, Surigao del Sur kaninang madaling araw. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nagdulot ng intensity 4 ang pagyanig sa Bayabas at Tandag City. Bagamat hindi nag-iwan ng pinsala ang lindol, nagbabala pa rin ng mga eksperto sa mga posibleng aftershock.
4: Bagong araw, balitang bayan.
3: Patuloy pa rin ang paghahanap ng mga otoridad sa nasa 20 manggagawa na naipit sa gumuho na ginagawa na siyam na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Naka-detect ang Bureau of Fire Protection ng mga signs of life sa ilalim ng guho. Kasalukuyan ang gumagamit ang mga rescue team ng mga heartbeat detector at gayon din ang mga aso upang mapabilis ang pagliligtas sa mga biktima.
4: Bagong araw, balitang bayan.
5: Nasa gip naman ng mga otoridad ang 32 individual na na-stranded sa Rumaragasang Ilog sa Marilog District, Davao City. Gumamit ng mga lubid ang mga rescue team upang ligtas na maitawid ang mga biktima. Samantala, agad namang nagsagawa ng clearing operations ang Department of Public Works and Highways matapos magdulot ng landslide ang malakas na ulan sa lugar.
4: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Mas handa at mas mataas ang kumpiyansa ngayon ng Filipina tennis star na si Alex Iala sa kanyang pagbabalik sa French Open. Makakaharap ng 21-anyos na atleta si Iva Jovic ng United States sa unang round. Ayon kay Iala, malaki ang iniunlad ng kanyang laro sa clay court sa nakalipas na isang taon.
4: Bagong araw, balita sa palakasan.
5: Naghahanda na ang Philippine Pickleball Federation para sa mas matinding kompetisyon sa darating na World Cup ngayong taon sa Vietnam. Maglulunsad ang federasyon ng mga pambansang qualifier upang piliin ang pinakamahusay na mga manlalaro. Hinalis na rin ng mga organizer ang limitasyon sa skill ratings, kaya maaari nang sumali maging ang mga elite professional players.
3: Sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Bagong Araw, World Health Organization kinilala ang kontribusyon ng Pilipinas sa global health workforce.
5: PNP handang magbigay seguridad sa pamilya ng mga nawawalang sabungero.
3: At sa ibang bansa, Israel at Amerika, nagkasundo na dapat tuluyang wakasan ang nuclear threat ng Iran.

0: FEBC Network News. Naririnig sa mga hintila ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Kinilala ng World Health Organization ang mga hakbang ng Pilipinas sa pagpapalakas ng pandaigdigang health workforce sa mga hakbang nito para protektahan ang mundo laban sa mga virus. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, pinatutunayan nito na ang solusyon sa global nursing shortage ay hindi lamang nakasalalay sa recruitment. Importante rin anya ang knowledge sharing, mga training at capacity building kung saan natututo ang ibang bansa mula sa mga Pilipinong healthcare workers. Giit ng DOH, hinahanap-hanap talaga sa ibang bansa ang clinical competence, cultural adaptability, at ang mataas na standards ng mga Pinoy sa healthcare delivery. Sinang-ayunan din ng ahensya ang pahayag ng WHO na walang kinikilalang border o politika ang mga virus, kaya naman napakahalaga ng kooperasyon sa mga pulisiya at mga kasunduan sa ilalim ng World Health Assembly.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Handa ang Philippine National Police na magbigay ng proteksyon sa mga pamilya ng mga nawawalang sabungero kasunod ng mga ulat na di umano'y pinipressure sila ng kampo ng negosyanteng si Charlie Atong-ang. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., iniimbestigahan nila ang anumang uri ng pananakot o panunuhol na may kaugnayan sa kaso. Titiyakin din anya ng pulisya na walang magiging mockery of justice o pagmamanipula sa legal na proseso. Nagugat ang isyong ito matapos ireklamo ng mga kamag-anak ng biktima ang abogado ni Ang na si Caroline Cruz na siya ring executive director ng Pitmaster Foundation. Ayon sa pamilya, sinabihan umano sila ni Cruz na huwag nang sumipot sa mga hearing kapalit ng pera para pahinain ang kaso. Itinanggi naman ni Cruz ang mga alegasyon bagamat inaming nagbigay ng financial assistance at nakipagkita sa pamilya noong Abril dahil kusa umano silang lumapit sa opisina at walang anumang kondisyon ang tulong na ibinigay.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sa iba pang pangyayari, umabot na sa 10,129 na Pilipino ang ligtas na na-repatriate o naibalik sa bansa mula sa gitnang silangan dahil sa nagpapatuloy na krisis. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, kabilang sa mga nasa ilalim sa repatriation nitong nakaraang Mayo 24, ang halos 8,000 OFWs, higit 1,000 dependents at daan-daang stranded na mga Pilipino. Bukod dito, mahigit 34,000 na apektadong individual ang nakatanggap ng financial assistance. Kabilang dito ang mga OFWs na hindi umuwi ng Pilipinas, subalit naapektuhan ang trabaho at nabawasan ng sahod. At sila'y nabigyan ng tig $200 na tulong. Patuloy din ang pamamahagi ng DMW at ng Overseas Workers Welfare Administration ng pagkain, medical assistance at shelter assistance on site. Nangyayari ang pag-uwi ng mga Pinoy sa gitna ng umiiral na tigil-putukan sa pagitan ng Amerika at Iran kung saan nagpahayag ng pag-asa si U.S. Secretary of State Marco Rubio na malapit nang magkaroon ng kasunduan para tuluyang matapos ang gulo sa rehiyon.
0: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Nagkasundo sina Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu at United States President Donald Trump na dapat tuluyan nang tapusin ang nuclear threat ng Iran sa anumang huling kasunduan. Ayon kay Netanyahu, kailangang kalasin ng Iran ang kanilang mga pasilidad at alisin ang mga nuclear material. Binigyang diin naman ni Trump ang kanyang suporta sa karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili.
0: Bagong araw,
1: Napinsala naman ang mga debris ng missile ng Russia ang opisina ng World Health Organization sa Kyiv, Ukraine. Ayon kay WHO Chief Tedros Adhanom Ghebreyesus, basag ang mga bintana sa ikatlong palapag ng gusali ngunit wala namang nasaktan sa insidente. Muling nanawagan ang opisyal para sa isang ceasefire at pagtigil sa pag-atake sa mga sibilyan.
0: Bagong diwa.
1: Mula po ito sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kabanatang 11, Talatang 6. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa.
0: Bagong araw, bagong balita.
1: Yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga, 25 sa buwan ng Mayo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shekina Abalon.
1: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
0: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang tamang oras, alas 6:53 ng umaga.
3: Uy, kabayan! Ramdam mo na ba ang init? Summer na talaga!
4: Oo nga! Pero alam mo, habang enjoy tayo sa bakasyon, may mga sakit din na dapat nating iwasan.
3: Tama! Kaya naman, pag-usapan natin ang 5 summer diseases na dapat mong bantayan.
4: Unahin na natin ang sunburn. Kapag napapansin mong namumula o nagbabalat ang balat mo, ay naku! Sunburn na yan!
3: Iwasan ang tirik na araw ha! Lalo mula 10 a.m. hanggang 3 p.m. At kung lalabas, huwag kalimutang magpayong o mag-sunscreen.
4: Next naman, sipon at ubo. Kahit mainit ang panahon, pwede ka pa rin napuan ito.
3: Kaya importanteng palakasin ang resistensya sa pagkain ng prutas at gulay at huwag kalimutang matulog ng sapat.
4: Pangatlo, pagsusuka at pagtatae. Medyo delikado to, lalo na kung maruming pagkain o tubig ang sanhi.
3: Kaya siguraduhin na malinis ang kinakain at iniinom. At kung tuloy-tuloy ang sintomas, magpatingin agad sa health center.
4: Pang-apat, sakit sa balat. Alam mo na, ang bungang araw, pangangati, komo na yan sa init.
3: Simple lang ang solusyon. Maligo araw-araw at pratilihing malinis ang katawan.
4: Pang-lima, kagat o kalmot ng aso o pusa. Huwag itong baliwalain ha!
3: Kapag nangyari yan, hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto gamit ang sabon at tubig. Tapos magpabakuna sa Animal Bite Center.
4: Kabayan, tandaan na ang pag-iingat ang pinakamabisang proteksyon.
3: Sa simpleng pag-aalaga sa sarili, iwas sakit tayo ngayong tag-init.
5: Maging alerto, manatiling ligtas, at enjoyin ang summer!
6: Summer na naman! Nakapag-swimming na ba ang lahat?
7: O hanggang... Shishi na lang talaga.
6: Kung uso ngayon summer ang swimming, may mga sakit rin nakikiuso. Kasama na riyan ang sore eyes, nakilala rin bilang conjunctivitis o pink eye. Ito ay nagsisimula sa pamumula at pamamaga ng mga conjunctiva o ang mucus sa membrane na siyang nagsisilbing balot o lining sa puting bahagi ng mata at sa loob ng mga talukap ng mata. Ano nga ba ang mga sanhi ng sore eyes? Unang-una ay ang virus at bacterial infection. Pangalawa, mga kemikal. At pangatlo, trauma o injury. Kakerian, alam mo bang naipapasa rin ito? Pero, paano nga ba? Una na dyan ay ang direktang contact sa mga kamay ng mga taong may sore eyes. Pangalawa, paghawak direkta sa mata gamit ang kontaminadong kamay.
7: pangatlo, paglangoy sa pool na may konting chlorine. Kung sa tingin mo'y nagawa mo ang alinman sa mga ito at nangangamba kang baka magkaroon ka ng sore eyes, narito ang mga sinyales at sintomas na dapat mong bantayan. Una, pamumula ng mata. Pangalawa, pamamaga ng mata. Pangatlo, pangangati ng mata. Pang-apat, pagdidikit ng talukap. At panglima, matubig at may nana na mata. Kung mayroon ka ng mga nabanggit na senyales at sintomas, narito ang mga dapat mong gawin. Una, magpakonsulta agad sa doktor. Pangalawa, umiwas sa mataong lugar. Pangatlo, palagi ang maghugas ng kamay. Pang-apat, magsuot ng salamin. Panglima, gamitin lamang ang sariling gamit. At pang-anim, iwasan ang hand-to-eye contact. Gawin ito upang maiwasang lumala ang iyong sakit at hindi ka masabihin ng, "What happened, Vela? Why are you crying again?" I know. Sore eyes, right? Ingat! Ka-care yan! Paalalang hatid ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga.
4: Ay isang pet owner na mayroong napaka-clingy at maharot na aso o pusa. Bagaman ito ay kanilang natural na pagpapakita ng kanilang sweet gestures, mahalagang tandaan ng ating mga mahal na fur babies ay may kagat na maaaring magdulot ng sakit at trauma. Bukod pa dito, ang simpleng kalmot ng ating mga alaga ay maaari ring magdala ng panganib sa ating mga kalusugan. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ang insidenteng ito sa inyong tahanan o sa iyong kakilala, narito ang mga dapat na gawin. Unang-unang dapat gawin kung sakaling ikaw o ang iyong kapamilya o kakilala ay makagat o makalmot ng aso o pusa ay agad na hugasan ang parteng nakagat o nakalmot sa dumadaloy na tubig at sabunin ito. Pangalawa, hugasan ng 10-50 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. At pangatlo, linisin ng alcohol gaya ng povidone iodine o iba pang antiseptic ang iyong sugat. Panatilihin itong malinis at huwag takpan. Gaano man kalambing ang ating mga alagang aso at pusa, huwag pa rin kalilimutang maging maingat sa pag-aalaga at pakikilaro sa kanila para sa iyong kapakanan, ng iyong fur babies at ng buong mong pamilya. Ang paalalang ito ay hatid sa iyo ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng Care 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga. Ingat! Pagmaan! Take care, ka-care yan!
8: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating, patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, eksaktong alas 7 ng umaga.
1: Pagtalakay sa mga balita at isyung napapanahon na nakakaapekto sa ating komunidad. Makibalita, makialam at makibahagi dito sa Oras na Pilipinas.

0: Diyos marahay na aga, Bicolandia.
1: Good morning po sa Indoga Boss.
0: Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa programang Oras na Pilipinas,
1: Bicolandia.
0: Ngayon po ang araw na naman ng Monday, Lunes na naman ng pagkaaga. Anong day, anong pitsang ko niyan?
1: May 25, 2026.
0: Kumusta po kamo? Kumuestas, mis amigos y amigas in todos Bicolandia.
1: Kumusta po ang sinong pagkapikapi?
0: No. Kumusta po kayo ngayon? May tulo o may pasok? May klaseng unyan?
1: May klase.
0: Sa CHED. Sa DepEd, wala na. Bakasyon na ang DepEd ngayon.
1: Pero sa iba, mga graduation ng unyan na mga uwi.
0: Kahapon nakaulay ko karon yung mga teachers duman sa Masbate. Kuan sinda, ngarag sinda sa bagong ano.
1: Ay oo, may nakauron man ako kahapon sir, digdi sa tabako na teacher.
0: Oo.
1: 4 years na siya sa pagiging teacher. Mm. Wara pa siyang expertise sa pagtuturo. Paburba gud.
0: Ganon talaga. For good naman yan. Kaya hindi naman yan magdidesisyon ng gobyerno ng ganyan kung yan ay for bad. Ano na lang tayo, sakay na lang tayo. Ganun talaga.
1: Na lang.
0: Oo.
1: Para sa ikakamaray man kayo dyan.
0: Oo, kasi pag kumontra man kamo dyan, maginibo, makulog lamang ang payo nindo. Makulog ang buot, makulog ang payo. Iyan naman karunin na changes na yan. Dakulon man na utak ang nag-i-receive ka yan.
1: Kaya lang, uyun na naman. Gastusan na naman.
0: Gastusan na naman.
1: Milyonis na naman.
0: Palagay ko naman, naisip rin yan ng gobyerno. Mm-hmm. At palagay ko ay meron din silang gagawin para dyan sa gastos na yan. Mm-hmm. Ha? Kaya sa mga teachers natin sa DepEd, sige lang. Total naman, managdagdag naman ang sweldo nindo.
1: Ha? Wow! Congratulations sa pagdagdag.
0: Kaya ayos lang yan. Everybody happy dapat. Maray na aga tabi isento ka boss. At kumusta po ka mo? Ngunyan na pagkaaga, mas maray pa karoon eh. Balikan muna natin. Punta muna tayo sa salita ng Diyos. Ano? Para ta sa ating gabay. Punta tayo sa Psalm 91, 1 and 2. Paborito ko yung salmo na ito, Karoni. Psalm 91.
1: Psalm 91? Mm-hmm. Wait lang.
0: Verses 1 and 2.
1: Psalm 91, verse 1 and 2. Sige.
0: Ang sabi diyan, "He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust."
1: Sabi sa Tagalog, siya naghahangad ng paggupkup ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan. Mm-hmm. Ay makapagsasabi kay Yahweh, "Mugkat kanlungan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan."
0: Ngayon, napakaganda ng verse na ito mga kapatid. Ano? Ito isa sa mga comforting verses sa Biblia na nagtatalakay patungkol sa protection ng Panginoon, sa security, faithfulness, pero only to those who trust Him and only to those who dwell.
1: Who dwells.
0: Ibig sabihin, nanirahan ka sa place of the Most High. Anong ibig sabihin yan? Mm-hmm. Hindi naman yan literal. Na manirahan ka ngayon sa church, doon ka na nagkatira, makuarog yan ka yan, ano? Dwelling in the place of the Most High simply means having relationship with Him.
1: No? Yun muna.
0: Yun muna dapat.
1: Bago natin maramdaman yung na siyang ating refuge at siyang ating fortress.
0: Hindi ito, Karone, ang dwell, hindi ito ay yung ano,
1: na papasok lang.
0: Visiting occasionally. Visitor, papasok ka lang kung may kaipuhan ka. Matawag ka lang sa Diyos kung napapagal ka, nahirapan ka. Bako yan.
1: Parang occasionally.
0: Occasionally. Pag sinabi mong dwell, doon ka nakatira sa presensya ng Diyos. Ibig sabihin, nasa puso mo ang Panginoon. Oo, kinilala mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay.
1: At saka yung dwells dyan, yung ibig sabihin yan, yung dwelling ay yung nananatili.
0: Nananatili, oo.
1: Hindi yung pabugso-bugso lang.
0: Oo. Ah. Ibig sabihin yan, ano, doon mo raw mararanasan, kapatid, yung protection ng Panginoon. Ha, protection, yung pangangalaga. Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, i-qualify lang natin, ha. Hindi ibig sabihin na dahil nananatili ka kay Lord, hindi ka na makakaranas ng kapighatian.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Kasi baka may magtanong, eh. Eh, believer naman yun, eh. Faithful naman kay Lord. Ba't nagkasakit? Ba't namatay?
1: Andito diba? Pa tayo sa Mm-mm. sa lupa.
0: Ah.
1: At, pero ang kagandahan naman yan ay mayroon naman tayong proteksyon. Nakakahingi tayo ng tulong. Diba? At may Diyos tayong manggagamot. Yun ang kahit na dito sa lupa, sabi nga ni Jesus Christ, you will have trouble. Pero may kapayapaan tayo.
0: Ayun,
1: sa kanyang presensya.
0: Yun ang protection niya. Yung presence ng kapayapaan, hindi ka nag-iisa sa pinagdadaanan mo, God will. But above all this, mga kapatid, kalooban pa rin ng Panginoon ang mangyayari. Ano ba talaga ang kalooban ng Panginoon? Kasi ang kalooban ng Panginoon karon, eh, hindi lahat yan favorable sa atin. Sa totoo lang. May mga kalooban ng Panginoon na hindi favorable sa tao. Pero nakakapagbigay ng glory sa Panginoon.
1: Minsan, masakit ang mga pinagdadaanan. No, pero sabi nga, tingnan lang natin kung paano tayo ginagabayan ng ating Panginoon.
0: We are for the disposal of God.
1: Yes.
0: So, ang protection ng Panginoon is nandun sa kanyang kalooban. Hindi sa gusto mo. Nandun sa kalooban,
1: niya. Kaya makakapagsabi daw tayo that He is our refuge and our fortress. My God in whom I trust.
0: Ayun. Yan po ang salita ng Diyos sa umagang ito, mga kapatid. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po dahil meron na naman kaming bagong umagang haharapin. Maraming mga pagsubok ang maaari naming harapin sa mutsari. Pero salamat sa Panginoon dahil kung kami ay nasa presensya mo, ikaw ay nangako na hindi mo kami iiwan o pababayaan man. Dalangin ko po, Panginoon, ang proteksyon ng aming mga listeners na gayon din nagtitiwala sa iyo.
1: Yes, Lord.
0: San man sila paroroon, anuman ang ilang mga gawain sa araw na ito, hiling po namin ang inyong pagpapala at proteksyon sa kanila. Ingatan niyo po ang bawat pamilya, ang mga magtatrabaho, ang pupunta sa mga eskwelahan. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Nawa po ang araw na ito ay makapagbigay kami ng kapurihan sa iyong pangalan. Dalangin ko rin po kaming dalawa habang kami ay nakikipag-usap, nagbo-broadcast, dalangin po namin ang iyong wisdom. Ibigay sa amin upang lahat ng aming sasabihin ay makapagbigay ng kaluguran sa iyong pangalan. At nawa po ang aming mga listeners din sa umagang ito ay bigyan niyo po sila ng kagalakan sa kanilang mga puso.
1: Yes, po.
0: Habang nakikinig sa amin at sa iba pang mga programa ng Care 104.3 sa buong maghapon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen.

0: Yan, dagos-dagos na kita mga katugang, 7:10 in the morning. Diyos, maraming na agad tabi sa mga listeners natin sa radyo sa buong Bicolandia na inabot ng signal ng Care 104.3 The Way FM.
1: Sa mga silent listeners na dyan, sa Orazo, nakauron ko sinda kasuhapon.
0: Oho!
1: Pabati naman daw, sabi dyan ni Sister Eve, may Esplana.
0: Oy!
1: Esplana family, good morning tabi sa Indo. And Cedro family, ayan sa mga family po ng mga taga-Oras.
0: Good morning tabi sa Indo Gabas dyan. At syempre gusto muna nating batiin ng Feliz Cumpleaños ang may mga birthdays ngunyan na aldaw ng May 25. Unang-una na natin gustong batiin Happy Birthday kay Brother Mark Joseph Carreras. Brother Mark, happy birthday sa'yo. Feliz cumpleaños.
1: Happy birthday. Sisipa.
0: Happy birthday din. Meron pa dito mga kilala tayo ha.
1: Iba man.
0: Happy birthday kay Brother Arnel Medalia dyan sa Rawis. Siyempre, belated happy birthday kay Pastor, ang Senior Pastor ng Good News Baptist Church sa Masbate, Pastor Choi Tuzon.
1: Belated happy birthday. Kung sisay man pa may birthday, pa-shoutout na lang po digdi para mabati ito.
0: Siyempre, tayo po ay nakikiramay. Pangalan po ng programang Oras na Pilipinas, Bicolandia. Kami po ay nakikiramay sa pamilya ni Brother Manny Casañada. Listener natin ito, Karoni. Sa pagpanaw, biglaang pagpanaw ni Chow, ano? Kenneth Casañada. Diyan po sa nangyaring vehicular accident sa Rawis. Ano? Noong Sabado ng
1: gabi.
0: Friday ng gabi. Oo. Diyan po sa may harapan ng Siku Gasoline Station.
1: At nakikiramay din kita sa pamilya Nidia. Pastor Marlon Nidia.
0: Kami po ay nakikiramay din.
1: Nasa Panginoon. Ngayon yung libing.
0: Ngayon ang libing. Kami po ay nakikiramay. Diyos maray na aga po tabi sa Indo Gabon sa mga mas batinyo sa yaw na kuduman ka na Sabado at Domingo, no? Sa mga members ng Good News Christian Fellowship at syempre sa mga members ng Philippine National Police, Provincial Office sa Masbate,
1: PPO.
0: Sa pangunguna ni Police Colonel Jeffrey Araujo. Sir, maraming salamat sa iyong warm accommodation. Siyempre sa mga life coaches din, sa pangunguno ni Provincial Coordinator Jose Lito, Pastor Lito Apuya.
1: Apuya.
0: Good morning at salamat sa inyong warm accommodation.
1: Salamat sa
0: pira na
1: 130.
0: Wow.
1: Nag-corrup sa na ako.
0: 120 na ang yaon dyan sa Facebook. Nag-corrup ka sana. Nadagdag, nagbawas. Iyan. Dahil barawasan.
1: Okay na. Good morning tabi Ate Grace Cayetano. Good morning po Pastor Ricky, Pastor Rene. Amin po sa magayunon na prayer.
0: Ay, salamat po noon. Praise God.
1: And kay Ernesto Salazar, morning po sa Duwang Bishop. Magkapi na. Amin po. Kaso itong Biyernes, pambira. Ang mga kaibanan ko sa mga matitindi pala ng mga bishop magkaraon.
0: Magkarape?
1: Magkaon.
0: Magkaon.
1: Pambira. Inatake ako, Sir Keiko, yan. Asin.
0: Iyo?
1: Pagkabanggi.
0: Matindi naman kaya itong karaonan ta.
1: Matindi man ito.
0: Duman man kaya sa mga mahaharang.
1: Binanatan man kaya kiharang tulos duman sa sabaw.
0: Bata, naghapot man kaya. Ano nga niya ang gusto nindong?
1: Marang o dae?
0: Marang nga niya. Pero si birthday boy ang unang nagreklamo.
1: Maanghang
0: da.
1: Ay, salamat tabi. Birthday boy.
0: Salamat tabi. Bishop Ruel. Oruela. sa iyong birthday, ano yung tawag doon? Birthday, post-birthday celebration. Kasama ko natin si Bishop Ferds Maranyo, ang may-ari, ang distributor. Nang paborito namin na kape ni Karon eh. At paborito na rin ni Daddy Roo.
1: Ni Daddy Roo. Tapos tinao ko naman sa Sarogom Astor.
0: Ayun nga. Ayun? Dahil ka nag-inom?
1: Tinao ko na. Nakainom na baga ako ka ito.
0: Ayun, sa baga.
1: Garo na ikaw, naabo ko na ulit.
0: Nag-order ako.
1: Pambira.
0: Dahil pa man ubos.
1: Dahil pa ubos. Sa kuya, tinao ko naman sa Sarogom Astor. Pastor Melvin.
0: Ayun, ano sabi? Good.
1: Good.

0: Pag gusto nito mag-order na kape.
1: Gusto mo kayo to Don Alfonso na kape?
0: Ay, matindi.
1: Ikikwento mi sa imo chan. Ang kape. Ang Bertod.
0: At sabi, exclusive lang pati ito.
1: I-exclusive.
0: Exclusive lang ito. Na kape. Duman lang pati ito makukuha.
1: Good morning, Gabi. Brother Ernesto Salazar. Mm-hmm. Morning po sa duwang Bishop. Magkape-kape. Amen po.
0: Amen.
1: Ay, salamat, Brother Ernesto Salazar.
0: Oy, Ezekiel Dipeder. Good morning, Mr. Ben Cruz at Mr. Bean. Dogwaping Soner. Pastor Rico, absent ka na po.
1: Absent ako kahapon.
0: So cheers. Marcos Tio, present natin ito. Naka-selfie ka po. Ha? Ang cute. Ang cute na kang
1: Kang aking apo. Nandun ako kahapon sa Masbate City, sa Masbate Police Provincial Office. Pastor Ador Porengue, ang siga ng ano eh, siga ito ng diet. Maray na aga po sa Indo, God bless.
0: Maray na pagkaga.
1: Maray na aga po tabi sa imo, Pastor Ador Porengue.
0: And Nanay Rizzi, Pebenito Abadiza, good morning po, watching po sa Indo.
1: Salamat Nanay Rizzi. Hoy, siyempre gusto kong batiin ang siga ng Marifoski na may youth camp ngayon.
0: Hoy!
1: Doon ko iniwan sa kanyang aking helikopter.
0: Iniwan mo?
1: Oo. Ay, grabe naman ang kwento sa kuya. Grabe ang pag-alaga.
0: Oo, talaga.
1: Talagang maasahan mo ito
0: at
1: si...
0: At asay ka nag-aging? Pilar.
1: Pilar. Pilar ako nag-agi. Doon ko iniwan ang helikopter ko.
0: Nagbahatod ka na sana?
1: Nag-tricycle na sana ako naman. Malapit lang naman. O, tapos si Pambira, inalagaan niya talaga.
0: Inalagaan?
1: Matindihon sa...
0: sa alaga?
1: Hospitality.
0: Ito si... Sa'yin ito kinag?
1: Ha? Binaol?
0: bawal ito pati ito mga kayaan.
1: Bawal ito mga atian.
0: Grabing alaga kayo ito.
1: Salamat tabi pa sa Rebel Bounce, ha? At salamat din po kay bagong mag-graduate ng Doctor of Education diyan sa kapatid natin diyan sa ano ha, sa ano nga pangalan ng church si Pastor Rebel?
0: Naalingawan ko sa
1: pangalan. Basta yung
0: Marifoski.
1: Marifoski. Congratulations, Ma'am Doktora.
0: Wow.
1: Ako pa'y pinakain ng napakasarap na champurado.
0: Wow.
1: Ha?
0: Matindi talaga.
1: Salamat po. Paperus!
0: Uy!
1: Good morning sa dalawang pogi na pastor na artistahin!
0: Uy, ay Diyos. matindi pati ang pagkumunyan, sir.
1: Ang arrival mo?
0: Uy! May sikay na glory ako ngayon. Araw ko takayan.
1: Abang puti mo.
0: Araw kayaan. Pero hindi sa wrong monitor ta. Parehas lang ko ulit.
1: Parehas talang.
0: Baka dumandag talaga.
1: Good morning, Tabi. Sa makeup artist ni Caro ni Kunya.
0: Pigbabati ko sa kuyang Agum. Good morning sa imo. I love you.
1: Wow, matindi ho.
0: Lunis pa kasi.
1: Garo may utang. May utang ka.
0: May utang.
1: Siyempre, gusto ko man batiyon ng good morning!
0: Siyempre!
1: Ang sa kuyang sweetie pie, honey pie. Good morning, Moachu.
0: Uy, nalingawan ta sa tuyang hapot, sir. Ikon mo na sa hapot
1: mo. Awiyo!
0: Uday po ang nag-iisip sinda.
1: Abang nag-iisip sinda. Uday po ang hapot ang kunya na pag-aaga. Bigyan ta muna ng background ka, Ronnie.
0: Sige.
1: Taining si Congressman Libeste. Nang Batangas. Ay namigay tabi. Hali sa bulsa niya daw ha.
0: Sa sariling pera.
1: Sariling pera niya.
0: Mm-hmm.
1: Bumili ng 1,000,000 sako ng bigas. Hindi 1,000,000 piso ha.
0: 1,000,000
1: sako ng bigas. At ipamamigay sa mga constituentes, kalyado man o hindi, matanda man o bata, bibigyan ng tigay isang sako.
0: Matindi na siya.
1: Matindi, ano, no?
0: Matindi.
1: Makamakin mo
0: yan. 1,000,000?
1: Oo.
0: Pero ang constituents niya?
1: Hindi ko aram. Baka sobra, baka sarong mga pamilya, sarong sako talaga.
0: Baka buong ka na ito, buong Batangas.
1: Baka buong Batangas. Ibang klase, ano?
0: Kaya lang dapat, bako sa politiko niya ipakapot.
1: Siya siguro mismo ang mamaya.
0: Takong ihuhitao niya ito sa barangay.
1: Ayun. Ublas.

0: Papalitan iyan gi mga kuya.
1: Anong mga, anong apot sir?
0: Ang apot ta. Kamo ba nag kamo ba sang ayon or anong masasabi niyo diyan? Dapat bang ganun din ang gawin? Nang ibang mga politiko?
1: Uy, matinding apot mo yan, sir. Dapat bang gayahin?
0: Gayahin?
1: Nang
0: mga congressman din?
1: Sa buong Pilipinas?
0: Sa buong Pilipinas. O kaya digdi lang muna sa albahe. Kasi digdi ka sa albahe.
1: Pero congressman yung yaon ta digdi.
0: Sa albahe pa lang, tulo.
1: Tulo.
0: Digdi kaya sa tuya, Karoni. 10 kilo ng bigas, hali sa NFA.
1: Tapos?
0: Mapila ka pa maghapon. O, yun ang sa tuyang hapot. Ano? So, mag-isip-isip na tabi ka mo. Dapat ba itong...
1: Arugun. Ang ginibon ni Congressman Leviste.
0: Na namigay. Manimigay ng bumili sa galing sa bulsa niya ng 1,000,000 sako ng bigas.
1: Ang hapot, kung kaya ho.
0: Kaya man iya.
1: 1,000,000?
0: Sako ng bigas?
1: Oo.
0: Kaya. Alangan, 1,000,000 pesos pirang sako sa na yan.
1: Ang sarong sako ng union, 1,000 plus.
0: Oo. So, ang 1,000,000?
1: Ang 1,000,000, mga almost mga 1.5 yan.
0: Okay, tapos. Sobra.
1: Sobra. Hindi, mga 1.5, sir. Takong mga 1.8 ali.
0: Oo.
1: Mga 1.8 ang kada, 1.6. Pwede, mga kulang-kulang 2 million.
0: Sobra, kasi 1 million na sako. Times?
1: Times, so 1,000.
0: 1,000. 1 million times 1,000.
1: 1.8, sabi mo ito ng mga 1.5?
0: Billion.
1: 1, 5.
0: Matindi. Billion.
1: Nakwarta yun si...
0: Nakwarta. Sige, dagusagos si kita ang sa indong mga kasagutan ha. Mayroon niyang katumbas na halaga.
1: Na!
0: Dahil Lunes ko niyan,
1: pera.
0: Mabigay ako ng 100 pesos.
1: Matindi ka. Pero nakakuha ka, kinrunda ko lang. Garo naka-speak ka ki.
0: Wow, mo na nga ni guys.
1: Pagtataon ni Isim sa kuya, pambihira.
0: At yan, pag-abot, at yan. Pag-abot dito, at yan.
1: Iling ko doon laman ka, Jing.
0: Yaon si SM mo, nanonood. Manawagan ka, manawagan ka.
1: SM, tabi. Oo. So, sponsor na.
0: Oo, madig dito, Raja.
1: Sige.
0: Good morning, Brother Ernesto Salazar. Good morning, Sinta. Salamat.
1: Hoy, sabi ni SM, o, nandabaga pala si SM.
0: Ano sabi ni SM?
1: Good morning po, may listener po tayo from... Monreal Masbati.
0: Si Uyay.
1: Ang taga Monreal. Baka ang taga Monreal si Michael Quintana.
0: Oo.
1: Diba? Nasa GC po siya kahapon. Hanap ka po, Pastor Rico.
0: Ay.
1: Si Colleen Genton.
0: Si Sir Colleen, pasensya ka na. Naguli ako kahapon dito sa aton.
1: Lagi daw siya nakikinig.
0: Oo. Adto ako kahapon sa Masbati City. Dire nga lang ako nakadaan sa Tikaway Land. Kaya diretso na ako nagsakay pabalik.
1: Kaya siguro nga ni nagadun sa dito sa Legazpi kay kitaon ka.
0: Wala ka man ako makita kay adto ako sa adto ako sa Masbati kahapon. Grabe ang kabuditan ko kahapon sa pagkain.
1: Ay, pambihira. Nakakaon ka dito na ako, no? Na so Bataway.
0: Anong Bataway? Pambira, grabe ang ano, grabe ang kabuditan ko sa pagkain na handa ng Masbati PPO. Tsaka handa ni Pastor Choi. Pastor Choi. Sa Good News, matindi 'yon. Surrender ako karon eh.
1: Iyo?
0: Na-o?
1: Dinara mo kuta.
0: Ha?
1: Pwede man ito balunon.
0: Balunon.
1: ang mga sirado man, sir. Hindi dara din, lalo na ang crab. Niluto sa Masbati. Pag dara rin naman, sirado.
0: Inisnab ko ang crab.
1: Ay, matindi.
0: Ayoko ng crab mentality.
1: Ayaw mo.
0: Sabi ni Papi Rose, so jacket ba ya?
1: Ayaw man sa'yo mukha siya, sir.
0: Iyo? Anong gusto mo? Magsabi ka. Anong gusto mo? So itom? O si...
1: Ay, mas gusto ka yan, sir, ang maong.
0: Maong?
1: Libis yan. Kung ako man sa nampapipilion, dyan ako sa maong.
0: Ikaw man na nasisimba. Malay mo man trip niya man ang
1: itom. Sabi ko sa iyo, sir.
0: Uh-huh.
1: Uunahon niya, no, nailing so tatak.
0: Karine, good morning. Good morning, sir. Good morning si Karine. Ayan, may sagot na si Miko Moreno Buchal.
1: Sige, magdumanakit
0: na. Magdumanakit na sa Damdaming Bayan muna. Sige, ito na po ang Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
0: Sa sa tuwing Damdaming Bayan ngunyan, basahin muna natin ang balita, no? Kasi nandiyan dyan sa balita eh. Sabi dito, inanunsyo ni Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Leveste ang planong mamamahagi ng 1,000,000 sako ng bigas para sa pamilyang hindi pa umano nakakatanggap ng rice assistance mula sa pamahalaan ng buong Batangas.
1: Oh, so dahil pa nakakakua.
0: Oo.
1: Eh, paano kung nakakua na?
0: Wala ka na. Sorry.
1: Sige, sige.
0: Buong Batangas pala ito.
1: Buong Batangas. Oo,
0: 1,000,000 sako ng bigas. Ayon kay Congressman Leveste, personal niya itong pinunduhan. Ang naturang ayuda, personal ha?
1: Mm-hmm.
0: At isasagawa ito ng walang government involvement.
1: Yun ang magayon.
0: Mm. Walang photo opportunity.
1: Yun.
0: Mm. O hindi siya mamimili ng benepisyaryo, kalaban man o kakampi.
1: May kaya o wara.
0: May kaya o wara. Gabos.
1: Gabos.
0: Tatawanan.
1: Basta suday pa nakareceive kang,
0: ayuda 20 kang. Kilos na bigas.
1: Ay, pambira. Sayang. Isipin mong inuna mo sa 20 kilos na
0: rin. Nakipag-ugnay na umano sila sa mga lokal na pamahalaan at barangay upang ma-schedule ng maayos ang distribution ng bigas.
1: Ang hapot, kumpiraman ang ipapaluwas, sir, na baka 10 kilo man parihas.
0: Isang sako nga ni?
1: Itataonin da. Ang itataon niya, sir, 1,000,000 na sako.
0: Oo, pero isang sako daw ay bibigay. Bawat,
1: isang sako.
0: Bawat pamilya?
1: Sige.
0: Oo.
1: 50 yan.
0: Ayaw.
1: 50 kilos.
0: Oo.
1: Ipan pambira.
0: Oo.
1: Mm.
0: Sa nauna na rin binahayag na ang pagkabala ni Leveste sa kaugnay sa umano'y pagkaantala at hindi pagtutuloy ng ilang rice distribution sa lalawigan. Ayun ang dahilan. Sa ngayon, wala pang inilabas sa opisyal na payag ang mga lokal na opisyal kaugnay sa naging payag ni Leveste. Ayan.
1: Okay. Ang kahaputan po ngunyan,
0: dapat ba ito?
1: Dapat bang gayahin?
0: Gayahin o tularan
1: ng ibang at ng ibang mga kongresista
0: na kaya din magluwas ng kwarta. Ali sa sendang mga bulsa. Sabihin na natin galing sa inyong pinaghirapan na pera.
1: Yan ang magayon na humanitarian.
0: Mm-hmm.
1: So nasasabi mo, ngali talaga sa...
0: Mm-hmm. Yung mga... Huwag na nating alamin kung saan galing. Ha. Basta ang sasabihin natin, galing sa inyong mga pinaghirapan. Mahirap din naman yun eh.
1: Yung alin?
0: Ha?
1: Yung alin na mahirap?
0: Yung magpagawa ka ng... tawag dito, di kinawalang...
1: Nawalang laman?
0: Oh, aba, mahirap yun.
1: Iisipin mo kung paano tatapalan.
0: Mahirap yun. Lalong-lalo na ang ghost project.
1: Ay, mahirap yun. Ika man daw, magkwinta kang warang ko.
0: Wala kang ginibo, pero may kwarta ka.
1: Mag-inspeksyon na wara.
0: Mahirap yun.
1: Mahirap yun. Isipin mo, ghost ang inspeksyon mo.
0: Ay, mahirap hanapin yung ghost.
1: Yung ghosting nga eh. Mahirap na.
0: Masakit nga niyang ghosting. So yun mga tugang, ano ba ang kasimbagan nito? Pero discussin muna natin Karoni. Ito, di ko alam kung ano ang punuduli nito. Motibo ni Congressman Leveste nito. Na? Kung bakit kaya guys gusto niya nga. Ang iba nito siyempre sasabihin politika yan.
1: Namumulitika lang niya yan.
0: Wala na tayo doon.
1: Oo. At sa akin, basta makatulong at tama naman na walang pipiliing recipient.
0: Oo.
1: At sana lang may saayos yung pagdidistribute. At wala talagang dapat na maghalong politiko.
0: At sana Karoni, kahit yung mga kasi hindi naman kasalanan ng mga nakatanggap ng tigbibinting sako ng kilos ng bigas.
1: Oo. sana naman makatanggap
0: pati ulit. Naman yung mga yun, eh, patanggapin din ulit. Eh,
1: sabihin natin na isang sako, kung ang natanggap nila ay 20 kilos lang,
0: oh, eh,
1: di 25 kilos din itanggapin nila.
0: Ayun.
1: Para makadagdag din doon sa kanila.
0: Sa 20 kilos na bigas. Kasi 50 kilos ang isang sako eh.
1: Paano kung 10 man sa nanganan ako adumanza?
0: Oo, kung 10 lang, di bigyan yung ano.
1: Mga 30.
0: 30 kilos na bigas. Palagay ko naman, yun ang patas. Di ba? Pero anyway, ang gusto lang natin sabihin, anuman ang motibo ni Congressman Leandro Leveste, wala na tayo doon kasi hindi naman natin alam kung anong motibo niya. Mahalaga, maganda itong kanyang hakbangin, Karuni, na siya ay mamimigay sa mga ng 1,000,000 sako ng bigas sa kanyang mga kababayan dyan sa Batangas. Ha, di ba? So, we congratulate the good congressman. Data man aram kung saan nahali, basta amang malaga, hali daw ito sa kanyang personal. Ibig sabihin, willing siya mag-sacrifice ng ganong klaseng kadaming pera. Ganong kalaking halaga ng pera para may pamudmud, makatulong sa mga kababayan.
1: And sige, basahon ta na yung simbang. Nakaduwa na nagsimbang.
0: Oh, anong sabi niya?
1: Yes po, sang-ayon po ako dyan, nagayahin po ng ibang mga kongresista, sabi ni Miko ha, para matugunan ang pangangailangan ng tao, lalo na sa panahon ng krisis.
0: Uy, maganda-gandang kasimbagan yan eh. Sabi naman ni Ophel Brigel, sang-ayon po siyempre natularan ng ibang kongresista. Basta makatulong sa taong bayan at galing sa puso, at sa malinis na paraan, walang hidden agenda.
1: Uy.
0: Uy.
1: At sabi din ni Michael, mapagpalang umaga po mga gwapong pastor, maganda po yan na ginawa ni Kong Leveste, kung kusang loob niya yung ginawa at walang kapalitan, kasi alam natin ang estratehiya ng mga politiko, mahilig magpabango sa mga tao para makakuha ng simpatiya ng mga tao. Sa kabilang banda, dapat din gayahin ang mga politiko para makita ng taong bayan na sila ay seryoso sa tungkulin. Dito kasi sa amin, kaya masubatiin eh, wala pang ayuda sa mga driver ng Montreal. Wala daw kasi yung samahan ng mga habal-habal sa Montreal. Kaya hindi pa kami nakatatanggap ng ayuda.
0: Ayun, nakasalalay pala yan sa samahan. Nakasalalay pala yan sa organization, sa samahan.
1: Dapat pigre-register man. Dapat. Sa bagay, pigre-register man dapat yan.
0: Register bagay yan sa...
1: Ang mga habal-habal?
0: Oo. Ayun. Oh, magpa-register kayo, Michael. Ikaw na yung leader.
1: Yun, gibuhon mo na.
0: Oo, ikaw na yung... ano yung mga tuda yan, di ba? Tuda ang mga pangalan.
1: Pero ang aram ko, basta may professional driver ka. License.
0: Hindi, pag private, hindi.
1: Ay, hindi.
0: Dapat, paano ka? Dapat...
1: Jeepney.
0: Oo, jeepney o kaya tricycle. Sa mga parahabal-habal.
1: Pag mga single, garo pa?
0: Garo day. Pag hindi kayo organized, mag-organize ka,
1: pwede
0: Michael.
1: Pwede kung may mga halimbawa ngayon, so mga, may mga pangaral na sa so mga angkas, mga arugayan.
0: Oo, meron yun. I-organize mo, Michael, ang pangalan ng mga organisasyon mo, Michael Tuda-Tuda.
1: Tuda-Tuda. Tuda-Tuda.
0: O kaya, Tuda-Tudahi, Michael. Para ma-recognize ka mo.
1: Sa Montreal.
0: Ayun.
1: Tuda-Tuda baga.
0: Ano masabi mo, Karo, ni doon sa aksyon ni, ano, sa ni Congressman Leandro Leveste?
1: Sa kuya, kung talagang sir ang sa iyang puso magtabang sa tao, okay ako duman. Basta yun ang pigasabi ta. Tama yun yung pigsasarabi ninda. Dapat warang hidden agenda. Dapat warang pagpapabango sa pangaran. Purely ang intensyon niya, magtabang lang sa tao. Okay ako dyan.
0: Ayun.
1: Kung gagayahon, pabor na pabor
0: kita.
1: At least, magangani sabi, at least. So anong apod kayo na? So taxpayers man lamang, makareceive man lamang. Bago man lamang makalaog duman sa maleta.
0: Ayan. Sa akin, hindi ta maka-question ang puso dito ni Congressman Leveste. Wala naman nakakaalam kaya kundi ang Panginoon. Ano man ang nasa damdamin niya, ang mahalaga siya ay nakaisip na magtulong sa ating mga kababayan.
1: Sabi ni Ezekiel, opo, I'm agree, 2 thumbs up. Sa kanya, yan dapat ihimplo ng government employee. Dapat lahat ng employees ganyan po, tabi. Kung Leveste, keep up the good work.
0: Ayun. O ngayon, magpili ka ng karon eh.
1: Ika na, ito sa iyo, sanggatos.
0: Sa kuya. Sanggatos sa kuya. Saya mau sang gatos man 50.
1: 50. Ta por dodoi.
0: Ang sang gatos ko 2.
1: 2 say mo.
0: 2 manggagana kaya ting 50.
1: Bihira man. Tuluhon mo na sir.
0: Iyo.
1: 150. Kung anak ko amo man kahapon.
0: 200. Ubos. Ubos migo.
1: Ubos.
0: Ah, para lang love gift sa kuya, 200. Ah, ihatag ko, ibigay ko ang 150.
1: Ika magtanggap 200.
0: Yeah.
1: Ah, garo baribag mo ba?
0: Oh, sige. Tulos ako.
1: Wow,
0: 150 lang.
1: Sige. Okay. Plus 50 sa kuya.
0: 200. So, siyempre, una nang nananggana sa kuya, si Ophel Brigel. Good morning.
1: Mm-hmm.
0: Si Michael Quintana.
1: Oh.
0: At siyempre, si Mico Moreno Bochan.
1: Oh. And last sa kuya, si Zem.
0: Wala man naman. Hindi man nagbali si Zem.
1: Wala naman baga. Ay, si Zek.
0: Ikaw kakalimutan mo naman si Zek.
1: Okay, Zek. Sa kuya ka. For 50 pesos says.
0: Ayan ha.
1: Pasintabi kasi ng mga kanano.
0: Pakibadala nyo na po ang inyong mga... Si ano pa lang, may ano sa kuya, may number. Si Michael.
1: Si Michael.
0: Si Ophel, wala pa.
1: Si Mico, wala pa.
0: Parang mayroon na, pero ulitin mo, Mico.
1: Sige.
0: Agos-agos sa kita mga tugang, maduman na tabi kita sa kasabay sa paghayop.
2: Kasabay sa paghayop.
0: Sa kasabay sa paghayo, wala ho kaming sawang nagpapasalamat mga tugang sa inyong mga suporta at panalangin. Unang-una namin gustong pasalamatan, siyempre ang ating mga prayer partners na walang sawang nananalangin ho at nagbibigay ng kanilang time to pray sa ating stasyon, sa FBC as a whole, sa Care 104.3 The Way FM at sa mga naaalala ninyong mga broadcasters ng Care 104.3 The Way FM. Salamat ununong tabi sa Indogabos.
1: At salamat din po sa ating mga volunteers na mga tumutulong. Kami din po ay mga volunteers din po dito. At salamat po sa inyong pagtulong dito sa ating stasyon para po maipabot natin ang ating adikain.
0: Mm-mm.
1: Ang ating adikain po is until all have heard. Dapat manatili po tayong naka-on-air. Kaya po kami po ay nananawagan na pwede naman po kayo mag-volunteer, tumulong po dito sa ating stasyon. At kung kayo po ay may puso, pwede pa kayo makipag-ugnayan sa ating mga staff kung saan po kayo pwedeng makatulong.
0: At siyempre, pangatlo, gusto natin pong pasalamatan yung patuloy na nag-iimbita sa atin upang makapromote ang ating istasyon sa inyong mga lugar. Salamat po sa mga nag-iimbita at nabibigyan kami ng pagkakataon upang maipaliwanag ng maayos kung bakit ang FEBC Bicol ay non-profit, non-commercial radio station at paano tayo magkatulungan. Ngayon po ay patuloy ho kaming nangingimbita sa inyo na imbitahin kami. Ayan ang salat ng imbitasyon ka araw na yun, ang maganda eh. Iniimbitahan namin kayo na imbitahin kami. Ha? Para makasama ninyo, don't worry of the food. Kahit walang handa, okay lang po yan. Ang mahalaga po ay makadaupang palad kayo. Ang mahalaga ay marating namin ang lugar ninyo at maipaliwanag ho natin ano ang klase ng ministry ng FBC Bicol.
1: And lastly po, ang ating pong istasyon ay non-commercial and non-profit. Ano po, kaya po wala po tayo mga advertisement. Wala po kayong makikita dito. At purely gospel lang po at mga mensahe galing sa Diyos ang ating pong pinapadala at pinapanood nyo po. Kaya naman po, kami ay kumakatok sa inyong puso. Na baka naman po ay maging donor po namin kayo through financial.
0: Mm-hmm. Salamat tununong tabi, Sento Gabos, sa mga nakakapag-isip, sa mga may conviction sa kanilang mga puso na tumulong at maging partner ng ating stasyon. Makipag-ugnayan lamang po kayo dito sa atin through text, chat, or visit our station dito sa Quero 104.3 Legazpi City along Arimbayan, along National Highway sa Arimbayan, Legazpi City.
1: Doon po sa may mga coin bank, kung puno na po ang inyong coin bank, pwede nyo na pong isurrender or tawagan nyo po ang ating mga staff kung paano po kunin sa inyong lugar.
0: Ayon, dagos-dagos ang itang mga tugang, makikinig muna tayo ng mga paalaala mula po sa ating istasyon.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga butante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: Yan, tagos-tagos na kita mga tungang. Kami po ay nagmamalik sa programang Oras na Pilipinas.
1: Bicolandia.
0: Dahil pala kita nakapagpakilala kasi wago. Ay. Ganun sige. Talaga. Alam mo kasi pagka Lunes, lutang pa tayo eh.
1: Iyubaga.
0: Lutang?
1: Haling transition. Ako kasubanggi, nakauli kami. Mga alas 10 na.
0: So, apon, busy unum na. Grabe ang biyahe haling Masbate. 4 oras.
1: Hali sa Masbate?
0: Oo.
1: Kasabi na so, so travel sa sea, sa dagat.
0: So, sa dagat lang yan.
1: 4 oras.
0: Warang nagbibiyahing fast crab.
1: Uy, pambira. Ano sana?
0: Ruro.
1: Rurutos. Ang init.
0: Ang init.
1: May aircon man.
0: Oh, may aircon pero sa sobrang dami ng tao, dahil kaya ng aircon.
1: Yay.
0: Grabe talaga pala ang bayahe dyan papuntang Masbate. 4 oras sabing pataw-pataw sa Lawood na mainito.
1: Eh, mas gusto ko pa dyan, sir, ang biyahe. So, kan lang, so, lancha.
0: Lancha lang sana. Kaya lang, galing sa Pilar to Masbate, wala naman sin lancha.
1: Pigarali na kayo.
0: Pigarali
1: bawal na.
0: Bawal
1: ruro
0: na. So, ruro na. Mamili na. Rurutos ka.
1: pero ruro man ang dalagan kayo ito.
0: Ruro ang dalagan. 4 oras ba naman?
1: Para bigyan dalagan man sa net 1.5.
0: Saka 2 hours. 2 hours? Wala ka mag-inibo, matukaw ka, may inito.
1: Pambira.
0: Ay. So, salamat abi sa mga listeners na iraon pa. 150 pa ang live viewers. Tungon niya na pagkaaga. Salamat, tununon.
1: Sabi ni Claro Olikino,
0: uh-huh.
1: Pag mga pugi daan na pastor, maski day na yan magpabisto.
0: Sa bagay. Napag-umam mo kami, Brother Claro.
1: Okay.
0: Talagang sa imong tataramon, Clarado.
1: Clarado. Iyo baga, midbido na.
0: Midbido na. Sabi niya pati, rurutos. Iyo, rurutos.
1: Rurutos?
0: Rurutos ako ka po.
1: Pambira, kung haro kayo ng biyahe.
0: Grabe. Masunod ko tabi yung mga biyahe papuntang Masbate. Masibid-sibid na sana ako. Mas maray pa siguro, digdi mag-agi sa bulan. Tapos daan ka ng Tikaw Island. Tapos,
1: pwede.
0: Diretso ka sa Lagundi. Masbate.
1: Dahil ikaw maging Claveria, sir.
0: Ay, arayo naman ito.
1: Ang biyahe aling Claveria, pasiring sa proper Masbate. No. Sarungal daw.
0: Sarungal daw yan. Arayo na.
1: Arayo na. Garo nagbiyahe Manila.
0: Iyo, dai pwede na kita
1: makita. Halabaon man kaya ang Masbate. Garo na sa liter si ano.
0: Iyo, ala, arayo nito.
1: Kaya nasa dulo-dulo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pag minabiyahe kami Masbate ay Burias, pasiring sa Masbate, pambihira. Maghapon.
0: Pambihira. Ang gabos pati naruro dyan karo na sa Masbate. Ha?
1: Oo.
0: Puro na nail.
1: Ano puro na nail?
0: Koko.
1: Puro na?
0: Nail.
1: Puro na sa inda?
0: Oo.
1: Ay, pambihira yan.
0: Wala nang ibang ano dyan.
1: Nail shipping line.
0: Nail shipping line.
1: Sendana,
0: gabos.
1: Puro, mas dati baga, sendana.
0: Oo, gabos pala dyan talaga. Gabos.
1: Pagtungtong mo dyan sa pier.
0: Oo.
1: Sendana yan.
0: Pero na-experience ko na naman kahapon, Karone. So, pinag-aragawan ako.
1: Uy, matindi. Nailing mo na naman sa mga
0: rival. Biyo, grabe.
1: Matindi nga rival mo, sir.
0: Pag-ali ko dyan, grabing aragaw sa kuya.
1: Matindi talaga.
0: Ha? Pati nga ni siguro sapatos ko, sumbit-bito.
1: Matindi talaga dyan, sir.
0: Pinag-aragawan ako.
1: Makangalas-ngalas ba yan? Minabot man sa mga sanggatos pa, mga sanggatos na nagpipila dyan na.
0: Oo, ako na nga yan, sir. Ako na nga yan, sir. Didingan niya, sir.
1: Matindi.
0: Bontik.
1: Paano siguro? Sulog mo man.
0: Pandiurag?
1: Kung niman gayon na, puro man gayon, libis. Pag nagsulog ka dyan, na-kuanan ko na, sir.
0: Oo.
1: Na anong apod kanina, na-teknikan ko na.
0: Oo.
1: Pag magbiyahe ka dyan pa Masbate, ang sulugod mo sana. So mga, kan lang, mga punit-punit.
0: Mga punit-punit. Dahil maaragaw sa'yo mo.
1: Ihulog ka lamang. Ihulog ka lamang doon sa rampa.
0: Sa damyo.
1: Sa damyo.
0: Pero kung ikaw ay...
1: Pero rival mo, araw kayo ng mga rival, ay, pambira.
0: Aragawan
1: talaga. Bira. Nagabot naman ngayon sa artista eh.
0: Yeah, yeah. Mm. Ano, ngayon ang na-experience ko dyan sa Pilar. Mm. Maray na lamang pag-abot ko sa Masbati. Dahil nakaaragaw sa ko.
1: Nata.
0: Tagaralat na sa mga polis dumaan.
1: Ah, may pamihira. Igwa ka pala ng wang-wang.
0: Igwa?
1: Tinunin na ngayon sa'yo.
0: Oo. May wang-wang. Sabi pati kang wang. Buwang-wang.
1: Buwang-buwang. Ay. Uy, yaon na si...
0: Ay,
1: yaon na tabi. Wala pa?
0: Wala pa? Pading Ruel, good morning. Hi, ka na naman kunyan. Pading Ruel, good morning.
1: Ay, salamat tabi, sir. Ha?
0: Oo. Ay, salamat. Di namin makalimutan yung...
1: Binusog mo talaga kami.
0: Binusog mo kaming pandiurag. Duman sa samuyang, sa saimong post-birthday celebration.
1: Gahanap pati ining timplahan duman.
0: Kang... Gusto niya ng timplahan ito?
1: Kang,
0: wala lamang. Pag ulit ito, haputunta.
1: Ayo.
0: Haputunta kung ano ang reaksyones.
1: Oo, tsaka sa epekto.
0: Ayo, haputunta nga ni. So, ano ang epekto?
1: Garo, garo ang epekto kay ito kay Dader, vulkan.
0: Haputunta siyang personalan. Pwede ka magsimba, Karuel. Pwede ka, Ruel, kumusta? Effective.
1: Basta kay Pastor Melvin.
0: Oh, good morning.
1: Effective dahil.
0: Effective dahil. Hanggang alas dos?
1: Hanggang alas dos.
0: Matindi. Congratulations, Pastor Melvin. Haputunta man si Kuyang.
1: Yes, ay.
0: Si
1: siya haputunta.
0: Haputunta si Pading. Kung ano ang effect.
1: Sige.
0: Dagos-dagos kita matugang 7:53 in the morning. At siyempre, maduma na kita sa ating last segment, ang Servisyong Kerian.
2: Servisyong Kerian, tatak Kerian.
0: Siyempre, every Monday, hindi natin kaliligtaan. Kasama natin ating paboritong bishop, ang bishop ng bayan, ating mentor, on-air mentor. Nakasama natin ngayon. Siyempre, walang iba kundi si Bishop Ruben Abante. Good morning po, Bishop.
3: Hi, good morning, good morning. Oh, it's good to see you today.
0: Oh, kumusta po, Bishop?
1: Good morning po.
3: Mabuti, pero pare-pareho tayong puyat.
0: Oh, okay.
3: Uy, actually, dumating ako 1:30 ng umaga sa bahay.
0: Uy!
3: Kanina, galing ako ng Pangasinan, yung aming lighthouse sa San Fabian.
0: Mm-hmm.
3: Pangasinan ay nag-celebrate kahapon ng 25th anniversary.
1: Wow!
0: Kaya
3: naroon ako.
0: Pero Bishop, okay naman ang kalsada dyan, simula sa norte hanggang Manila. Walang problema sa kalsada dyan eh. Pero
3: dahil
0: kung sinubukan...
3: Pagpasok mo ng Rosario, yung TPLX, tuloy-tuloy na yan hanggang sa lighthouse, sa Skyway.
0: Magandang kalsada niyan. Pero ibang usapan, Bishop, kung sa Bicol ka nagbiyahe.
3: Ay, iba talaga, Bicol.
1: Manghang po ang daanan dito?
0: Oo.
1: Manghang.
3: Pag Bicol lang pag-uusapan, just be cool, man.
0: Just be cool, man.
1: Be cool.
0: Para kang binugbog pagdating mo ng Metro Manila eh.
3: Ha? Oo. Eh, kumusta ang biyahe sa Masbate? Ako hindi pa ako napunta dyan eh.
0: Ay, maganda ho doon sa Masbate. Ay, ako nga yung pinagkaguluhan doon, Bishop.
3: Eh, siyempre naman, ikaw ba naman hindi pagkakaguluhan?
0: Pinagkaguluhan ako, Bishop, sa Pierre.
1: Sa Pierre pa lang. Pinagkaguluhan na po si Carrie ko.
3: Bakit? Bakit?
0: Aba, gustong alsahin ang aking mga bagahe?
3: Yung maleta mo? Maleta,
0: maleta eh.
3: Anong laman ng maleta mo?
1: Nag-aagawan sila, Bishop, pag nagdumating ito kaya sa, sa Masbate.
0: Kaya lang, Bishop, pagdating ko sa barko, naniningil.
1: Yung mga baggage boy.
0: Mga baggage boy pala, Bishop. Pinagagawan ako ng baggage boy.
3: Oo. Eh, kumusta naman dyan sa Albay?
0: Sa ngayon, Bishop,
1: medyo kumalma.
0: Pero patuloy-tuloy kasi, Bishop, ang aking allergy. Uh-oh. So, palagay ko meron pa kasi ngayon lang ako ina-allergy ng tuloy-tuloy eh.
1: Pero kumalma po si Mayon. Pero sa may lumalabas pa rin talaga. May lava flow pa talaga.
0: Pero siyempre nag-circulate ang abo kasi ang abo naman pagbagsak niyan pag hinangin
3: Ang sabi nila sa buwan ng Hunyo naman medyo mas matindi itong El Nino.
0: Yun na nga,
1: Bishop, hanggang October daw, Bishop, yan. Super El Nino ang tawag.
3: Super El Nino, pero merong threat ng ano, ng mga bagyo malalakas.
1: Yun na nga po.
3: Yun, yun ang isang magko-complicate sa atin. Mm-hmm. Pero kahit ano pa man, no? Eh, alam niyo sa kalagitnaan ng lahat ng mga ito, hindi na naman tayo bago diyan.
0: Oo nga eh.
3: Everything comes to us. Itong mga dagsa ng mga political issue, hindi mo na malaman kung anong totoo.
0: Yun na nga, nakakalito ng Bishop eh. Nakakalito. Magsalita ka na. Tingnan mo, Bishop. Magsalita ka ng may tungkol sa Diyos. Tingnan mo si Senate President Alan Peter Cayetano. Pati ba naman paggagamit niya ng mga verse sa Bible, pinabatikos eh.
1: Ano daw ngayon ito? Ispi or pastor? Nabatikos ka tuloy yung...
3: Nakita mo ba yung aking post?
0: Bishop, congratulations.
1: Congratulations, Bishop.
0: Narinig kasi namin actually, ang pangaral mo, Bishop, sa mga senador.
3: Actually, pagkatapos ng ating... time nung Lunes, ako'y tumulak na patungong Senado.
0: Mm-hmm.
3: At ayun, hiniling niya na ako ang magbigay ng exhortation. Kaya ako'y hindi lang nanalangin. Ako'y nagbigay ng biblical exhortation
0: them all. At matindi, Bishop, ang binitawan mo, Bishop.
1: Ay, pero mas tsaka mas maganda, Bishop, na malaman dito, Bishop, kung ano ang mga na exhortations na yon.
0: Oo.
3: Nakalagay naman 'yon sa aking ipinost sapagkat alam niyo kailangan maging tapat tayo sa kung ano ang sinasabi doon at anong sinasabi sa social media. Now, from where I come from, hindi naman lingid na si Senator Alan Peter Cayetano ay matagal ko nang kilala.
0: Uh-huh.
3: At ang ating pagkakilala ay hindi lang yung bang dahil siya ay nasa pamahalaan, you know, ito ay friendship.
0: Mm-hmm.
3: Marami ng beses na nag-usap kami kahit dalawa lang kaming personal. Mm-hmm. Now, in the past,
0: mm-hmm,
3: nakilala ko si Senator Alan Peter nung panahon pa ni Presidente GMA.
0: Oho.
3: No, at nung araw pa na ako ay nasa council ng values formation niya. So, bata-bata pa siya niyo. That was what? 20 years ago.
0: Congressman pa lang siya, Bishop.
3: Oo, 20 years ago. At alam niya na hindi lahat ng mga posisyon pareho kami. At doon siya actually nagbigay galang. Nung pinakilala niya ako nung Lunes, sinabi niya bakit po si Bishop R.A. ang magbibigay sa atin ng exhortation.
0: Mm.
3: Sapagkat ang sinabi niya ito.
0: Mm.
3: Yung pagkakilala po namin kahit na nung unang-una kami nagkakilala ay meron siyang binuong grupo at ako'y nagsalita doon. Pero ang nung kami nag-uusap, sinabi niya, hindi naman sa lahat ng pagkakataon pareho tayo ng conviction.
0: Oho.
3: Kaya ang ako'y nag-iingat na kapag may sinasabi ako, it will be a biblical standpoint.
0: Tama po. Mm-hmm. Tama.
3: Ang aking pag-iingat dito ako'y ayaw kong sumausaw sa bagay ng kung ano ang kalakaran sa politika.
0: Mm-hmm.
3: Hindi naman ako politiko.
0: Mm-hmm.
3: Kahit ako'y may kapatid na politiko, ako'y nag-iingat na maging parang mas marunong pa sa kanila ng mga politiko, nasa politika.
0: Mahirap okay. Din yun. Oo.
3: Mahirap yan. Mahirap yung, alimbawa, hindi ka naman politiko, hindi ka naman laman ng pag-uusap nila, pagkatapos, parang mas magaling ka pa.
0: Ayun, oo.
3: Mahirap yun. Parang ikaw, mas tama. No?
0: Oo, meron mga ganun, Bishop,
3: Nung gathering na yon, actually yon parang isang naging lunch fellowship.
0: Mm-hmm.
3: So naroon sila. Actually meron pang ilang mga senators na pumasok doon habang ako yung nagsasalita.
0: Uh-huh.
3: At nagbigay galang ako sa kanila. Hindi ko nasasabihin kung sino-sino.
0: Uh-huh. Ano.
3: Okay. Pero meron din doon mga leaders ng ating mga evangelical community at mga Pentecostal.
0: Mm-hmm.
3: At alam mo, ang opisina naman ng mga public servants natin bukas sa lahat.
0: Mm-hmm.
3: Kahit sa lahat ng grupo, hindi lang Baptist, Evangelical, Protestants. In fact, nag-request siya na kung maaari magdala pa ng ilang mga kaibigan. Kaya alam mo, ang isang aking inimbitahan, no, during that day, ang gathering ay alas 11 ng umaga. Kaya pagkatapos ng ating oras na Bicolandia, tinawagan ko si Justice Victorino ng NCCP. Mm-hmm. Yung